Yeah.

Come on, just honor him.

tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo. Go tloga ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: wena sengxela dikhutlo ba bokwanyana bo bonyane diphuana bu again Antoine. Again, Antoine. Ruri, king wana matsa, king wana madiba. Wena erenga hao slapa madiba uyanyolui. Wane hao kate waka etzala mekale mesolo. Batu babo na die pepe. Mukwena emotona waha mkupane ya matunya. Reke tegele wejwa lo mga na murimu waka yantzingang adimide pethimilu wo. Yona enzenye swajwa lo dinkwonsaka. Yena yantzingang adimide horeke neke solo panye mautu waka. Urimampa yaka yalibika. Kaena atlanke woli ya mohau ele nyona isopa. Atla efuke. Ega zitana le wero tisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tsetsa maisanga ena tsebeletso o tewa o di modimo we ya tlase maoto ga re ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatae ka go tlokela go bua le ena ntate moruti yaungile nga monna te go tloa go renya yane ya botshelela o nyolela go renya tsane tsa bo robonga. Honyolo wa horrentse ne tswa bo robonga honyolela antle horrenya ena ya rona ya borraro kamino omunate mino wana elwa di fe ya santsa boka di khomo ka go sepala mwansa ha ola pinga mo di tsingolo ona teng mo sebetsi ngwa ha o ka ofapakana o kentse headset ya ha o lebitso laka get up e ngwana wa habulane. Mshimano waka munu kakwari inga hasuri kibote inga tasale balala le tata stadium. Wena utwebisa kaureke kwari inga Highlanders stadium. Ante, kasa tabale panzu, tabayese pono mpinyo, habu machal. Mute inga kebuiswa nga vialo ke magana turiso. Ena ke wa mushweshwe. Moshweshwe ke wa suudi. Suudi ke sa tefelwa. Tefelwa ke wa matsoso. Kasa li kwele nchocho le wete lepele ba mwagana taelo matsoso. Aile morena ya ke morena ya ribuisanga kakwa dinge. Aile morena kwabane teko. Ena ke morena wata. Mutote li tse la voraro ke ntataruna. Kahona khotso. Pula. Nala ke mantaha mantaha kwala tshilela kgodinga ya rona ya bosupa selemonga sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso ye tsheletseng bonnete re kotsometse hantle odima matsatsi a lekgolo le mashume a robedi ka metso e supileng 187 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashume a supileng ka metso e robedi 178 pele selemo sena se ka sa kodumela a tenyane beke yeo re e qalang a bonnete ke beke yane a mashome a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong bekeng ya bo 29 a tenyane thuto ya letsatsi lena yona ke ya sekete magolo a robong a mashome a supile ka metso e o le mong 1971 e sale ke fitlhile hantatae e sebeletsa PC ya fam lenanong le monnate le bitsitsweng a fela selemela morning drive show le mo ifo wona ke wa bana ba kgwale go monnate
1: ebile wa thabisa
0: go monnate
1: ke thabo fela
0: ye kgubedu ya bakotula le ditopitopi le tshwananki
1: a
0: re tse thapelo tle nneso
1: moya o galalela o tlatsa dipolo tsa batho beng ba gago le go thotho ka o tsona mono wa lerato la gago dumela moya o galalela le dintho tsotlhe di tla botse le o tlantsha tsosetelo sa lefatshe
2: Amen. Kuberu ya bo kotulo le ditopi to pile tshwana nki.
1: Amen ngwane.
2: Morena modimo wa matsiriso le khanyalo khotso a o yetsetse ka go le ka go o wetse botlhokwa mole mongwe mo ifo bana ba kgwale ka sitana le o mosotho ka kakare ba sotho ka kakare.
1: Amen ngwane.
2: Amen nneso.
0: A re tlomo ya wa la lelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao oho moya wa halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao ke ha re bitsa ho moya wa halalelang ho senya ho haletsatsi re qela ho bane bo nnete teng ho khalea teng ri dira khalea ga e shwa mafu a manyenyane mo teng a ke neng re sa tsebe hore na ha re khalile na ho ntse ng ho etsala ka gone ke eng jwale ka hona khubedu ya bokotulo le ditopi topi le tshwana nki o re tlo ho moya o halalelang o tlatsa dipelo tsa badumedi ba hao la ha e ka batumelo ya hao ne batla e ka ka e batla ho fokola e ka ka e batla ho banyane empa tlo ho moya o halalela o tlatsa dipelo tsa badumedi ba hao o shebe di gamahlong o tsheditsi e o shebe di gamahlong o tsheditsi ho monati ibile ya thabisa ho monati ke tabo fela ya sa thabanyena o bo sotse ba fela o gae ha bo papa ke party e ba mai ena o ya loya a go pompe mabidi ya rona babidi atubelo ka bidio obudate bidio wada ile wa di fela ho mesoga ya letsatsi le entseng a jwalo ke morena ha bo nete teng ka nete ke monate empa fela ile sifubanyana se batlanga hotla empa he ga tla bona hore na re se phekupekola jwang a jwalo ka ke sentsegele ka o bona hore na re se phekola jwang bo nete teng ke monate ye Ah, ke monate ka nnete ha hona le monka gare ho batleka ka go hona le bo itshunyana nyana. Ebe wena o ye o jwanga mo mo le ngwana tenye he ngwa leso. Ebe o jwanga wena mo le ngwana tenye mo mamedi ya motle wa PCFM. Ha e ba bophelo bo batla bo se monate. We, mongana modimo wa matshediso le khanyalo khotso hampa a hotetse moya wa badumedi ba ha. A tlatse mo a hotetse moya le rato la ba. Gore a hotetse ka ha go ho wena o bo so ho pula ntate moholo jo bo fe ha bo so ho pula ntate moholo jo bo fela modimo a ka o le ka tumelo ka ka o le ka tumelo a batla ho bona gore na tumelo ya hao na yona na e batla e le kae amen
1: amen mme ke tsa tla se
2: wa u kwa he gore a batla o le ka tumelo fela batla o bona tumelo ya hao na tumelo ya hao na e batla e le kae tumelo ke thebe
0: amen
3: amen masala ka tshibella
2: amen
3: amen and that is uro mahaya susa
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen.
3: Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
3: Amen. Yamakamela mahati atama.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

0: banna dipene ke tsane di fela le tsona
1: he ba he ba
0: mo se re tswisantsa lo mongata je le le
1: he a ke tsane di fela go data we e se bo se bitsi o sa le bogata je he Bede. Au dololo. Ele. Dipene dololo. Ee, mokana masisi. O tla bo so nthuisa he ngwaneso. Ke ena itse ke tshwanetse go mohlage mona. Dololo. Jale, ke tle skampa ka jale taisi. He, ke skampa ka. Ka ga ya fatshe. Ntuse nes, kanon ntuse nes, ntuse. Ah, o mathata di thatane. Jwale ntho tse tsa sekgowa tsena. E jwang-jwang ka gare ka mona. O e bona e le fubedu. O ntse o nagana gore ditaba tsa bona fela ga ntho e se. Hei. Ah. Ke re re tswela pele o nthuise he neso ge tle se ke ba ga la hla more mo elelo mo rethetho amen
2: ala ne ke macha ka tse
1: oh ay ay ay ay ay o tla o hudisa o tla o disa o tla o hudisa o tla o disa Amen.
2: Amen. Men papa ha shekile.

0: Rebaha o Morena.
1: Rebaha o Morena.
0: Me Alice.
1: Muelo o mom pakeng tsa modimo le batho yena ke Jesu Kriste. Me Alice na mama mo ke o nne tso.
0: Amen etso phofo. Ka tsielwa ke ntho tsohle ka fellwa ke matla athe Jesu o na mpona ha ke lela jwalo a mpitsa a re tloho ho nna o fole matswalo re ba ha o morena a o tsili a le khubetswana.

0: ke ba haumurena
1: ba haumurena ka tlhak
0: masali
1: o ya halalela o ya halalela o ya halalela jo fa modimo o mafosa le fa se lo tshedise ka khanya hao ba haumurena
0: re ba haumurena masali ka mono ka molomo wa mphi
1: ba mena ka tlhak
0: morena modimo a matsiri so le khanya le khotswa ba ballele ba ntlo ya hao nnis
1: ka tsone ra go jalo ka tlhak
0: thank you nnisu Katsa tsileleng Jesu re tla mona re tla kopana le yena udimo marung metsidi a le ntate molopita re ba ha o moren
1: ka ba ha o mare
0: ntate dimpo
1: ke fase ke la go hofa le tshosi go hlola ka ba ha o mogela ne ba di go bona nne ka ne
0: amen in nesu come out to your mother so go nna lona bo se ba sebetsanga ka thata me ba imetsenye ke tla ba imolla go ria lo morena ntate moeketse a le ntate molo matala ke ba ha o morena
2: ke ba ha o morena ke nna ke nne ke go tsitsa ke ba ha o morena ha o ya ka ka ho ntla ka ho tsika nne ke ba ha o morena ke se nai
0: o le fika la ka le o ke tsireletsa nga ka lona ke ba ha o morena ngwana ditsela a le kwari a le beri a tsebana ke ba ha o morena
2: ke ba ha o morena
0: mwanesi
2: o mpala mogala je solo ba o khatisang o ne le bana ba se go tsena ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ng kwa fase
2: mal shuka ka tla
0: mo kana mo di mama tsiri solo ka nyala khotswa ba balele ba ntlo ya ha Amen. Tsamai. Morimo a keke a ofa bohle tseo ba di kopanga hobane pelonga ya hao o tla mo lebala ntate tshediso le nto a le borogwaneng

Bon. Kapa hotwe. Bana ba ka ke tla ba tseba fela ka ho ratana. A wisile hata a le magalaneng.

o seke wa hloleya ye o seke wa hloleya o ithata ka lebaka la maemo ao o fetanga hara ona a kwetse batho ba ipotsa hore na o kgona jwanga hana ka wena ka ba ho morena ba skoma.

0: sibaha umurena
1: ngwaneso botsa ye ho fumela wa o ske wa le bana se se se se bahai fa ha o mohela
0: ga di ntumenga matete
1: ke ho tsama ngwaneso
0: amen ngwaneso

0: ba hawmuren ba hawmuren
1: ba hawmuren ya ipepela Jehova uzolo ka thabasiyon eke kenya sifinwa ke letho ba hawmuren
0: ba hawmuren
1: sa go mo mokeritla ka masthosi
0: amen ngwane
1: amen ngwana
0: kaetsa tshotlhe ka Jehova ya mphamma kwatsaneng a le kwatsaneng.

0: Sebaha o morena.
1: Sebaha o morena.
0: Morena a masisi.
1: Thato ya modimo ke go ithute go iphapanya ga matshwenyeng. O sa lebele tshidiswe le go ipetla ka ga ka mokgwa o tletseng. Gore matshwenyeng ao a tle a tsewa go ikokobetsa mo ikeko go etsa mo ikokobetsa le mo kgwedi dinthong tsotlhe. O re yalo Jesu Kriste. Sebaha o morena.
0: Sebaha o morena, morena a masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.

0: Amen.
1: Amen.
2: Lebitso la ka ka tseno o lengwele le sekela tloha bukinetsa hao. Mme mapheko a le thaba bosiu a ntate mo lo mosalo.

0: ba ha o morena
1: ba o morena
0: ntate tsokolo
1: wa sali bona mo wa ga o tiwe mo ga bona mma o tiwe ba ha o morena
0: ba o morena ntate tsokolo mo hae
1: a tsusa ntate

0: Baja o Morena.
1: Ke baja o Morena.
0: Morena Masisi.
1: A o se hlare se ka o fodisang ka se ka o gatholang. O ba no tshwanetse go di mamella ka nako e se mo di maega tang. A o le jalo. Ka pa no sa o se tla ho ka mehla. Le o se jare ka bonolo le ka dikokobetse. O ya le Jesu. Ke baja o Morena.
0: Ke baja o Morena Morena Masisi.
1: Ka pontsho ngwane.
0: Amen in this.
2: E tla buisetsang o Jehova go bana e melemo yohle ya hae e hone.

a re nga ba ntshala morao ba itele pele ba inkele sefapano sa bona mahitleng a bona ba ntatele ausi Lehata a le Magalane.

0: Sebaga o morena.
1: Ba morena wa bule.
0: Matsai.
1: Ba itshepelang Jehova ba thola matla a matla. Ba fofang jalo ka ba matla ba kgathala. Ba tsamaya ba fokole. Matsai le zinye habi ya kake. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Kaba ha mo re.
0: Morena na le.

0: Sabaho Moren.
1: Sabaho Moren, Juanes. Ke tla ke le sala sala ke se na tukel o ho je so ya musa mo ha ho ka ho je
0: Sabaho Moren. Nemma ro risanga mo ka.
1: Na thuto Juanes.

hawona ntate e kubitsa go wena ramasedi ya mo. A go le jwalo ntate ke memetsa le godimo la gao. Morena ya tsiba mathata le maimaru. Morena ya jeri ntsohle tse re kileng ra imelwa ka tsona le

ntati kibitsa ba rubetse ntati dikubonse chisa kibitsa ba nna ba ntlumya le fifi mti eri prompita yena ha ila le khotibo ba ne ba le kauti mo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be kauti ba tshubuana re ha fetwa mti mo fetwe le polo tsa banna le basadi Putla go tumiso wa la fela mtimo ba profita le dinga ka le botle ba tsile wena o tlile ke na ya rene ile mbophilo ke na rene ile

ena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano ao mabitso a bona a skibing a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibutinga

mohlare wa ntse amene machoto pua amene mempo mahema

0: Amen.
1: Amen.
0: Oh.
1: Amen.
0: Oh, oh.
1: Amen. Amen.
0: Ke ke se ka ntse ka mo go bona ntse na go bua mang. Oh, kwena ntate mo go.
1: Ne ke re ke tlisa thate.
0: Oh.
1: E.
0: Ba di maka go. Go tlile mo go tloetsa thate. ibalo neso
1: itena ntwena nake
0: o go supa ya o makat a rata se
1: eh
0: ba tsa tsine ke sa tsa se bana le mo se se ke se a dintse tsena a meni ya ba ba ha o mogala ke ba ha o mogenela a meni
1: a ese
0: di palo tsena ke tsa le mo se se di he ka di 7
1: ka yana na go
0: yes
1: na ke tsa ma ke le mo ke tsa ma le modimo wa
0: Jesus
1: tsa mela le Jesus
0: o go so ba mamela he o ga reng o khathe motho a dieng a iketse za letho
1: eh go go re
0: ya ya tsa tshwere lo wena o sa tsike mo mo go tsong ka hantle wa di je tsa ye motho na nna re ngwana a tlo go tsala le sotho ha iso
1: ha iso
0: ka go go tsong ha iso tsa
1: ha iso di teng
0: ha iso di teng ni lo go le yana le ntse tse na
1: e dipolitiki e ba na politiki o ka tsaya o le mong ka nnete wa ba na ra ya lotu o ditsimane mo ditsimwana maroka yere na taba dzimona ba na tshe ba na di ye ka nnete a gore o shebe motho gore o bo so mo botsa fa rena eh o kila ka wa iketsetsa gore ha mo shebi de fela o iketseditse eng ka nnete wa sha bona motho antsa tsa mapela dieta mona kapa la sa tsa mapela dieta mona la go tse seta seno sa so wetseng seno ha o bona ga ke bothata go ke bothata wa tsara da ide ga ba fitla ka botsika bo a ba fitla ka botsika ba re ke ga ko mphe 14 rand kana ko ene ne santsane le 13 rand ko lo ikena ka masego ka ke ga ko mphe 13 rand nke ke ka masego a tsaba ka nnete ha ke ha wa ha ke ra fuya letho ya go ka nnete nka ofa ke a bela o so sitwa lo mphe 13 rand fela ya go ke kena ka masego ke re ke ya ka masego yana bua yale na o go bona ke tlo ofa bokae o so sitwa lo mphe 13 rand fela Awo se o sa botlhola wena o kila ka wa iketsetsa eng ka pa ha bona le so ile ngwa iketsetsa sona na ha o sheba se tshabeng mo na hona le so ile ngwa setsetsa batho ba se ba o tsiba fela ka koloi a tsaka tla mo khetha fela o bana na le koloi a re tla mo khetha fela o bana bua ho e batho ba modimo ele se ke upola mokgethwa mokgethwa yane wa mehlenga gao la o ka tlale pokola mono wa yapisa mmala fe wa yapisa mmala o ntse e bona go ke pokola poko hai politiki ya Lesotho a tsa ne re ka politiki ya politiki ya gore re bona gore re igolla bofumeng gore a gane re ka politiki ya politiki ya gore bona gore re igollanga bofumeng a ene le yona ene ne paitsi gore number 1 o mona
2: ni wa tsa ditsong ne
1: a nda di that
2: nda di go pa fana ka tsalo ya puntu
1: ntate
2: e nda di wa nna ra mo gana ntate
1: e ya nda
2: Pontu, you need to tell my one house daily. Baby didn't think. You're more than a massy. She didn't get to be added. She was a little lucky. I have a name, a chin. I have a city yellow. I want a dead one, Hahe. I want a letter to my family. Yava and Amongan to house daily. As I read, I read, let me tell you called Legend that.
1: Oh,
2: the last hour and that day.
1: Oh,
2: they ended. They who lose Sheva. Lui ta mogalo wa bona ga ya pele jwa. Hanje ka mogalo ho na kwana ke ga ba le moedi a ho tsena mpakanya. La putho ne kwale ja kwale tsela ya bati. Ka mo ga mo nda di u ja ha hla kwa bo hlaswa ga ba ga ba ga ba ga bo se ba se.
1: Bo hlaswa.
2: E yanda.
1: Bo. Ba thuyelo ona.
2: Ne ka nnete re ga ga hlaola ka nnete.
1: Ona le nkile mo huma.
2: I don't know that they clear and I can't go to. I want to go. ga ka ba bala ba itho ba ne le putho ba mo futeng le putho e kwa le tsene ga ga ke tlhakobe
1: e gele
2: bana ba mo
1: le tshe mo humana le hlaula
2: hampe a hunda
1: go go lohana la hlaula hampe fela le hlaula ha monate
2: hampe a hunda
1: wa ukwa he tanki ntate wa ka
2: nne go tse di nne ga ye ke tle ga le dinga le tsapa o pumtsho mo dai ai kone ke le o dai bo
1: go le kile ntate thato
2: ane ga go amuya
1: wa ukwa he tshe mo humana ba ke ne a ga tshimo ba hlaula e ba ke ne a ga tshimo ba tshwere me humana ba hlaula fela ha monate wa tsa nthwene ke ke ke ke rata ka magoto nna pele ke fihla kwa no mona le ana bua le ntsekele legoto ana bua le tsekele legoto nthwene ke rata ka magoto o tla uetsa tsa tjuane ke mogona ke ke ke ya mogata jena tsa tjuane nthwena ke santsane ke tla ge ganna kwana ine ga ditaba di le teng go nona le phutheo ka go magoto ene nyi bitswa ntobe phutheo yena ene bitswa ntobe gala ga tla ikwalla ka mono ge bolela ga ha ba walwana o lwane ha ba walwana o lwane hle go tlo uetsa tsa hao tsa tsinde ge tlo o bolella tsa hao tsa tsinde ha ba ditenga tse ile nna tsa go gopa ka pa ditenga tse ntle tse o ile nna wa dietsa gala ga tobana ge tobana khalemelo ya pepeneneng e molle mo ho feta ya le kunutu Rabani wa ya le kunutu nyona he batho ba jana matsa ba batho ka ntle ka mo ai batho ba jana matsa ba batho ka ntle ka mo ai kona ku vuetse ba kene megatlona le megatlwane ya le ba jana matsa ba batho a thinyane ha wile wa ntoba ho re na ke tla kwata ka pake tla kwatolwa empa o tla bo ntobi ke mo gona ke tla o toba ke mo gola ke na le nthweno ya go ko tobe go bane ge ila ya mmela mme ka bona ile taba ye monate wa tseba ye gore a ka nnete yane ge ka ikwalla ka ofisi ya magoto ka mono ga ba ka nnotlela ga a o lwana o lwane a ke tswala ka ntle ka mono o se ba bale ya le monya a bontshang gore e o ile a nna lwana ntwa ena go ne felle ka mona ha o lwana o lwane yela batho ba tsaba nnete motho ha o ka mo vuetsa nnete ha o tsebe ntate o ke motlhangoreng a o tlhowe he ae shaba hantle nako ya nepaetseng metsotso ke yane mashome a mararo ka morao hora ya rona ya bone godima PCFM ya le gotla la gaso la ha ntata ka nnete ke re ke ka hona ke ileng ka gata maroto
3: nko simfala tsela dibiti ke tla polena go na batho bana ge ba shapa jang batho bana ba ya itaola ke magoto mona za gugungwe za gugungwe ke bona

Hey, mokana mazida. Mokana mazida. Mokana waka. O batla lo yena o tlokwetse kopano ka mono ka kwading ka mono. Batla o tlokwetse kopano ka kwading ka mono. Ke batla kwading e felletse. Ke batla kwading e felletse. O tla njwetsa o rena ke neng. Empa se ba ka sona. Kweninga park. Winning. Park.

0: kopa ho ba bitsa.
1: Ba bitsa ga gadi wa.
0: Morena mpane ke morena wa ka. Ke tsa ka dimane. A buti mmope. Senki senki. Le mme ma kare. Le mme ke kuri le polao. Le mme mpola shurisha. Masali. Le mme thobo diphoto. Ke se tse.
1: Tse.
0: Kono matuwa makara ke mme wa ka.
1: Ebi la o ya tabi sa tlhara gading tumenga matete.
0: Nati.
1: E tabo fela tsena ke.
0: Ke le mo shumane.
1: Ao matofa.

0: tala go tate teng mona ke kopa jwa le ke kala taba tsa ka hele tedi mamela hantle di telele fela ke tla di khutsufatsa go go gona le go tla la AD taba ya gona e golo ke hore go kopangwa ke le sechaba ke dintlafatso fela e seng o bong ka hona ke mo gona le tla bona hore gona mo biteng ke re ha batho ba fetuwe di le motsetsano jo lo ka yana puswena e ka tele motsetsano re tsietse Yes ga ga mo ga le mo tsepedi ya ba se re ga idea. Go ba le ba suthu ba gata puso le mo tsehlano gore ho se betswa ka mo ga tsehlano ba ka gata engwe ha e ba yeo ba sa khotsofalle. Le se no be na ile ha re tshwarwa. Le ona ma khotlana puso ya dibaka bona thaba pichela ka batlo le bua ga tsela e gethileng. Le na la ma kansela ga mona a marago. Ma kansela ga na lona marago. A entse hore ha re ne re ghetwa mane ka local government ile ga tlhagile number 3 ba ba khatwa ba bangata ba puso ya dibaka ke RFP e latelwe ke DC ka mo ga o mono ka la ba galana ba thata ba phetsela mona ka 3 eo ya lona ba ga thusa ya ba ga sola BAP ga sola go bota ta le tedi ka tla number 3 ile mo ga nete ke a le bua a tla e gethe ile go bane le sebeditse ha ho mosebetsi mmuso o ntse o etsa mo e bang dikoloto di teng re tla nne re di atamele re bone gona re etsa jwang fana re tla tlhokomela batho ba thaba phetšhela mona gore le ga o se o ka tho thata thaba phetšhela ga nkebe ke ele bane mona moum modulasetulo a neng a bua ka sekolo sa thwatlhane mona ke sekolo se le seng ka ga ga dikolo tse 52 tse ntseng di gagwa
1: re ke nne ke hatele pele ke ne ke feta ka mono ka thaba phetšhela e le mo Alliance of Democracy e neng a e tshwere jalo seboka ke fete orima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae go theoa hantle avane Lesotho Hotel and Casino ke ya kae ke batla go mathela ka mane ka sempe ka mane ka kuthinya mo tenya ka mono ka sempe ka mono ka kuthinya in front BDF e ne e na le blomasenyana ka mono e ne e tshwere jalo blomase mo tenya moetapele wa lekgotla a ileng a ba teng a moo mme ena ha bua o ile a bua jwana
2: ga ona moo dikare disane teng ebile ga e ba re polotika e le ka nnete re batla go ntshetsa naga ya Lesotho pele ba bane le bona ba batla go ntshetsa naga ya Lesotho pele ga ona lebaka la gore re somaneng kapa re kabaneng re lokelang gore re sebetse mmogo gobane tšhebelopele ya rona e le nngwe
1: ke ka mokgwogedi le nna tsa etsala ka teng a ka mane ka sempe ka mane a re gatela pele re ntse re feta jalo re ntse re di ya ka matlho re ntse re sheba jalo tsa mafelo a beke le wena ke ntse ke o buletse mogala nomorong tsa mogala +26659956 le 212199956 e le gore ke nne go utlwa gore na one o le go kae o na le bommang o etsa eng mafelong a beke yona ena moo o neng o le gona teng moo o neng o le gona teng o ne o le go kae o na le bommang o etsa eng mafelo a beke ye ke difeng a tsa ileng a tsa go thadisa ke difeng a tsa ileng a tsa go gopa orima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae sheba gantle nako yane paetseng ya metsotso ke yane e metlhano ge tadi mme jalo goreng yane ya rona ke bua jalo ka goreng ya bogano monate ebile ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bo se o tseba fela gore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya o no lo hokai o na le bomang o etsa eng mo o ninga o le hona teng empa ha e ba o no sina mo no ngwile hona teng ntumelle nna le wena ke etse tjena fela ke atla

0: e tsebe na kwa hana paetseng a ntemetso ke yane e mekae e mashume a mapedi ka metso e rubedi wa tseba re qeta ka pareta di mmegwa le hore nyana rona ya botshilela re tadi mme hore nga yane ya rona ya botshilela a se khale ha moetapele wa Basotho Action Party ke bua bua ka professor Nkosa Mahau ane a hola wile a hola ka nnete professor Nkosa Mahau mme o ile a keteka jalo he le bao a ileng a keteka le bona letsatsing a lane la moqebelo professor Nkosa Mahau ore ma PCFM ya lekgota la kgaso la gantata re ntse
1: re fapane mme seo re se entseng kore ka ga ke maria ge ba rekele marigwe ba tsebe gore ba no tšhintšha le bona ba ke ba tshwane le ro jale bana bana ke ba mme mmakengwe e le matiti ke ena eo ka dinako tsotlhe a re kgathatsang ka gore mo na le mane go na le ditlhoko bakeng sa bana bana mme ke batla tota e maphela ka mo na le motsebe ke ngwetsi yeso ena haiba a le motsebe tutlaotse thing malenga o le tsie mona gale re ne re molate ga re tsie bana ga ntsha ke kgomo gona ke ngwetsi yeso ena ke makengwe e le matiti ka bomadimabi ka bomadimabi ke batla ke etse phalotha ke ya mokopa mahatsa hae go shwaka etse re le mopata next week
0: ke ka mokgwa a ketikileng ka teng a wa utlwa gore letsatsi leno la gae o le ketikile jalo le bana a ba rekela jalo marigwe gore batle ba tseba go futhumala marieng ana sheba gantle nako a nepaetseng a ntlametsotse ke yane e mashome a mabedi ka metso e metlhano ga tadimme jalo goreng yane ya rona ya botshelela orima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae efa bona ke botawa baradi a ge etsa tsona re ntsha ntho ka ntho e nngwe a tseba ke mbla waka a o sa nkakela mazimba mo wa tseba ke mbla waka a o sa mpha ponto mo e tla o tabo ye monna fa o tsena diboima ampe monna motho o sitwa le o phamisa tlhoo mosa moo a leba mosebetsing o tla ba bona wena motho ya teng a tlo oetsa ka mokgong a ka itseng a nwe metsi ka teng ye monna ngaka a ka itse ke nwe metsi monna ke se ke halwa ke metsi mmeleng mo Chepa,

0: molapo. Ke tsire ba ba ya tsente ga di yo monate.
1: Ke ya ka mogwadi a solo a hlama college.
0: O ya ka mogwadi a solo a hlama college. Ke tsire ke tsamaile hlalefo wa mtutsi up next le tabe.

Amedi ha re ke ge tlale fela hem ka tseding tsa ditaba. Mo hemo mamedi ge ka ga sheba mfela gona di phuputso na di sebollotse dintla dife. Na mo mamedi o no tseba hore kwena e gona ho phela di kgwedi tse ngata e saje. Kapa hore meno a yona hemo mamedi a ka mela hape ka magetlo a fetang mashome a mane bophelong ba yona. Hape na o ne o tseba hore kwena e ka gobala e butsi mahlo. Mamedi ke tse ding tsa dintlha tsa bohlokwa tseo he dipatlisiso di supang hore kwena e na le bokgoni bona bong ba hore e ka robala fela jale e ntse e butse mahlo. Hape kwena e boetse hape e ka boela ya mela meno a matšha makgetlo a fetang mashome a mane bophelong ba yona kapa ho feta moo. Hape kwena e kgona ho phela dikgwedi tse ngata e saje. Ke tse ding tsa diphuputso ya momamedi tse hlahellang hoseng hona. Mme momamedi ha re hatela pele he re sheba haholoholo ho tsena tsa matjhaba ya momamedi, mekgwa le meetlo le ditlwaelo tsa ditjhaba tse ding hore na di sibollang. Ha re ke re qale fela he momamedi moo jwale re ka ga shebang letsatsi lena la la leshome le metso la tshelela phupu selemong sa 1885 rae saense e moholo Louis Pasteur o ile a fana ka ente ya pele e atlehileng kgatlhano le lefu la rabies e ileng ya pholosa bophelo ba batho ba bangata lefatsheng. Ona ka letsatsi lona lena la la tshelela phupu selemong sa 1957 John Lennon o ile a kopana le Paul McCartney ka lekgetlo la pele. Kopano eo ya bona ile ya tswala sehlopha sa mmino se bitswang fela Beatles, se ileng sa ba sehlopha se seng se tummeng haholo ka ho fetisisa nalaneng. Mme ona ka letsatsi lona lena he momamedi la la 1964 naha ya Malawi ile ya fumana boipuso go tswa Brithani. E ntse e le ka gona ka lona letsatsi lona lena la la tshelela phupu selemong sa 1975 naha ya Comoros le yona ile ya ipusa ya kena lenaneng la dinaha tse ikemetseng Afrika. Mohlomong ya momamedi ha re sheba nalaneng metlong le ditlwaelong tsa matjhaba. Kajeno re sheba ditjhaba tse fapakaneng ha di amohelana ka teng nakong eo e bang batho ba kopana ka morago arohana dilemolemo. Basotho ba hakana ba tsukutlana ka matsoho ba lla ke thabo. Ba bile ba hlaba mekete ya dipina le metjeko, ba bile ba thinthetsa malapa a mang a hlaba diphoofolo ho keteka yona taba eo. Athe ha e le dinaheng tse ding he momamedi, haholoholo ha re ka ga sheba naheng ena ya Afrika Borwa, Mazulu ona a bina dipina tsa moetlo a letsa meropa a tantsha ka metjeko wa bona wa meetlo. Baholo ba fana ka ditlholofatso ho ba kgutlileng. Athe he momamedi ha re sheba Kenya le Tanzania, mofuta ona wa Masai ba bontsha thabo ya bona ka ho tlola hodimo ka motjeko oo wa bona o tsebahalang. Ba bina dipina tsa moetlo ba amohela baeti ka mofuthu. Athe ya momamedi ha re sheba New Zealand te Maori ba etsa tumediso e bitswang Hongi moo batho ba kopanyang dinko le diphatla e le pontsho ya hore ba arolelana bophelo le moya. Athe maIndia ona he momamedi malapa a kgabisa matlo ka dipalesa a bonesa maabone a fana ka dimpho le dijo tse kgethehileng ho amohela ba kgutlileng. Majapane ona he momamedi a inamela ka tlhompho ha ba kopana hape ba fana ka dimpho tse nyenyane e le pontsho ya lerato le tlhompho. MaChina ona a lokisetsa mokete wa lelapa o nang le dijo tse ngata haholo moo meloko yohle e kopanang tafoleng e le nngwe. MaHawaii ona ba fa baeti lei e leng sefaha sa dipalesa e le letshwao la lerato kgotso le kamohelo.
jwale mo mamedi ke tse ding tsa ditaba tse bona halang di le teng re ka sheba fela ma Nigeria Yoruba baholo ba haka bana ba bona ba rapela ha mmoho ba keteka ka mmino le motjeko wa setso ke ka moo he mo mamedi ditšhaba ka ho fapakana ha tsona nakong eo batho ba qetelaneng kgale ha ba kopana ba amohelanang ka sona sebopeo sona sena mamedi ha re sheba dipolotiking dinaha tse fapakaneng di ntse di tswela pele ka dipuisano ho matlafatsa tshebedisano mmoho ditabeng tsa kgwebo tshireletso le phetoho ya maemo a lehodimo dinaha tse ngata di boetse hape he mamedi di matlafatsa mehato ya ho sireletsa demokrasi le puso ya molao mamedi nakong ena ye thata eo moruo o ntseng o nyotobela ditheko tsa dijo le matla di ntseng di ama moruo wa dinaha tse ngata dibanka tse kgolo di ntse di shebisana maano a phaello ya ditšhelete ho laolasa moruo ha re hatela pele hemo mamedi re santsane re le hona ditabeng tsona tsena tsa matšhaba hara ditaba tse di ntseo hemo mamedi re di boneng haholo dinaheng tsena tsa Europe dinaha tsa European Union boetapele bo ntse bo tswela pele he mo Amerika dipuisano tse mabapi le ho tshireletsa moruo le tshehetso ya Ukraine ka nako ena e tshwanang mopresidente wa komishene ya Europe o ntse a etela dinaha tsa South Caucasus ho matlafatsa tshebedisano mmoho ditabeng tsa matla kgwebo le botsitso ba tikoloho athe fora he mo mamedi lekgotla la Paris lebelletswe ho fana ka qeto nyeweng e amanang le moetapele wa mokga wa National Rally Marine Le Pen qeto e ka bang le tshusumetso dikgethong tse tsa bopresidente hemo mamedi tsena tse tla ho etsahala selemong sena se tlang sa 2027 athe hemo mamedi ha re sheba Spain le Portugal di ntse di tobane le maqhubu a motjheso o matla ha motjheso o lebelletswe ho nyolohela ho dikgato tse fetang 40 dibakeng tse ding ba boholong he momamedi ba kgothaletsa setšhaba ho nka mehato ya ho itshireletsa kgahlanong le motjheso ona athe he momamedi ka lehlakoreng le leng lona lena la moruo sekgahla sa nyollo ya ditheko he momamedi hona dinaheng tsona tsena tsa Europe se theohile kgweding yona ena ya Phupjane re sa tswatswa ho yona e leng se fanang ka tshepo ya hore moruo o ka nna wa qala he momamedi wa tsitsa ha ditheko tsa matla di ntse di qalella hore jwale di tle di kokobele ha re sheba he momamedi Afrika mona Kenya e itukiseditse boipelaetso ba sabasaba bo reretsweng ho bakala supa phupu mapolesa a matlafaditse tshireletso metseng e meholo ka mora diketsahalo tsa moraorao tse amanang le boipelaetso mme mo mamedi re ntse re le hona naheng tsona tsena tsa Afrika

ha ke le bo mutsi mo wa medi wa PC ke o dumedisa le polisa nthatuwa mohlomi le ipiletsa go mapolisa go pharala le naha go sebedisa bukana e tataisang se polisa ditabentsa batho ba nang le bokoa e sa tswa thagolwa mafelo a beke ha bua moketeng o thagolang bukana ena o neng o tshwaretswe sekolong sa kwetliso ya sepolisa PTC Maseru le polisa mohlomi go tswa lefapheng la ditaba tsa batho ba nang le bokoa ntlogolo ya sepolisa o itse bukana ena e etseditswe go fana ka ditsebo go mapolesa tse mabapi le go buisana le go thusa batho ba nang le bokoa o boetse a re batho ba nang le bokoa ba kgethololwa ka lebaka la go se utlwisiswe mme a ipiletsa go mapolesa go bala bukana ena a be a tlhomphe motho e mong le mong tshebetsong ya ona o boetse a ipiletsa go botlhe go tlaleha ditlolo tsa molao ntle le tshabo ya letho le ha lepolesa mohlomi le ngotse bukana ena le le leng o buisane le batho ba nang le bokoa go utlwa ditlholotso tseo batho ba nang le tsona bukana ena e tla le go etseditswe go thusa mapolesa nakong eo a sebeletsang batho ba nang le bokoa ba kutlwa pono le masapo go feta moo sepolesa se ntse se rera go thagola mananeo a reretsweng go tla tlhokomedisa mapolesa ka bukana ena diterekeng tsotlhe molemong wa gore e sebediswe go ntlafatsa tshebetso le bosebeletsi ba sepolesa Mokgatlo o hlabollang le kgutlisetsa batshwaruwa ba mehleng setšhabeng o kgutliseditse motshwaruwa wa mehleng Modimposo ka Moqebelo nakong eo o neng o tshwaretse baagi kopano e reretsweng go ba ruta ka tlhabollo poelano le kamogelo motshwaruwa eo wa mehleng o kopile tshwarelo go morena le baagi ba Modimposo a tshepisa gore a keke a kgutlela ditlolong tsa molao mookamedi wa mokgatlo ona monggading kadimeng mothobi o ipileditse go baagi go tshietsa batshwaruwa ba mehleng ba hlabollotsweng ka ga kamelo ya bona e le botlhokwa bakeng sa go ba thusa go se iphumane ba entse ditlolo tsa molao gape go sa le jalo morena leloko theko wa Modimposo o tlaisitseng ngongoreo mabapi le go phahama ga ditlolo tsa molao sebakeng seo o beetse a kopa gore go kapas muso o ahele setšhaba sa gabo setsi sa bophelo ditsela le gore ba gantshetswe diterateng tsa motso e le go qoba tse ding tsa ditlolo tsa molao go feta moo setsi sa tlhabolo ya batshwaruwa le komiti ya magokela a Modimposo di re motso ona o tobane le diqholotso tse ngata go kengeletswa go sekene sekolo ga bana ba bangata galefo le tshebediso empe ya dithetefatsi mme di ipileditse go baagi go sebetsa mmogo le sepolesa go lwantshana le ditlolo tsa molao Mokgatlo wa dibaesekele Lesotho o re go se go bonagala papadi ya dibaesekele e kengeletsa botlhe ka ga banana ba bangata le batšha ba ntse ba kgatlhwa ke yona ga bua tlhodisanong ya selemo le selemo ya papadi ena maobane phala ya mokgatlo ona mofumatsana ditebogo letlala o re batho ba nkileng karolo tlhodisanong ena ba 80 mme bogolo ba bona ke bana le batšha o itse palo ya banana ba nkileng karolo tlhodisanong ena monongwaga e nyolohile ka ga banana ba bangata ba ne ba nkile karolo tlhodisanong ya basadi ya ba ka tlase go dilemo tse 14 o ipileditse go batswadi go tshietsa banana ka ga papadi ena e fana ka menyetla ka mesebetsi ka ntle le ka gare go naga sebapadi sa setlhopha sa role bike se nkileng karolo tlhodisanong ya under-18 le bohanselepe o itse lebelo la dibaesekele ga sela banna fela a re basadi le bona ba kanka karolo papading ena go sa le jalo thato tlouwe wa mokgatlho wa dibaesekele wa dithoteng ena o itse papadi ena e thusa bašwa Shanyana ho tsepamisa maikutlo dinthong tsa bohlokwa ho qoba kgatello ya maikutlo le tshebediso empe ya dithetefatsi. Lebelo lena le tshwarwa selemo le selemo ha dikolo di kwaletswe mariha mme le reretswe ho kgothaletsa lerato la dibaesekele hara bana. Go tsa matšhaba lekala la ditaba tsa ka ntle la Nigeria le re matswalwa a mabedi a naga eo a bolailwe Aforika Borwa kgweding e fetileng matsatsi a semakai pele go letsatsi leo melata e neng e behetswe gore e be e tswile nageng eo go ya ka lena lekala letswalo le e leng le bolailwe ke sepolesa sa Aforika Borwa ga le e leng le bolailwe ke batho ba sa tsejweng phala ya lekala e re dipolao tsena di tla nakong eo melata e ntseng e tlhaselwa mme o beetse a galema botlhe ba tlhomang e ka ma Nigeria
maya ohle ke ditlokotsebe go sale jalo bo ipelaetso bo gahlalo le melata bontseng botswela pele Afrika Borwa botlalegwa botswetswe ke ditkholotso tseo ma Afrika Borwa hara tsona a tlosa melata ya ma Afrika ka hore ke bona kapa ke yona ba ka ntlhokagalo ya mesebetsi ditlolotsa molao le phano empe ya ditshebeletso Hari dipetela mo president wa America Donald Trump o re tlasa puso ya hae America e fetuile naha e tswetseng pele e bileng e nang le boiphihlelo ka go fetisisa lefatsheng. O bile sena nakong eo a fanang ka puo e hlekelang ketekelo ya dilemo tse 250 tsa boipuso ba naha eo. O boetse a tisa taba ena hape moketeng o neng o keteka bona boipuso ka Moqebelo. Trump o boetse a re o gutletse pusong kana go ene pa hetseng ho tla pholosa America pele iputlama le ho theoha se kapa le na go nye o seriti sa yona se theohileng ha go loholo ditabentsa boeta pele o bile a ipiletsa ho ma America ho ema gahlanong le makomunisi a moga wa democratic ka hare bo komunisi o kotsi sechabeng sa America. O tlale ho ntse a beya ditshwantsho tseo a dientseng ka mahlale ya maiketsetso AI tseo ho tsona sefahlao sa hae sehlayang leboteng la segopotso sa bahale la Mount Rushmore pela difahleho tsa baetapele ba mehleng ba naha eo mme pelaelwa ke hore le yena o ipalla hara bona. Tlalo so ya maema le hodimo seng hona le hodimo le hlakile ho abata ho isa ho bata haholo mme moya o foka o le bobebe ho ka lebellwa hore le dule le hlakile ho be mahareng empa ho phola ho isa ho bata dibakeng tse ding tse ka maloti moya o boetse o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho hlaya borwa bophirima tsena ditaba di fella mona tsa Senyesemane di latela metsungelo shebelebetso ya mehlano ka morao hore ya bosupa.

0: di go duela go tlobola naga yena go tla bola mebuso go tla bola party engwe le engwe e tatla ntle le go mmuso ona wa gona o gose o be decisive ka gore go thibela taba ya bobodu ga bona kena.
1: Basotho ba gabane ba itse ba etapele bana ba re ba boletseng re buseletse naga ya rona le manoni otlhe a yona ba tswela pele gore bopamparabente ya rona gore e tlose e mong le e mong go seya ka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka gare go naga ena re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate bontate le bobee ga re ye mosebetsing.
2: Mamedire ke leboge thabelang tau ka ditaba tsena tse wa ketang go balela tsona tsa metsotso e 30 ka moragora ya botshelela. Re gatela pele jwale hemo mamedi ga re ke rerekise Makgaleng Roadship Cream le Makgaleng Roadship Tlazarine ditlolo tsena hemo mamedi di tswakilwe ka morobei o na o na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago o na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimaatlafatse di gagamele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumanegeng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntšhafetse le le boreledi morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala le na ka bolona le tlhwekisa letlalo cream ena Makgaleng Roadship sentse tswakilwe ka Tlazarine ka lebaka lena mmamedi Makgaleng Roadship cream le Makgaleng Roadship Tlazarine di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlake le be reredi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimbolo tse di fokotsa mathiba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le dithethekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafua a letlalo eczema ditlapedi di tšhubaba mosolo jwalojwalo gape di na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Cream tsena tsa Makgaleng di monko o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo wa phamisetlhogo ka boitshepo ga le kagare go batho diputeo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona temo mamedi ga le malenyatso be le boitshepo ka Makgaleng Roadship boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Makgaleng tsona di keketsa go phoqa di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonegamo mamedi di a fumaneya gotlhe ka gare go naga ya Lesotho mme gopola mo mamedi gore ga e se Makgaleng ga se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
4: PCFM your pulse our beat.
2: Mamedi re hatela pele jwale ka ditaba tsa rona fela hemo mamedi re mokgatlhelong ona wa ditaba tsa matšhabeng re teke re fumane maikutlo a gago hemo mamedi pele re tswela pele ka ditaba tsa rona nke ke o fe monyetla wa gore o kene nomoreng ena ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 godima dintlha tsena tse latelang hemo mamedi ga o bona ditshwantsho hemo mamedi tsa batho ba ntseng ba pholoswa ka mora matsatsi a robedi tlasa magalla naheng ena ya Venezuela o ikutlwa jwang ge letsetse hemo mamedi nomorong tsona tseo tsa 2121-9956 ga ka ditaba tse ding hemo mamedi ke tsona tsena tsa Gaza moo dipuisano tsa kgotso di ntseng di tswela pele empa batho ba Gaza ba ntse ba bonagala hemo mamedi ba sotlhega go ya pele o nagana kgotso ya nnete e tla qala jwang dipuisanong tse kapa e ka qala jwang hemo mamedi ke maikutlo a o ka wa fanang ka ona hemo mamedi ga ka ditaba tse dingwe tse o ka tlhakisang maikutlo go tsona ke taba ena ya moporesidente wa metlheng Jacob Zuma na baetapele ba metlheng mo mamedi ba lokela go thuswa ke mmuso maetong a bona kapa ba itefelele gobaneng ba lokela go ba itefelele ga re ke re utlwa maikutlo a gago hemo mamedi ditabeng tsena ka mesusu ena e setse fela e meraro go tsebe go fetela megatlhelong o mongwe gape wa ditama 2121-9956 kapa plus 266-599-56
0: PC dumela ena ya Venezuela e bofoko gobane
5: President wa teng ke a kweteng
2: e yana
5: America e le di dinga a bolelang gore o buisa America hantle ka pa sa bobedi fela motho wa yena o tlile 18 rand ka go ranta e ile 16 rand ke tlo ha e bone
2: aha
5: go le kile nda ke
2: nda di ma ke nda di
5: ke mo tshidi ke memo
2: nda di mo tshidi ke le buile ha go londa te ka maikutlo a hang
5: thank you nda
2: ke maikutlo a ntate mo TV wena mo mamedi maikutlo a gao ke afe 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona idumogo tse o ka tlhaisang maikutlo a gao go tsona ana a theka mona ka WhatsApp ya mo mamedi kgetlhege sebedise ena ya 6200-99566 ke tsona idumogo tse o ya mo mamedi o ka kenang wa tlhaisa maikutlo a gao go tsona tsena ke tla o bona hemo mamedi house o le teng ke ka metsotso e ena fela hemo mamedi e setseng fela yeo ke neng ke lakatsa go le wena o ko tlhaisa maikutlo a gago ketlere tsebe go fetela ditabeng seding gape tseo ge o tshwaretseng tsona go seng bona 2121-9956 kapa plus 2665-9956 o ka tlhaisa maikutlo a gago ge ke re utlwe na mo mamedi wena o reng godima ditaba tsena tseo gentseng ge o fa tsona kwang.

0: ao mamedi ho ile ke ke nako e re tsama ka nako e re ha re le metsotsong yena he re tle re tsama e mpa he mo kgahlong ona he mo mamedi ke gata go ketle ke le bo he e ntate mthiwi ka maikutlo a wa hao lo wena he mo mamedi mo mametse fela o sithule o kena e ke a le boha re hatela pele jwa le he mo mamedi mamedi o tla hopola hore ke selemong se fitileng ha o bile le taba ya hore ho ka nna ho ba le monyetla wa basotho ba phelang naheng ya Lesotho ba na le ditsebo le ba senang ditsebo ba ka ba monyetleng wa hore ba yo sebetsa dinaheng tsa matjhaba. Mamedi e be ditaba tse ho fihlella ha jwale di ha kae letona la kgiro le bosebetsi osi o hlalositse ha di ntse di tswela pele mme ho tloha ka loetse selemong sona sena go na le motekeno o tlatla o etsagala momamedi go utlwa ditaba tsena dintlha ga di feleletse ere ge ke re utlwe letona mogosi
1: ke atamela taba yane o ileng wa re motlhomphe tona golo na phatlhalatse taba ya tlhokagalo ya mosebetsi ka ga gona ga Lesotho e le taba mme ya ba go relaela ge le matona gotlhe mo re leng teng gore re eme ka maoto ke supe gore lekala la lla gaeso e nngwe ya ditaba tse ileng la di bona e le ya botlhokwa ke ya gore le ga e ba mesebetsi ya gaelela ka gona ga Lesotho empa dinageng tse dingwe tsona di na le gaelelo ya basebetsi mme lekala le ile la tsalelela gore le tswe bosele o sebetsa ditaba tseno gatelo pele eo re nag le yona ke gore gana jale ga re bua ka kgwedi ya September e leng kgwedi ya borobong ke lebala le bitso la September ka Sesotho gona e bitso jwa ka loetse ge tlabe re saena tumelelano le naga ya Qatar yeo re reng Basotho ba tlo qala go ya sebetsa teng ditumelelano di etswa dipakeng tsa dinaga e le gobane gantlentle go ba le mathata a tlhaelang batho ba dinageng ga di sa sebetswa gantle mme magoa a bua ka gore ba

0: mosebetsi ba e tlamea ebe hore mosebetsi go rata ba ma labor migration e tlamea ebe safe orderly and regular mesepi wa sa re di sebetse mo ho ke tswana seno ke na ha ya ka thae re re tla sa yana ka loetse ge se re le pele ha holo ha pele na ha ya ya United Arab Emirates tumelano e se ile teng empaile o hana tsena ntse tsa ma methati e lokelang ka ha go mbuso medi ka go mmuso wa Lesotho le ka go mmuso wa UAE ge we the hape sentse re sebetsa tumelano e tshwanang le na ha ya Saudi Arabia e o gedumelang go ha ofinya le yona tumelano e tla be e lokile ga qadile dipuisano hape le na ha ya Japan me o hantle ntle hantse re bua ka jeno bahlanka ba haeso ba hle ba holane la Afrika Borwa mo ba kopaneng le di-embassy ke a gwala tse ka bang gobedi kapa gobong mo ba ile go qalella dipuisano tsa mofuta ona ka ga gona ga tseno le yona Japan le engwe ga tse ba ntseng ba sebetsana le tsona ke tebelelo ya rona gore lemosena pele se fela Basotho ba tlabe ba qalella go tswela ka ntle go naga ya Lesotho e re gopotsa ditaba tsa ntse ya metlheng ya gale go bo ntata gona ba ne ba le Afrika Borwa e le ka tsela e ne tlhophiseile go tsamaya ga bone ge lebeletse ntho tse ngata ge lebeletse gore gantlentle go tlatla go ba le tšhelete tseo ba di romelelang gae tse tlatla di re thusa go nyolola moruana ga bo rona mago a re ke di-remittance mme di-remittance tse ntata di contributor tabeng ya GDP ke tatile ka gano motlhophi o tshwarela ke batla go qeta ditaba empa e nngwe e golo gape ke ya gore mme ke rata gore ke re di-remittance tseng di botlhokwa gagolo ga o sheba dinaga tse dingwe ke batlaetsa motlhala ka ethiopia gobane a dise gaufinyane go basotho ga o fitlha a dise o sheba toropo ya teng ke engwe toropo tse advance gagolo aforika mo mme 80% ya di-advancement ya infrastructure ga eno e ka gara a dise ke taba ya diaspora maethiopia a ka ntle a gutlhe yo a le a tsetela ga ga bona ke tebelelo ya gona ka tsela e tshwana gore a re tlhophisitse ditaba tseno gantle e tlile basotho ba tlile go gutla ka bongata go tla developana ga bo bone empa e nngwe gape ke ditsebo tseo ba ile go tla ba di fumane ditsebo tsa mosebetsi empa le work ethics tsela ya gona motho o itshwara jwang a le mosebetsing ke nngwe ntho tse kgolo tse di tlo contributa ka gona ena Lesotho gore re tseba o tla fetola ditaba tsa Lesotho ke boela ke supe gape bomme gore batlhomphei gobane ke bomme le bontate gore re boetse
1: gapebontate le bomme ke bontate
0: le
1: bomme
0: ke a leboa
1: motlhomphei
0: ke boela ke supe gape gore empa batho ba tlang ka ga gonaga le yona ke taba ya gore le yona re e laole mme re e laola ka taba ya ditumelelo ya go tla sebetsa Lesotho ka taba ya di-work permits ya gore nako le nako ga batho ba kena ba itlo investa ka gonaga Lesotho ba tlameya go kopa di-work permit mme mono mo ba kopang re a sheba gona motho eno a sena seo a se kopang Basotho ga ba ba ka etsa mosebetsio ga e ba Basotho ba teng ka mo bontsha ga e Basotho ba teng ba na le ditsebo tsena ba ka tsebang go etsa mosebetsi ona mme ke kopa gona monotlhempe ke arabele potso e telele ga o sa ka ba e supa e neng e bua ka taba tsa afriski mme teng potsong tse o re ileng ka di fua ya moo go ne wena le batho ba ne ba kana taba tseng tsa afriski re di sebetsewang tsa batho ba sebetsang ka thoko di-work permits ba bileng ba bonalang se taba tsa skills transfer phetisetso ya ditsebo go Basotho mme ke supe gore gantlentle lekala la gaeso ka kgwedi ya bone ba ile ba ya afriski mme ba fela ba fumana go ka ba le melata e ka bang melata e ka bang mene e ne se e feletswe ke work permit
1: a ke batla ga o elelekisa ka mokgwa wa dipalo ke batla o arabe fela gore re sebile ntse re etsa tšena le tšena
0: ke a leboa
1: re sa bue ka manane
0: ke a leboa motlhomphei mme ka nnete ba fetse ba tlile lekaleng go tlabatsa go tla lokisa taba di-work permit empa botlhanka bo ile ba kgetha go na le gore ba dilokolole gangkgang ba ke ba di tshware ba ba bitse go tlwe dipuisano mme tebelelo ya ka kore dipuisano tseno e tlile di tlatsa di tswala tumelelano e tlakileng ya gore na skills transfer na yona e tla sebetswa jwang
2: mamedi mona ke letona tshediso mogosi ka mogo a di beileng ka teng ga ga dintlha tse dintse wa buang ka tsona hemo mamedi ke tsa gore ditumelelano di sentse di le teng mme Basotho bogolo ba tla tsamaya ba tswele ka ntle

0: Vodacom, Lesotho's best network.
1: Good morning.

0: tong ya bobedi go tla bongotse LEC ebe o kgetha option 4 bakeng sa token tse fitileng ke phetwa ke tu me o qeta swela ya mamedi o tla fumana molaetsa ne molaetsa ngo ne mamedi molaetsa ono o tlo tla le meter number ntong lengwe e tla ba motho kwa na motho ya mamedi ke na ka hore re suthele bane ba ditaba me re khutle ya mamedi re tlo bua ka taba yane ya wifi hopola hle mamedi ke na le wifi e uncapped ke na le wifi e capped go se tla tswa wena nna fela ntho ke e batlang ko o bona o nna le wifi ka tlo ga ke yona fela nna and goal ya ka mabedi ko o bona wifi e le teng ka tlong o sa sokole wena o se tla tswa wena gore na o batla e o capped kapa e uncapped phapane o kae morang koko ena e capped e mamedi e a fela e uncapped ha e fele ka e sebedisa ka moo rata jelo wena e mamedi o tla etsa ntho o thweng ke way your options o bona gore na o bonaka e ka o sebeletsa kapa o utlwang ka e enana e tlhe a ka nnete ke tla go e kokomosa fela he arch dikokomosa ya ka o fela mamedi mo one o ke personal preference ka nnete arch ka nnete ga ke gane ke na le gore ka nnete ke kape ke itlwele nneng ke se jatla bana fa empatch and kept ya vura komo ya fa vura komo ka nete a tsika nete ke ya fa a yana ke ya fa ma medi ka nete ona ya afford here re ga tse tsena he ma medi re ka papa tsung nne a re khutla he ma medi re tlo kopana le bane ba ditaba me hang ha re qeta o bua le bao ba ditaba he ma medi re tlo kena mogatlhelong wa go qetela tswile re bua ka internet kept and uncapped
1: e banna o etsa la rwanka kanaka mo banna ka fitlha gantla mangwelo a balwa e
2: la wena le weekend fa o diakgomo ya gola e jete ka dilemo tse 30 ke menyaolo fela
1: ai wena o rena tshwaka tsona kuu
2: ga o reka smartphone sa mofuta ofe kapa ofe mabenkeleng a Vodacom o fumana nyetlenyetle ya 3 GB ya database
1: aibo 3 GB e fela ke mokete a bamotlhaothele e tlotlwa le wele mogwabane ke a bone
2: ke re ke gora fe

Mamedi re tle tabeng tsena tsa thekiso le ho ya ditabeng mona. Re ntse re o fa ditaba tsena tse amanang le bosebeletsi ba setjhaba ka hare ho naha ya Lesotho. Moo tla hopola hore he Mamedi re tadile mane moo he letona Thiriso Mokgosi a hlalositseng hore Basotho ba tla boela ba ya dinaheng tse ding tse ka ntle, mme ditumellano di se di entswe ditabeng tsena Mongwamedi tse tlatla di thusa Basotho ba bangata hore ba tla ba fumane menyetla ya mosebetsi, mme Basotho ba nahe Mongwamedi ba tla yo sebetsa dinaheng tse batlang di le mmalwa. Mo a supileng hore naheng ya Qatar teng he Mongwamedi Basotho ba tla tekena ka la Lwetse selemong sona sena seo re leng ho sona. Sena se bolela gore selemong se tlang boholo ba bona ba tla tsama, mme Mongwamedi hopola gore ditaba tsena di ne di ile tsa qalwa ke mokgatlo wa baoki. Mo o tla hopola gore he Mongwamedi re ne re buisana kore felang hangata le bana ba mokgatlo wa baoki Lesotho, ba supa ka ha ba bone menyetla e batlang e le mengata dinaheng tsona tsena tse akgang bo Canada jwalo jwalo, hore Basotho ba na le monyetla wa gore ba ka fumana mosebetsi le ha e se baoki fela. Fela Basotho botlhe ba na le monyetla, e ka ba ba nang le ditsebo, ba ileng sekolong ba kwetliswa ba fuwa mangolo, le ba nang le ditsebo fela jwale ba sa ya dikwetlisong, e le mohlomong ditsebo tsa tlhago kapa mokgwa wa gore motho na o tseba go etsa mosebetsi go le go kae le ditsebo tse ding, ba na le monyetla ono wa gore ba ka yo sebetsa dinaheng tsa matšhaba. Mongwamedi, ke e nngwe ya ditaba tse kgolo tseo e leng gore ga di ka tsa phethagala, tlhaloso ke ya gore e tla tlisa taba ena ya tlhokagalo ya mosebetsi ka gona ga ya Lesotho e tlise tharololo go setšhaba sa Basotho. Mme ya Mongwamedi, kgwedi ena e o releng go yona ke ya bosupa, mme jalo ka ga letona Mokgosi a tlhalosa ka Lwetse go tla tekenwa, re saletswe ke kgwedi ya borobedi dipakeng mona. Na re se re itukisitse go lekana ga re tla tabeng e ya boitlhopho rona re le naga ya Lesotho ntlheng ya manane, gore re sentse re na le manane a makana a batho ba ngodisitseng bao e ka reng ga naga ya Qatar e re ge batla ditsebi tse itseng e be ba tla fua monyetla o itseng wa pele, go tho e sentse e le bana go santse o na le sesiu ke sena ka nqena. Ga e be go tlhokagala batho ba ditsebo tse dintse itseng e be o santse o na le sesiu ka letlhakoreng lena, gona re se re itukisitse go lekana. Maikutlo a gago e ka ba afe ya Mongwamedi tabeng yona eno ya gore na boitukisetso bona bolokela gore bo be ka sepopego sefeng. Empa he Mongwamedi ya o le jalo he ke tlatla ke nka maikutlo a gago ge ke re fetele pele ditabeng tse ding gape he Mongwamedi. Mona he Mongwamedi, re ya mo jale mookamedi wa sepolesa ka gona ya Lesotho.

0: Diboroto Matsoso a hlalositse he mo mamedi ho mo o e bang le polisa ka kotloloko le bona hala mo mamedi di lentse le etsa ditlolo tsa molao le lokela go gwele le qalelle hore le ke le ikagabelle ha le etsa mosebetsi le sa sebedisi ditsela tse nepahetseng tsa kwetlijo melao le melawana e tsamaisang le polisa le jwalo hore le tle le seke la iphumana he mowamedi le le ka moo thakadi e fatelang ka gona ka teng mamedi ga re ke re utlwe maikutlo a gae gore na o beile ditaba tsena jwang jwa le ga a ne a botswa potso ya gore na taba ena ya gore e be mmuso ko ona o tsamayang ka pele empa tlolo ya molao e entswe ke lepolesa gantle e bakwa keng
1: taba ena ya lepolesa e bajala sebetsa ka bosaso jwang kapo jwang e wela tlasa galemo ya criminal act e nkuwa le ene criminal offence mme a ka koswa ebile ba koswa jalo ka mang kapo mang ya entse phosa mofuta oo ehlile ba bangwe ba be ba ditokongkong ba bangwe ba ba sentse ba le gona teng ba bangwe ba be ba beele ka thoko mo mosebetsi go feta moo re be reng ke ntho ore reng keng ke megato ya galemo e ka nna ga e tswela pele motho eno wa balelekwe le pelenyeo eno ya gae criminale e fela o fumana go salelekiwa le ka thoko wa mosebetsi moo re tlo tla re lokisa teng ke mona moo go latela molao gona jwa le molao ore ga e ba lepolisa le jwa le ntse taba ena le mosebetsing mmusong ka boikagabelelo ka o fela fela ntho eno re e bone re bakela bothatanyana re tlamaya re e lokise lepolisa le jwa ga e ba lebile botlhaso le lona le tlamaya le kenye letsogo tshebetsong e go lae ba mmuso o ka moemano keng kaekae fela a tsebe go jwang kapo jwang o tla ikagabelela e bantsa etsa ditho tse fosaetseng mme ntho eno re naga gore zompeng tla re thusa golo go galema boitshwaro bone mo fosaetseng ke a leba mosompeng
0: ana momamedi ke maikutlo a mookamedi wa sepolesa jale a supa taba ya gore motho o tla ikagabelela ga e bantsa etsa tlolo ya molao le ga e ba taba eno e ne le tlasa gore jale o etsa mosebetsi fela go ntse o lokela gore go be le moo a kenyang letsogo gona teng a ikagabelele diketsong tseno tsa gae tseo a di entseng mamedi re re gatele pele go tse dintsa ditaba nakong yona ena eo setšhaba sa bathosotho se bonagalang se ngongorega ke diketsagalo tse a kgang molelekwa wa basotho nageng ya Aforika Borwa ba senang ditokomane tse molaong taba ena ya tlhokagalo ya mosebetsi dikamano tsa dinaga le naga ya Lesotho gore na di lokela gore di botswe ka sebopego sefe se tla tlisetsa setšhaba sa Basotho molemo o tla gopola gore he momamedi matsatsi a a fetileng ana go bile le moka wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba mo letona la tsa matšhabeng monggadi dimphotau a ileng a tlhalosa gore jale ke nako ya gore go ke o tlo bopa go bopua leano leo ka lona he momamedi e tla ba motataisi le bopueng ke setšhaba gore na ditaba tseo e bang di teng tseo Lesotho le lakatsang e le setšhaba se lakatsang di tle di shejwe e le tsa mantlha mabapi le taba ya dikamano tsa matšhaba e lokela gore e be dintlha dife mme momamedi mona tlhaloso ke ya gore Mosotho e mo le mo tla tlaisa maikutlo a gae gore na o utlwa e kare na gwa botlhokwa ke ofe o bile a tlhalosa gore ditšhaba tse dingwe ditaba tsena ga di di atamela ke gona mane mo hoye go qetelele go ba go bile le tshollo ya madi diketsagalong tse dingwe mamedi empa le ga o le jalo ga ke re utlwe maikutlo a gae ga be ga ditaba gorena tse dingwe tsa ditaba tse wa di tlhalositseng nna ke di feng
2: e thusiwe jale ke botsa fela gorena ngona metse ena ya rona e gaileng pela noka e bitswang matsoko e isa metsi ka letamong leo la katse
0: mamedi ena ga se yona he re ke re bone gorena ye e leng yona gena
3: kefere lebole aolo ntate batlompe e tale ntate letona la matšhabeng re tle re ye go letona la
4: ditšhelete matšhaba jale ne ke re fela data isise ka botlhe ke mpe ke fane ka mofao gore go ka ba botlhokwa gore re ye re lo imamelelang gore na gana dithaselelo tsa rona re le tšhaba sa Basotho re le Lesotho na ke difeng ha re bua ga ithase lo tsana le sechaba ke bua ka tabatsa tse kgolo ndale mtata isi tseo sechaba ska di shwelang seo sechaba ska di yelang tweng bakeng tse ding mme tabene no ya hore e tle ga re khutla mohla ke phetatsa ntshepiso ya ne ke boletse mo ba nore ke lokela tlatla bopa moho le ano la rona hore na ke tlameha hore ke tsa tsana ka maitla jwa le chaba tse ding e tla lokela mohlomong eng ke se bopeo sana seo mo ka rona sinkileng ya re ho bohloka hore bohle ka bo mong le ka kopana ke bopeng ntho bitswang di national interest re di etsa identify re di bopeng re di hlwaeng pele re tlotla phura le shwetla ka tsona ka moso ha monyatla wa teng wa re kopane ke a leboa ntate mtataisi
0: mamedi ana ke maikutlo a letona dimpho tau jwale tabeng yona eno ya gore go tle go be le leano jwale leo ka lona le tla tataisa le gona go thusa basotho dintlheng tsena tsa gore jwale hemo mamedi ba lakatsa go amana le ditšhaba tse ding le dinaga tse ding jwang ke maikutlo a gae ana mamedi re ga re le mothating ona mamedi re tletlhegeng ke maikutlo a gago o tla kena ditabeng tsane tseo hemo mamedi re buileng ka bosebeletsi ba setšhaba ka gare go naga ya lesotho 2121-9956 kapa plus 266-599-56 mme ya bobedi hemo mamedi ke yona ena e o tla kena go yona eo ge swatswa o fa yona ya mookamedi wa sepolesa mona mo areng lepolesa le ntse tlolo ya molao le leokela go le enke boikagabelelo jale ebe yona e na dikamano tsa matšhabeng mme potso godima ditaba tsena tsa dikamano tsa matšhabeng o ka rata ga lesotho o kgetha naga efe kapa efe ditumelelano tsa dinaga tseo e ba di feng kore naga ya lesotho ga e dumelana le naga ya aforika borwa mongwamedi seo se lakatsang gore se tle se etsagale ke ntlha efe ga o tlwa ditameng tse tsa dikamanong tsa matšhabeng 2121-9956 kapa plus 266-599-56 mongwamedi se le ga ke o buletse a ke ntse tšhena tlaisa maikutlo a gago ge ke re utlwa gorena maikutlo a gago ke a feng 2121-9956 pc dumela
5: dumelan ladimdu
0: ga tsana di
5: ke mmagogwana molwanwana
0: ntate mmagogwana
5: ke tatabeng ena ya gore batho ba tla tswa ka gara naga ena ba lo thola mesebetsi ka ntle go naga ya lesotho dinageng tsa ntse mosego mabatle kwana ke bona e le tlhoka go iphitlhela ka tsela e kgethileng ya naga ya rona kapo matona a rona kapo mmuso wa rona ebile le go se tswetelele ga e ba go tla ntshiwa batho mona ba ilo sebetsa dinageng tseno e ba lesotho e le go lona ga lena bohlale ba go tlhagisa mesebetsi taba ena ya gore batho ba 41 ba thotse mesebetsi e se le kae yona gona boletse taba ena e ntlisa mona mo ke bonang e ka e kare nna mmuso o na le thahasello ya gore basotho ba yosotlega kapo go na le lekeno le balo le una e le mobusi kapo letona ka tsela eno ya gore batho ba natla ba thotse mesebetsi mo nageng tseno
0: ee empa ga e ntse sa tlo etsagala jelo ka ga letona le tlhalosa jelo ka batho ba sebetsang merafong ga ba sebeditse ba tlise tšhelete gae go latela melao le melawana
5: ga re shebena mo dina ke go ka entatengtate modutse ga re shebena sebaka seno se go kae ga re shebena ga o tloa mona o ya canada o sebetsa canada o le motho o le mong o na le lelapa o tloa lesotho mona o sia lapa la gago mona lesotho
0: go latela tlhaloso ebile ga e be ke utlwile gantletlha go latela tlhaloso ke ya gore monyetla o teng wa gore ga e be o tsamaya le lelapa la gago le ka tsamaya le bana ba na le monyetla wa gore ba ka yo kena sekolo gona gona moo
5: a tseba ntho o ko a fetolola basotho makgoba moo ga ke batle lo dula kwana kwana etlhe ke o fetolola basotho makgoba ke re na batho ba ba sitwa gore ba ye diprojecteng tse neng tse di phela nakong ya pele ke ka sa isang mosebetsi ga re etse motlhalang tate modutse ge na re sela gapane ke seno mono se sa sebetseng ge na le food canning ke ene ka masiame keng ka mono e sa sebetseng gobaneng go sa etse gore ntho tseo di tsose tseo tse neng tse di etsa gore basotho ba kgone go sebetsa ka gana gae di sa etse gore ditsoso o di tlhaise mosebetsi go na le gore go iso basotho kwa mose mo batho ba yosotlea ba etswa makgoba motho yo o tla tla bona lapa la gae ka moka nako e kae kuka e ka go tlhoka boiphitlhelo ebile ko se tsoteng le basotho ebile ko bane batho bana ba na le menyetla ya e shedileng bona e le batho molemong wa gore ba tlotla ba una molemo ka tshwaa sa basotho se sotleileng bana ba tseba basotho ba tsaya mono ka bongata mme basotho bana ba yosotlea mo itlhe ba le fetoa makgoba go tlala o tloa mona o yana hetle ka bo canada tse ntse tse gole tseno ko fetoa lekgoba taba ya tshwago ya moo wa eyo sebetsa jwang na ba etse ba gona tshwago ya batho moo eo ba futa ofe ga ba ke taba tsa temo gae ba sa etse go tlhaiso ya temo ebe teng mo lesotong
0: o golokile nate magogwana ke lebule gagolo nate ka maikutlo a gago ke maikutlo a hai anan ke le tshwara ka kwading phumantsho ya mosebetsi naheng tsa mose le mawatle maikutlo maele ya sesotho a re ntlo ya motho e mong ha ena boroko phahla phahla ya melata e kenyeditse basotho ke ena haufi naheng ya boahelane jwale hae ba ore jwale ore go ena le gore lesotho le itjare le boetse gape le isa bothata ba basotho mabotsela jo ke a utlwa ke a tshaba ke maikutlo a ntate letshwara a le ka kwading ana 2121-9956 kapa plus 266-599-56 mo mamedi ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago tlhagisa maikutlo tabeng ena ya bosebeletsi ba setšhaba mona mo momamedi re o fileng e mongwe wa batšha mona mo a buang ka taba ya gore lesedi le bonagala le setwa gore le fitlhe go batho gantle le agana gore ge momamedi le fitlhe go batho e sita fela le melaong ya tsela fela ore ga a etsa motlhala ge momamedi ditabeng tseno motho ka dinako tse dingwe bogolo ba batho ga ba balwe melao ga ba tlhalosetswe melao gore ba e utlwisise gore ha a eme ka gara tsela ga a tshware gobane a eme ka gare gobane a setisa phalo ya sephetephete gore e tle tsamaye ka thelelo ka gara tsela jwale batho bona kutlwisiso ya bona ke ya gore o tshwarwa gobane a eme ka gara tsela momamedi ee ke batla gore ke e phete o e utlwisise taba ena o re motho o tshwarwa gobane a setisa phalo ya sephetephete e seng o tshwarwa gobane a eme ka gara tsela e le gore sena se bolela gore melao e lokela gore go be le botoloki botlheleng botlhakileng mona mo a buang ka taba ya gore ga taba eno motho ya ne a e utlwisisa e le teng a e utlwisisa e le molao gore ga ke eme ka gara tsela ke setisa phalo ya sephetephete ga se gobane ke tshwarwa gobane ke eme ka gare go tsela taba eo e tlisa tharololo ya moshwelelela phese dumela ka mogao ntate wena
6: nna ka nnete ke bona taba eno ya gore basotho ka nnete ba ne ba tsenye tumelo ka ntle go naga mesedisi ga ntse ba itlhopha ka mona e le ntle taba eno gobane ka nnete e tlile mesebetsi ya ka gara naga ka mona ka nnete tšhelete e sa le tlase gagolo
0: papisong
6: le ka ntle go naga ya papisong le naga ena ya South Africa bane ka nnete o le bona bana ba bo bona ba yake
0: ntate mang go kae
6: ke thaba
0: ke le bula gagolo ntate tšhaka ge lokela kena nakong e rekilweng
6: ntate ke a lebo
0: ke le bula gagolo ntate moamedi metsotso e lesome le metso e metlhano fela pele ge fitlha goreng ya borobedi ga re rekise dipapatlele
7: o titimile o qetile sebaka o saletswe ke moqhaka wa tlholo re ntse selekane ho ema le wena le ha o so thuse ha re ye hai mutau le pele le phirimi re tla be re tsetse moka dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa ha lefu le le teng re fana ka koloi e lata mofu hohle ka re ho Afrika Borwa moshara casket le tshebeletso ya lepato bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho plus 266-5660225. Le ka mohala wa rona o sa lefellweng. Ha o activate le roaming ho plus 266-80003800. Sintibali Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
8: Kele bana le fule ke tswang ho lona be ke 15 ha ke so bone le fule ka le tshato jole ke bone fela gore koloi ya sente ba le gene re tshwedi tshirela mme mma di bakiso a go mpompontse hore na ke tsa maele jwang ha ke ya sente ba
9: wa bana ha o thaba ka lengwa pale o tle ka nqe o tsama tsa maye o tle ka nqene hape hape ha ka o shela pelinyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla hape hape o ntsonyolo o theose pelinyana mane plastic inze fo kae o sontso fihlana teng o skebe wa feta mo anewe maleri o tle ka nqe
8: ah ah ah ah
7: Ho bohloka ho fumana ditaba ka mehlodi e nepahetseng. Ke ka ho rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center yeo ka buisana le rona mahala. Dihoreng tse 24 a metso e minetsa letsatsi ho 800-003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.

0: Mamedi ge ha ho le tsena fela he sense ke na le mahloni ka kwano ka gasong. Tlonis, good morning.
1: Good morning to you too.
0: How are you?
1: I'm good, thanks. How are you?
0: Ah, ke ka bona ho seng hona ho o han.
1: Ba manta wa go fapa nengwe. Manta wa mohlolo, o motho mole mo fihle ka natso.
0: Ntodi jama han.
1: Ntodi jama han tla go betsa ha hona matshwenyo a letho.
0: A go ka hlalosetse gore na ha le fuika le chato ke ha le leva.
1: Ke ke dumela some radio wa PCFM hle ke dumela sa hohle hohle mo metseng le hona teng ho seng hona ha akajeno ka nnete o tla fumana mokiti wa o qetela e ka mokiti wa lenyalo gore ka mokiti wa lenyalo o bona ho le mahadi hadi ho le hotle bona bo sa botsebeng o ipotsa go mo go bolokwa motho motho wa bolokwa mo ke mang ka pa mokiti o so tla bo bona fela dingotsi sente ba le o ga e tlamele mokiti wa ho qetela ka pa mokiti wa lepato a tsana di sangwalo e hle motho na ka nanana go mona ke mokiti wa lenyalo ke mosebetsi go yetsa ngono he ka dintho tsa gona tsa hore di bitsang ka hore ke di service package di service package wa ithola sente ba le mona o le setho ka pa o se setho sa sente ba le e lo ke batho ba ne ka puo ya setaong be re reng ba etsa di walk in o ka kena di officeng tsa rona wa tamela office ya haufinyane le wena ya ba o re nna ke batla package ena e tsena ke kopa ho etsetswa package ya mofuta ona o ikahela yona e bile hantle ntle ka bogotswana jale ke mane mo tla re ke batla hore mofuwa ka palame hash ya mofuta wa itseng o bana di fapane dingata di hash mona di ntokolle ke ikele o tla fumana le mefuta fela wa ntokolle ke ikele mono wa kgetha hore na o batla ifeng wa kgetha hore na ntho tsa ntse hore ke di family car kapa hore na o batla dikoloi kapa le lapana le palame dikoloi tsa mofuta ofeng o ikahela yona ke mane mo tla bona o sona le bomme bane ba emeng hodima dieta ba molomo tshwana lona ka tjena ba eme hona mo no he tshebeletseng ba potapotile le ka selena mme tshebeletso ena ya service package ke mo o ka iketsetsa yona o ikahela yona ho fitla ofising ya rona mane ke be ke phetwa go ihlile ena ke tshebeletso o e tholang le house na botho sente bale o ka kena ofising mono ya ba o ithekela yona di a fapana ka ditjeo ho latela rona o bopile ka eng kapa o ahile ka eng kapa o batla gore package ya hao e fupare ditaba dife jale he atamela ofisi ya rona mosotho ae so ha o fitla mono o tla bo fumane o be o bone dikgatiso di teng mono o tla e shebelela o bo bone gore na mofuta wa tshebeletso o batlang na ke wa mofuta o feng kapa o tlo ba ka seopeo se feng mme ebile re sa le gona mo go na le motho ya reng nna ke batla gore mofu wa ka kapa molekaneno wa ka kapa ngwaneno wa ka kapa mogolwane wa ka ga re mo boloka re be re etsa ntshwane re bitsang ka gore ke live stream ke batla go tshebeletso ena e hlae mono marangrang a lona a sente bale a Facebook tshebeletso e jalo le yona e ya fumane ha sente bale mona ka tsela e tshwanang o tla e lefelela mme o tla fumana dintlha rona e tsamayaka sebopego sefeng motho o etsa taba ena ka mabaka a fapaneng a mange ka ba gore o re beng ka yena ba bang ba gole ba lakatsa gore ba tle ba bone tshebeletso ga ntse e etsagala e mong o re nna ke batla kgatiso ke batla le nketse kgatiso yeo ke tlalong go e shebelela kwana e taba eno e se e tlile e etsagala gagolo ga se fela gore dikgatiso di etswa meketeng ya manyalo na le motho a tlare ka lenyalo la ka ke batla kgatiso re tlatla re e shebelela ka morago le gona ya lefu re ka wetsa kgatiso ga e bona le thaselelo e jalo yeo o tla le go e shebelela ka morago le beng ka wena ke tshebeletso yeo re fanang ka yona kwano sente ba le gap funeral services ka tamela di-office tsa rona mme o fumane dintlha gore na e be wena o ka e fumana jwang e mongwe gore nna ke batla ditshwantsho fela digitalize ditshwantsho tsena tsaka le dipake gantle mono dintho di tsebogang di tsebo bantle ke batla re tlo sheba gantle ka mora tshebeletso ya lepato ge le leloko kapo re le lelapa ke ka kgetho ya mosotho ka mogo a batlang ka teng tshebeletso e jalo wa e fumana kwano sente ba le gap funeral services mme o tla e fumana o fumana le dikateng kapa dintlha tsa teng ga o atamela ofisi e nngwe le e nngwe ya rona ya sente bale ditaba tse monate he ke tsa gore re se re na le ofisi e ntšha cha ka mona ka sedikadikweng sa mabenkele sa phano ka pinemo ya sente bale gap funeral services ofisi ena e bulwa matsatsi a tsheletseng a beke manta go isa moqebelo bekeng o tla fumana ditshebeletso tsa sente bale e le gore ga o ntse o etsa mabaka a gao mono ka ga setsi sa mabenkele sa pinea o etsa ditaba tsa go ka go fapana e ka ba o kena mabenkeleng a dijo wa reka kapa o ile mono mo o nwa dikofi o ja dijo tsa motshea

o so tla thola ditshebeletso tsa sente ba le hona sebakeng sena. Ofisi ena ya rona e Pioneer Mall e sentse e sebetsa Mosotho wa Iso, e sentse e sebetsa mme bulwa ho tloha ka hora ya borobong hoseng go ya fihlela ka hora ya botshelela mantsibuya. E le gore wa utlwa gore le haeba o lona le mabaka a mangwe o yang hona, o ntse o tseba gore goreng ya botshelela ofisi ya Iso e ya kwala, e kwala ka gore a botshelela ga o tsebakeng le itseng ka gore a botlhano kapa o tla kena ka go mmo le mono ka gore a botlhano. So bile o kena ka mona ka ofising ya rona enchanta ya Sentebale Gap Funeral Services e kwalang ka gora ya botshelela. Ela tlhoko gore ofisi ena ya rona e Pioneer Mall ke yona fela diofising tsa rona e ikgethileng ka gore e kwala ka gora ya botshelela matsatsing a beke e leng manta go isa la botlhano bekeng. E le gore re ga o ntse o le mo ntse o phatha mabaka a gago o nne o tsebe gore ditshebeletso di teng ka mona. Ke moqebelo o etsa mabaka a gago o tswa ditshebeletsong tsa lepato, o kena ka ga setsi sa mabenkele, o etsa dintho tse ngata tse fapakaneng ofisi ke ena ka mona ya Sentebale Gap Funeral Services. Ke phete gape matsatsing a beke e bulwa go tloga ka gora ya borobong go ya fitlha goreng ya botshelela mantsibuya, manta go isa la botlhano. Moqebelo teng ofisi ena ya rona encha Pioneer Mall e bula go tloga ka hora ya borobedi hoseng go ya fihla goreng ya borobong hoseng go ya fihla goreng ya boraro thapama ka moqebelo go tloga goreng ya borobedi ya borobong hoseng go ya fihla goreng ya boraro thapama. Ofisi ena he ke mo ka nkang botho ba Gauteng, o ka etsa dipatala tsa Gauteng, o ka kena ka mono e ka nna ba o batla o tseba gona setlhaiswa sa gago sentse se le boemong bone paetseng ka gore dipatala di ntse di etsagala gantle. Mohlomongwe motho a ntseng a sa patale ka letsobelo batla o ela tlhoko o ithuta gona setlhaiswa sa gago sa lepato sentse se le nako nna dintho ntse di etsagala gantle fa poela ka ofising eno ya rona. O batla go tseba eng kapa eng ka Sentebale Gap Funeral Services, o batla o na le dipotso tsefe kapa difetse o batlang di arabelwe, ke ka mono he ka ofising eno o tla thuswa hantle ka ditaba tsona tseno tsa amanang le wena e ka sita le Sentebale Gap Funeral Services ya Basotho. Se re le teng ka mono he Mosotho wa Iso ka Pioneer Mall e tsa bonnete ba gore o atamela ofisi eno. Kere ya bula ka ora ya borobong letsatsing lena la kajeno e tla kwala goreng ya botshelela, mme ko matsatsing a mahlano a beke manta go isa la botlhano ke o tloa goreng ya borobong ya fitlha goreng ya botshelela mantsibuya. Moqebelo teng ge bula o tloa goreng ya borobong ya fitlha goreng ya boraro thapama. Itse ke yona fela e ikgethang e kwalang ka gore ya botshelela ka gara diofisi tsa rona ka ofela. Ke yona fela e ikgethang e o leng gore diofising tsa rona e kwala ka gora ya botshelela. Jale atamela mono he re setlhile re atametse mo Mosotho a leng gona teng, setlhile re kene gantle re re Mosotho fumana ditshebeletso sebakeng sena seo o leng go sona. Taba e nngwe monate he ke gore ka mane ka qatha snack matshela habedi moshaga wa rona o se o ntse o fana ka ditshebeletso. Go na le batho ba qatha snack mona ba ntseng ba ntetsetsa ba re hela mokete o kae. Re tla bona moketeneng re batla mokete. Mokete o tla fihla ona jwang kapa jwang nne le mmetse re tla bua ka nako eno e jalo ha re se re bula jwalo re tsa mokete o bulang moaho ono wa rona wa mmoshaga ka mono ka matshela habedi qatha snack. Empa o fitlheletse ha jwale fela tseba gore ditshebeletso tsona di sentse di fumaneha tsotlhe tse akaretsang tsa Sentebale. Mme o ele tlhoko ha eba o ne o sa tsebe gore gotlhe moo go nang le dimmoshaga tsa Sentebale ka puo ya seta ong gore ke di one stop facility. Gobane gotlhe mo mmoshaga o leng gona teng ga o kena ka mono o tla fumana ditshebeletso tsotlhe tse akaretsang tsa Sentebale. E ka ba go nka botho go etsa dipatala go etsa di-claim tsa gago. Tshebeletso e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe ya Sentebale Gap Funeral Services ga o fitlha moagong wa mmoshaga o tla e fumana. Mafapha ano ka ofela teng kapa diofisi tseno ka ofela tse e fapakaneng di teng go fa ditshebeletso tsotlhe tseo o di tlhokang he wena Mosotho wa Heso. Jole ka mono ka matshela habedi he ditshebeletso di sentse di fumaneha tsa mmoshaga, ditshebeletso tsotlhe tsa diofisi diofisi tsa tsamaiso ka o fapakana ga tsona di sentse di fumaneha he wena Mosotho ya Gabane ka sebakeng seno sa rona se jalo ka matshela habedi qatha snack. Ka qatha snack matshela habedi o se o ka qalella gore o fumane ditshebeletso tsa rona he tsa Sentebale Gap Funeral Services. Mme taba ena ga e re kamane ka Betco ofisi se kwetswe. Ofisi ya rona e ntse tswela pele ka mono ka Betco room 4 ka mono ka qatha snack ka gara toropo. Ofisi ntse le teng e ntse e fana ka ditshebeletso sebakeng seno se jalo, mme e tla nne tswele pele go sebetsa le gona gona go fihlela ga o sitwa o finyelela matshela habedi o ka fumana ditshebeletso ka mona ka Betco. Ga o sitwa o finyelela Betco o ka

0: ditshebeletso ka mane ka matshela habedi kacha snack ke tsona ka pakelona le fupu le o keneng go tshwaretse lona he mosotho wa iso go seng hona ha letsatsi lena la ka jeno etsa bonnete ela hloko ba bolelle ba neng ba satsebe gore office e se ile teng ka mono ka pioneer mo in cha cha cha ya sentebale gap funeral services e ikgethileng bakeng sa hao mosotho e bulwang ho fitlela ka hora ya botshelela matsatsing ohle a beke e bula o tla ka hora borobong ho ya fitla ka hora ya botshelela mantsibuye o bolela le motho e bang ha mamela PC hona ho seng hona hore hela office ya sentebale e se ile teng sebakeng sena a bolelle ba bang le yena a bolelle ba bang so ditshebeletso se di atametse haholo ho wena mono ebile o di fumana ha o ntse o phetha mabaka a hao a mangata a fapaneng ha o hlokile ho tswe o ya kae o so bile o kena ka mona ka ofising ya Sentebale Gap Funeral Services o tla e bona mono o tla e bona ka mebala e metala e mesweu ya Sentebale Gap Funeral Services mamamedi khatla kopana hape baking e tlang sentse ke re ho wena hashtag decent and dignified funerals to all hashtag ditshebeletso tsa lepato tse hlompheileng ka ditefello tse tlase go mosotho e mong le mong se ke ile nna malhlonolo ramathe o tswa Sentebale Gap Funeral Services mampudi wa gao ya PMR nakong ya dilemo tse tsheletseng tse kolokileng e bana ba PMR ka diphuputso tsa bona tseo ba di etsang selemo le selemo wa tlaelela gore kgwebo ena ya Sentebale ke kgwebo e bapalang karolo e kgolo e kenyang letsoho le legolo gagolo ntlafatsong le kgodisong ya moruo wa naga ya Lesotho mme ke basotho ba tshwan jalo a ke re ke basotho ba tshwan jalo ha se rona mme ka nnete mosotho ga o lebo wa tlhaka tshietso ya gago e ntse re beya gona mona wena o leng setho o tshietsang ka o mamela lenane o lena o tshietsang ka bua ka rona masena go geng ka nnete ditaba tsena di ntse di etsala ka lebaka la gago e ka sita le basebeletsi ba rona mme re a leboga ba bae
1: o titimile o qetile sebaka o saletswe ke moqhaka wa tlholo Re ntse selekane ho ema le wena la ha o so thuse. Ha re ye hai motau. Le pele le phirimi re tla be re tsetse moka. Dipapatlele diparola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa. Ha lefu le le teng, re fana ka koloi e latang mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602255. Leka mohala wa rona o sa lefellweng. How activate le roaming ho +26680003800. Sentebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.

0: Mamedi he ho ne pa he se re he re tswela pele ka ditaba tsa rona he. Jwale mona he Mamedi ke mo ke o fa mo motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba monghadi Hanse Gamane ho fana ka tlhaloso he Mamedi ditabeng tsena tsa karolelano ya maatla mme ka kotlolo he Mamedi tlhaloso ya gore na mosebetsi wa paramente ke ofe mme paramente e etsa mosebetsi ofe mme ke tle ke tseba utlwa maikutlo a hao he Mamedi dima taba ena le gore na se tleng se ntseng se etsagala na ke sona kapa se fapane le seo se neng se lokela gore se etsagale e le mosebetsi wa paramente na
1: mookamedi wa magotla le tsamaiso yotlhe ya magotla kaga naga ya Lesotho eo ke eng ko utlwe a ngata a bitswa chief justice go qetele o sotho CJ e banna taba ena e botlhale ena ntate re ya o amogela le wena he ga ke mpe ke bolele maobane ga re ntse re dumelelana ka mona re ile ra dumelelana gore mona mo o se eme teng ga o chief justice lebitso la gago le letšha ke le o tweng ke motataisi jale le seka ga ba reng tate motataisi wa makala go ele yo o ntsa reng a o tseba gore ke thuto ya tišhege segamane ya gore ga o le mona o motataisi ga ke mpe ke kope tshwarelo batho ba eso sebakeng sa bosio ba mme mamonage mokitimeng yena ke mookamedi wa ntlo ya senate ba teng ke nna le motlatsi wa gae e leng ntate Tsukutlane au le motlatsi wa ka e leng mme Tshepang Tshita Mosena ke rona ba teng re le ba gago mme president o na le mafu e leng gore ga a tleya gore a be teng ka jeno ke mo kopela tshwarelo le nna ka mora dijo tsa motsheare ke ikopela tshwarelo ke na le lefu ke tla ba sio ke sentse ke re thupashapa fatshe taba ena ga e se le go etla o motlhompe itona golo ke la ka ikokobetsa go yena ka e bua taba ena mme ra dumelelana bagolo baka re batla go etsa tjena re emise badula setulo ba dikomiti tsa paramente ka kelelelo ya gore bona ba emetse ditho tsotlhe tsa paramente ba kgethuweng gobane dikomiti di ngata empa go na le bao beng ba rona ba ileng ba itherela gore ba tla tla jwale ba tle ba fetiwe moifo wa bobuelele ke kopa le tle batlhomphei baka ka potlako e golo re tle re se ke bega ja nako e re nna ntse ke bega ditaba tsa ka mona tsa selelekela lona be sentse le dula ditulong ke ba emetseng ntlo ya senate le ba emetseng lekgotla la matuo lekgotla la setšhaba lekgotla la setšhaba National Assembly ga ba ntse ba dula ke nne ke kgakgathe ke tswele pele ke bolele gore re thabile haholo re thabile haholo ntate motataisi ka sebaka seo re se fuwang gobane re hlokometse gore setšhaba sa habo rona se se ngata ga se tlile ga se tsebisise gore na hantlentle paramente e lokela gore e sebetse eng e leng gore ke monyetla wa rona ona wa gore re itlhatlhathe ka nako e kgutshwane e seng telele fela re itlhatlhathe re bolele gore na hantlentle paramente e lebeletswe gore e sebetse eng le tla bona ke ya gola ga lesheba gore ba bangata ke ba tlhang ka lekgotleng la setšhaba go feta ba tlhagang ka ntlong ya magosana ke gobane le manane a ntse a tlhile a le jwalo ga ke mpe ke tle ke qale ke bolele gore paramente e tlhaga ka gara karolo ya 54 yona mohlodi wa yona mme yona e ngoleile tjena Hutri, there shall be a parliament which shall consist of the king, a senate, and a national assembly. Ki ona moteo mohlodi wa paramente ya Lesotho. Ha ke bua ntho e le nngwe ke feta ka pele. Le a utlwa hore paramente ha se fela matlo a mabedi. Le a utlwa go hlo ya paramente ke motlotlei jwale e be ntlo ya senate jwale e be lekgotla la setšhaba paramente e theuwe ka motlotlei ntlo ya magosana e le ntlo ya senate le lekgotla la setšhaba national assembly ha ke mpe ke supe gore ka lebaka la nako nke ke be ka tseba go ya ka bolelele tabeng ya gore na gantlentle matlo ana a mabedi a kgethwa jwang ke mang ya kgethang matlo ana a mabedi a kgethwa jwang ga ke na gore taba eno ke lokodise ka bolelele nkampa ka bolela fela gore ka ntlong ya senate go na le marena a setlhogo motho yeo e leng morena wa setlhogo ka ga naga ena ke mo senate jwale go ekeletsa moo go na le batho ba kgethwang ke motlotlei motlotlei a eletswa ke matlhakore a fapakaneng a setšhaba sa gae gore ntlo yeo e felele ke ne ke tshwanetse gore nka tlhaka supa ka botebo botlhe taba tsa dikgetho le gore na mang ke mang ga ke etse jwang gobane ke bua le batho ba bangata ba bagolo le ba bannyenyane ga motho o na le thaselelo e kgetheileng tsamaya o bala molao wa motheo tloo go nna re qoqe bomphato wa ka ke bana ompo gana jwa le go kgotsofale fela go ke boletse gore ka ntlong ya senate go na le marena a setlhogo ka go fela gao mme go ekeletsa go marena a setlhogo go na le batho ba tlhagang ka magetla bao motlotlei a ba thonyang ka maatla ao a fuwang ke molao wa motheo mme a eletswa ke ba mo eletsang jale e be ntlo eo e feletse ka ntse lekgotleng la setšhaba ke bakgethwa ba tlang ka mefuta e mmedi ba bangwe ba kgethwa mabatoweng empa ba bangwe ba kgethwa ke mega magotla le matsholo a bone e ebe se ke re diparty tsa bone ka moo di ba kgethang ka teng ga ke batle go nka nako e telele tabeng eo ka ga nako ya ka e sengata ke boletse gore mona go dutse badula setulo le a utlwa ga ke ya re badula ditulo badula setulo ba dikomiti tsa paramente mme ke tla bolela gore paramente e tlile mosebetsi wa yona bogolo o etswa dikomiting tsa paramente jwale bona gantlentle ke bona bao e leng beng ba ro ke bona bao ka jeno ba tla araba dipotso maparamente a mang a teng mona ge ba ngata mo e ka ba moparamente o utlwa a ka kgatlhwa ke gore a etse tlatsetso go bomphato wa gae mo ba arabileng teng a utlwa e ka go batla gore a tlatse tlatseletse moparamente ya jalo ntate motataisi o tla mo fa sebaka mme a tle a etse tlatsetso e jwalo lesotho mona go thwe e na le maoto a mararo puso e na le maoto a mararo pele a ka utlwa mmaps a ntse a bua gore yena o batla go a re ke matsogo a mararo ke a gola o na le lekisa senye sebane se reng three arms ko go diphaka jale nna ke rata gaotho maoto gobane ke rata pitsa e nang le maoto a mararo leoto la pele la paramente ke ntate motlotleng a ntshwarele ke ne ke se qetile ka paramente ke ne ke se ke batla go bua ka puso leoto la pele la puso ke paramente leoto la bobedi la puso ke mbuso executive leoto la boraro la puso ke magotla a molao judiciary e leng gore ke paramente parliament e entsweng ka matlho a mabedi jwale e be mmuso e leng o laolwang ke lekgotla la matona leo lona le laolwang ke motlhompe itonakgolo eo e leng tlhogo ya mmuso jwale e be magotla a molao ao ona a tsamaiswang le go laolwa ke moatlhodi e mogolo yeo ka jeno e le motataisi wa go jwale e leng gore paramente e wela moo he ga ke mpe ke fete ditaba tseo ke bolele hore ho na le dipuo tsa molao tse buang ka paramenteng. Ya pele ke Sesotho. Seo le tsebang le Basotho hore puo eo thweng ke Sesotho hantle ntle ke puo ya Sefokeng. Ke bone mora wa makara mona ya neng e le motataisi pija. Ke bile ke bona le ntate wa hae ke enwa mona ntate Moahlodi Molefi Makara. Ke yena ntate wa ntate enwa e neng e le motataisi mo. Batho bane ke Bafokeng. Ha ke na ho siya Mohlompei tonagolo le Mohlompei motonagolo ya mehleng eo no thwe ke tau ya tha. Batho bane ke Bafokeng. Puo eo re e buang Lesotho mona eo thweng ke Sesotho ke Sefokeng. Ha ke re jele a tseba mogela moshosho ka bohlale bae o ile a hehena bohle a re kopanya re etsa go na ne re bua setokwa wa tata dintho di le thokwa ke motlokwa re ne re sa bue Sesotho re tlisiwa ke mogela moshosho mona ya re ha a sheba puo e buang haholo a bona gore hele ke ena a Sefokeng. Ya ba o se a re gwaela ka ofela le yena ba mo kwenyeletsa Bafokeng. Puo ya Sekwena ga se yena e buang. Jale e leng gore ga re bua Sefokeng tšhene ke re taba eo le yona le tsebe fela ke re re e bitsa Sesotho. Go na le puo e nngwe ya Sephuthi e buang gaholo ke batho ba Morena Morosi letlhakoreng lane le ka borwa gaholoholo seterekeng sa Qutheng dibakeng tsane tsa bo Mount Morosi go tla fika le bophamong mona e tlile mono go bua puo ya Morena Morosi ya Sephuthi e se e le karolo ya puo ya paramente ka jeno. Go na le puo e nngwe eo thweng ke isiXhosa. IsiXhosa se tletse naga ena se bua gotlhe ka ga naga ya Lesotho se ne ntse se le seo empa ka diphetogo tse teng gona jale isiXhosa le sona a ke re le a utlwa ke ya re seqotsa ga gona baqotsa mona Lesotho mo ke maXhosa ba teng mo Lesotho mo. Ha ke ditsebe puo tseno pedi ba tsone Sephuthi le seXhosa ga se dipuo tseo ke ditsebang. Ke tseba Sesotho le Senyesemane. Senyesemane le yona ke puo ya paramente. Ha ke mpe ke fete tabeng eo ya dipuo mme ke bolele gore ka mono ka paramenteng

tsamaiso e tjena ke di watla ka bogotswane mabala nkwe melao hangata boholwana yako etlwa mmuso melao e etswa e thatwa ke mmuso jwale ebe e ya ntlong ya lekgotla la setšhaba National Assembly e ya hlahlojwa ha e hlahlobilwe e fetela ntlong ya senate ka kutlwisiso ya gore lekgotla la setšhaba le ketile le nka molao ona o nepagetse jwale e be ntlo ya senate le yona e ya tshohla mme na le maatla otlhe a gore e tshotlhe taba ka mokgwa e bonang ka teng jwale e ka nna ya iphumona e entse diphetogonyana mona le mane kapa tse dingwe tse kgolo diphetogo go ya ka gore na yona ntlo eo e bona jwang ntlo eno e ahuwe ka tsela e maatla gagolo gobane e ahuwe ka beng ba rona beng ba naga ena marena a rona jwale ba sheba gantle gore na molao o bafo ba ba o entseng a kitse bafo fela marena ga a thibelwe go emela dikgetho marena a mangwe e seng marena a setlhogo marena a mangwe a ka nna a emela dikgetho kapa bana ba marena ba ka nna ba emela dikgetho ba iphumela ba le ka ntlong ya National Assembly e leng lekgotla la setšhaba empa marena a setlhogo ona kile kare a kamane ka ntlong yane jwale ba tlatlhobe gantle e be ba gotlisa ba re rona re bona tšele tšele tše e be lekgotla la setšhaba le ya tlatlhoba moo le dumelang le etsa diphetogo tseo moo le sa dumeleng le ya gana ditaba tseo jwale di felela gona ka moo ka lekgotleng la setšhaba ga le ketile lekgotla la setšhaba molao o isiwa go ntate Motlotlei ntate Motlotlei a fitlhe a tekene ka letsola gae e be jwale ka go etsa jwalo o tlhogonolofatsa molao ono o fetoa molao wa naga ya Lesotho ga ke mpe ke bolele ke sa le gona moo gore ke tadile ka molao gobane ke yona ntho e kgolo e buang Lesotho mona ya gore paramente ke ntlo ya ketsa molao ke mo molao o etswang empa go na le dintho tse dingwe tse ke tshwanetseng go ke di bolele tseo e ntseng e le mosebetsi wa paramente ntlha ya pele e kgolo gagolo paramente ke ntlo ya boemedi mosebetsi wa mo paramente ke go emela e be bomme ba mosebetsi wa mo paramente ke go emela setšhaba se mo kgethileng mme o sebile a emela setšhaba sotlhe mo paramente ga le ka ntlong eo o se a sa emele fela setšhaba sa lebatowa la gae ee o se emetse o lokela gore a nne a qoqe le setšhaba sa lebatowa la gae a utlwe maikutlo a sona ebile gantlentle ke yena mohiri wa pele wa mo paramente empa jale mo paramente o lokela gore a tlakalle thaselelo ya gae e tlakalle e ame le go akaretsa naga yotlhe ya Lesotho basotho otlhe mo baleng teng ka gare go naga le ka ntle go naga ke boemedi representation mosebetsi wa bobedi ke wa go etsa molao ke buile ka ona le gona o tsamaya jwang molao mosebetsi wa boraro ke go aba ditšhelete moparamente a abela letona le kgabane

0: o bolela gone ke kopile tšhelete ena ke re e tlo sebetsa tjena empa jale go tlaile dintho ka ga selemo ka mona tse seng di re qobelela gore re etse diphetogo e be taba eo ya tshotlhwa ka paramenteng mme jale wa dumela ke ntho eo thweng ke oversight e lengwe ke representation ke legislation ke appropriation ke oversight ke ona mosebetsi wa paramente o hambe e fete taba eo ka potlako e kgolo ke kena tabeng ya dikomiti dikomiti ke tsena di emetswe mme ke tla kopa gore re tala ka nqane ka mane re bolele ntate o eme fela se bue se thusa lentswe se o kae o tlempe o eme fela o bolele gore na wena o emetse komiti efe ka hara ntlo efeng ya paramente. Re ile ra ya mane bothabothe thabeng ya bothabothe lehaeng leo thweng ke kopunyane e leng moo morena moshweshwe a ileng a theha paramente ya lesotho gona teng taba e kgolo ya rona e ne e le gore motlhangoo basotho ba tlhokomele e le setšhaba gore ga ba yang ka paramente go manyesemane rona paramente re enkile go morena moshweshwe ga ke e fete taba eo go na le mekgatlho e ikemetseng civil society le yona ge sebetsa le yona gagolo gagolo dikomiti mane ba mengwa gore ba tlo nonywa maikutlo re utlwa gore na ditaba tsa rona ba di bona jwang go na le gape-gape bakolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba re sebetsa le bona gagolo re na le selekane sa gore re ba fe ditaba e bang re sa ba fe ba di batle go rona mme re fele re ba fe tsona gobane re na le kelelo ena ya gore le ga o ntse o thwe maoto a mararo a puso e leng paramente mmuso le magotla empa go na le kelelo le botlhale ba gore go na le leoto la bone e leng bokolotsi le bophatlhalatsi media mme ke batho bao re tsamayang re thetsane ka magetla le bona ka dinako tsotlhe
1: mamedi metsotso e masome a mararo re e fraletse gora ya borobedi e ge ga ge le mothating ona momamedi re tle ke re rekise ga nka mo ga thekiso ge tla boela ge tswela pele ka ditaba tsena ke a rekisa momamedi ke a gutla ga ke gutla thekisong fela ge tswela pele ka ditaba tsena le tse ding e ge ke tswele mona fela ge momamedi ke tle ke dikele ka mona fela.
2: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
3: Artificial intelligence.
2: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
2: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th Floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
2: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
5: Hona ke thwako lwalo o bolela lwa. Empa kwa no wa bolela. Loko motho ka bo ja naisa naisa bana. Go di tsetseletseng ka ofela. Yar. Bana ba tla motho lo itshela.
6: Lena Kapave, mogwa wa motho wa go thibela HIV. Itsireletse. Tsaba bo ya mo ba hao. Qala len ka jeno. Phediso ya HIV e kala ka thibela. Molaetsa ona, o tlisetswa ke lekala la bophelo.
1: Mamedi ha re tswela pele he hurima ditaba tsena tsa mo tsamaisi wa dipuisano le gotlhela setšhaba.
0: Bona le hape hape mogalo golo woo o entsweng ka ntlong ya senate. Bona le mogalo golo ke ntho e bitswang strategic plan. Le ka ntlong ena le gotla la matona bona le wa teng mogalo golo o seng o phethetswe o rentseng re le ka go lelekisa. Ha ke mpe ke bolele gore meralo yeo bedi ba yona ya ntlo ya senate le wa lekgotla la setšhaba. Taba e kgolo ke gore re etse gore re nne re kope go mohlompe itonagolo le go ba bang ba ameyang gore re sebeletse go isa moo paramente e ka laolang paramente ke ntho eo teng ke autonomy ka senyesemane. E le gore paramente e fele e laole ditaba tsa paramente e sa hetle ka morago e sa tshowa gore go tla thwe e fositse ba tla re e fositse e be setšhaba e se ka ba le leng la maotoana a o paramente e ntseng e tsamaya le ona. Go na le gape-gape leanogolo le teng policy le ntseng le thetho ga re ntse re bua tjena lona le ama matlho ano bedi ba ona e le leano. Mme go na le phetogo e kgolo e ntseng molaong wa motheo ke phetogo ya lesome e bitswa 10th amendment to the constitution ke yona ntho e kgolo e re ntseng re e sebetsa gona jwale. Mme ga ke mpe ke bolele gore tabeng eo ya phetogo eo re ka gara yone mme re a di utlwa dithabe ga di tlhaga gorena eo wela kae eo wela kae jwalo jwalo ke gobane ntho eno e ntse e sebetswa. Mme re tshwarane ka matsogo le letona la molao wa motheo le letona la molao gore re tle re nepe taba eo go tlo go be le setsi seo mosebetsi wa sona e leng gore tshwara ka letsogo ka o fela ga rona gore re qetelele re se re theuwe le go sebetsa ka tsela eo go raduweng le go bolelwa le go qetwa ka teng ka gara phetogo eno ya molao wa motheo ya lesome e leng 10th amendment to the constitution. Ga ke mpe ke supe diqholotso ebile e se e le ga ke ya qetelelong ya selelekela sena saka. Ya pele e ntse le taba yona eno ya boitaolo autonomy re ntse re sebetsa ka maatla gore paramente ya Lesotho e laole paramente ya Lesotho. Paramente ya Lesotho e se ka laolwa kwana kapa kwana kapa kwana. Mme o tla bona gore ha re sebetsa takatso e teng. Takatso e teng ya gore magotla a re hele paramente e tsanjena e tsanjena e tsanjena. Ya gore mmuso o ka lakatsa gore hey paramente e tsanjena se ka e tsanjena. Ke ntho e teng ha re sebetsa. Empa ha kutlwisiswa e ntse e ikekela jwalo ka ha ke bone gore under the current prime minister go na le kutlwisiswa e maatla ya gore ke hantle go molemong wa setšhaba gore paramente e laole paramente. The prime minister is pushing that now. Ke bone fela le ha re se re abelwa ditšhelete selemong sena gore the prime minister understands taba eno ya molemo o mogolo wa gore paramente e laole paramente. Kolotso e nngwe ke kolotso ya ditšhelete fela ke bolele nnete ya gore phetogo e kgolo gagolo e teng go tloga ke fitlha mono ka selemo sa 2022 go ne le go be gagolo re ne re tlhola go sebetsa go gang ka lebaka la bosio le gaelelo le leqeme la ditšhelete ka jeno le ngwana o ditšhentšhile ena e teng tonagolo e re file tšhelete re a sebetsa. Ntho e nngwe gape e re ngongoreisa ke seriti se sebe sa paramente setšhabeng. E Basotho ba etelela paramente ba re batho ba dutse ka mono ba ntse ba ikeletsa ditšhelete ka mono ga o ntho ba e etsang ka mono ka godima thaba ka mono ke ntho e teng eno. Mme re le paramente re lokela go sebeletsa gore Basotho ba tlhomphe paramente ya bona e tswe ke bona ga ke re ba e kgethang. E leng gore taba ena ya tlwaelo ya gore paramente ga e sebetse gantle e ke e keba ke ntho e thomeyang fela sebakeng mono go tlameya phoso e le teng. Basotho ga ba ingamangama ba utlwa botlhoko ke go ba botlhoko bo teng hona le ntho phoso e tsa mohlala e leng gore ya qetile ke bemo bolofa hey ba lofa batho ba le ha ba tsantse ba tle mo sebetsing ha ba ha mo sebetsing pele re tlo o sebetsa ba ne hona le lenane le be uwe ngo ga ha le sa fikele lenane le ite mme le tla se lenane le tla se ya ho empa molao o re ha o sina ha le se lenane le iteng le ke ke la re le ntse qeto le parliament ba na le ka ba ba pedi ka mo re tsa qeto ebe na ha e la o lwa ke batho ba bidi le tla me a le fikele lenane le itse mme ntheno ba rute ile ya itse ba ke nthotweng ke quorum ya ho ha re le committee ke le ba bidi fela ka mo le ke la re ke qeto ya committee ke le parliament ma le ke nthwe kgolo ha ho he re bothateng ba gore ntho eno yo thweng quorum e fela e nepagale matsatsi otlhe jele ka sesotho ke e bitsa bolofa ntho e ka mokgwa o tshwanang le dikomiti mane badulasetulo bona bana ba tshwere bothata bo tshabegang ba gore ditho di fele di be teng jale meralong ya rona re na le molao wa motheo o laolang taba e empa re nentse re dumela le mme motsamaisi gore ach ke gore mme president re nentse re dumela gore ha re se ke rabe se re tiisa letsoo hampempe haholo empa re a bona gore taba ena e ama ba tlang paramenteng maparamente a sebetsang hantle a angwa hampe ke ba sa tleng e leng gore taba ena jale e re tiisa letsoo go latela maatla a gore a fuweng ke molao wa motheo mme re be re kenye tshebetsong le diphetogo tse ding tse tla etsa gore maparamente a nolofallwe ke go tloama ga ona a tle paramenteng bophelo bo yo bonolo ga motho a le mosebetsing bo be botlhoko ga sa ya mosebetsing mme ke dintho tseo re ntseng re di sebetsa ga ke batle go ya galele le go feta mona ntate motataisi ntho eo ke e batlang ka moo neng re ratile ka teng ke gore setšhaba sa basotho se botse dipotso nna ga ke naga ba dipotso dipotso di tla rajwa ke maparamente gobane session ena ke ya maparamente dipotso di tla rajwa ke maparamente ke yana lebitsong la maparamente bomphato wa bona ba ba kgethileng gore e be badulasetulo mme ba tla araba empa mo e ka bang go na le dipotso tse amang taba tsa botsamaisi ba paramente jwalo-jwalo di tla arabelwa ke batlatsi ba rona e leng vice president le deputy speaker ba teng mona ga ke mpe ke qetele fela ka gore ke re ga o batla go bua le paramente eng kapa eng e etsang gore o batle go bua le paramente o batla go ngolola paramente o batla go etsa tlhopho ya kopano paramenteng motho yeo o buang le ena yeo o mo ngolang lengolo ke motho ya bitswang mongodi wa ntlo ya paramente e mong ke clerk to the National Assembly e mong ke clerk to the Senate ke bona batho bao ga o tlhaga ka ntle o kenang ka bona ka gara paramente ga o kene ka botlhe ga o kene ka nna ga o kene ka mme president o kena ka clerk e leng mongodi wa ntlo eo e kapa ke ntlo ya senate kapa ke lekgotla la setšhaba ntate motataisi ke mpe ke eme gona mona ka tshepo ntate ke la ka bua le bona gore ba tsebe gore ba tlo arabela dipotso tsa basotho bona ke la ka bolela gore a nna ke tla beya taba tsa lona gore na le sebetsang tse tlatlhaga go setšhaba e ka ba ke setšhaba se ka golong kapa se diterekeng kapa marangrang kapa gotlhe mo e bang dipotso di ka tlate ke monyetla wa lona he bagolo ba ka gore le arabele ntate motataisi o tla re thusa ka gore a supe batho jale lona le arabele ke a leboga ntate motataisi
1: mamedi ke tswana tseo he ditaba tsa tlhaloso yona ena ya mosebetsi wa paramente ka mo a di tlhalositseng mamedi di utlwa hetse ke lakatsa fela gore hee nke ke utlwe maikutlo a gago mme godima ditaba ya gore na momamedi mosebetsi o a o lokodisitseng go tloa qalong go a tswa qetelelong o etsagala ka katlego kapa bjale go na le mo o gibelang gona teng ge e shebile le mosebetsi wa ane o o thweng o informale he momamedi go na le mokgatlhelo o na o o thweng maparamente ke gona mane mo o a tla bonagala a le mosebetsing jale a bonwa paramenteng a etsa mosebetsi e ka ba dikomiting tsa paramente kapa komiting e golo kapa ka gare go ntlo jale moo jale go sebetswang ditaba gona teng e le maparamente ka kotlolo re shebile ka mona ka senateng e le ntlo e ka godimo ya paramente le ka ntlong ena e ka tlase ena ena le batho ba 120 ditulo tse 120 ka ofela ha tsone mosebetsi o etsa hala ka

0: katleho. Jwale he mamamedi, re boele hape re ye ho bona bana bao e leng bakgethwa. Bana ba kgethwa mabatoeng le ba keneng ka kgege. Etsing ye o thweng ke yona e informal. Jwale e ka thusang motho eo e leng mokgethwa ha jwale hore a tla boele a kgutlele ka hare ho paramente le kgotleng la setjhaba. Na o fela a etsa mosebetsi oo ka katleho momamedi. Wa mmona motseng moo, wa mmona lebatoeng leo la haeno, ke eng se wa se etsang seo o se bonang hore ke sona se ka boetseng jwale he momamedi se mo kgotlisetsa hape lekgotleng la setjhaba. Ha ebe ha bonahale paramenteng, ha bonahale lebatoeng jwale mosebetsing wane o informal, o sebetsa mosebetsi ofe? Jwale ke yona mane moo he momamedi mokamedi wa makgotla Chief Justice Sakwane a itseng motho ha ntse a sa sebetse fela jwale a ntse a gola o utswa tšhelete ya setšhaba, mme mapolesa a ka lokela go a mofase ha go le jwalo. Ha go na le bopaki bo tlileng bo tlhakileng ba go taba e jwalo ya etsagala, mapolesa a mofase gobane o utswetsa setšhaba. Momamedi, monyetla kwa hao 2121-9956 kapa plus 2665-9956. Jwale ke batla gore nke ke utlwe gore na mosebetsi ona o fela o etsagala ka katleho ona wa maparamente. Na maparamente a tlile a etsa mosebetsi wa ona ka katleho, le yona paramente ka kotlolong na e etsa mosebetsi wa yona go aba ditšhelete ka tsela e nepagetseng, go disa tsona ditšhelete tseo ka tsela e nepagetseng? Mongwamedi, ga re ke re utlwe maikutlo a gago he. Metsotso e lesome le metso e metlhano pele re fitlha goreng ya borebong. 2121 plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago. Athe ka mona ka go WhatsApp ya mongwamedi o sebedise 62009956 ga nke ke utlwe maikutlo a gago ya mongwamedi godima taba ena.
1: Go tlo gaola naga ena na maoto go tla goba mebuso, ga gona mebuso o tla thusa
0: amedi re ke o nke PC dumela
2: ntate mpitse dumela
0: kgotsa ntate
2: ke magogwana moranwa
0: ntate magogwana
2: ke a utlwa go bua ka taba tsa paramente mono
0: eyanate
2: tseo nna ke bonang dimmoka tsena tse ntse ditshwago tse dingwe tsa dintho o tlo bona gore ke taba go tlhoba nako fela ke taba go reka nako gobane mesebetsi ena a paramente kapo ntho tse thuto one re fano e fuwang setšhaba tsatsing dina e ne tlabe ebe ke yone e kadileng ga paramente e kala e tloa fela ebe go la ga rutwa setšhaba ka mesebetsi ya paramente go na maparamente a etsang jale ntena e tla motsotsong wa ketela nako huwa go atamelang taba tsa dikgetho eo e leng gore go no ntse o thotse nako ena kago fela ga batho ba sa e paramenteng ba sa etse mosebetsi e nngwe ke ena ntate motutse gorena ga e ba gona ba rekena go thwe maparamente koranisa ditšhelete tsa setšhaba kona a di abang go thwe gona ba rekena motlhasi wa ditšhelete o fanne ka taba ko wena kaleo no ntse e bala bekeng tse fetileng kwane ya motlhasi wa ditšhelete ya reng tšhelete ka 6 mamang bilione ga o tseba a lena e ntseng e le go maparamente a tlhoka ga e tsa mosebetsi wa ona ke maane mo kekere ntate modutse ga gona maparamente e a tsaya disa tšhelete ya setšhaba e le letona ebile le paramente ga nne eba maparamente e ne le maparamente fela e se matona tšhelete ya setšhabane tla diswa gantle bana ba seno ba le thaselelo godima ntho tse dingwe fela ka gobane ke matona ebile ke maparamente tšhelete e tla dira e nyamela nako ena kago fela ga gona thuso go nante go fola ka thuto eno gobane setšhaba tšhelete ntse nyamela maparamente a ntse a le teng ebile e le matona ga gona thuso
0: o qeta go fana ka ntlha ya botlhokwa ntate magogwana mona mo goreng maparamente ga gona thuso ga e ntse e ba matona fela bele ga re ke re tletabeng ya gorena gona o dimapotso ena yaka ke e batla gore nke ke utlwisise gore na mesebetsing yone eo ya mabatoa e o thweng e informal na ba bonagala na paramenteng teng le na le bopaki le le bakgethi gore ba fela ba ntse ba etsa mosebetsi gobane go thwe paramente mane bolofa bo bongata le dikomiting tsa paramente di sitwa gore di phethagatse mosebetsi gobane maparamente a le seo jele ko gore na ba go kae ga e sebentse ba utswa tšhelete ya setšhaba ke batla utlwa gore na ba go kae ntate magogwa
2: kona mane mo kereng ga ba etse mosebetsi wa bone ga ba etse mosebetsi wa bona gobane ga ba e paramenteng ga ba

0: setjhabeng ga ba tshware dipitso ke re ntate go ja mmoka ura go ne go etswa dipitso kwana bokatšha kwana go le kwana kapo gona ga e somane mo o tla bokelwa lebatowa la dirabela lela mosalemane le la magogwana le la madimo le lakae pele mabatwana a ngwela dipampiri diphephetšhana mono ke magolo a fitlha a bale nye mathata a setšhaba seno mono a bolelesetšhaba se thatamile mathata a bona gore mona magogwana ga na le bothata bo itseng dirabela ga na le bothata bo itseng mosalemane ga na le bothata bo itseng madimo ga na le bothata bo itseng ebe ga se mmoka ona o tshwarwang masego mone maparamente re tseba go a bona gore na ba teng dipitsong tse e kang teng gona goe kena gaayo ka pujong e jalo gaayo setšhabeng mane ga a tsotelleo ya setšhabeng fela ga kgethetse go a tlo go sebeletsa nna gona ya thuso nna a disitse ditšhete tse ntse dinyamela ditšhete tse dinyamela matsong a bona ga ke nna gona ya thuso gare ba disitse ga o molemo go tšhentšhwa mokgwa otlhe ya cabinete le paramente e be paramente cabinete e be cabinete ya matona e tseba e laolwang ke yona paramente ebe yona e laolang gore go fa tšhelete e tšhalemilione gore o sebetsa setšhaba sena sa naga ena ga ba ke temong ga ba ke bophelong o sebetsa le tsenalang tšhelete le yona a fuwe tšhelete gore go fa tšhelete ena ge le paramente seo re tlo o disana o e tsamaisa wa tšhelete eno gona go ekela letola tšhelete ke mo paramente letola la temo ke mo paramente nna ga ba saetse mosebetsi nage tlo tsebana ga ba etse mosebetsi ga ba lefile paramenteng go tlo tlhoa banne ba ye mosebetsing omo nna ga ba saye mosebetsing ono
1: go lokile ntate magogwana ke lebule gagolo ntate
0: kanyea
1: ke maikutlo a ntate magogwana ana mo mamedi maikutlo a ga wena ke afe 2121995 6 kapa plus 2665995
2: go rona de mutsi ai na di dimelana le tsana tshebetso ya bona ba itimetsa ka mosebetsi le bakala ka ke hore ho jwa no thuma parliament ba etsa mosebetsi wa bona wa parliament wa ho di sa le ho a ba di tshele de ho di sebetsi yes ba u etsa ke nnete tsala ba itimetsa ka mosebetsi ka tsela ya hore matona ene lokela ho ya kana ebe ha kgethwe ka hara maparamente go nkwa batho tlhaa ka thoko gore bona ba tle ba dise taba eno ya ditšhelete gore batle ba bona na di sebetsa gantle na jale ga o le leparamente ebile o le letona o ikimetsa ka mosebetsi o tlo kgona go itisa jwang wa itisa kapo so batla o diswe ke bona batho bao ba tla kereteletseng ba etsa gore ba seke ba o disa ka tsela e nepagetseng go bona go sebetsa jalo tsa ditšhelete gantle le o bona gona di sebetsa jang empa ga e se karolo ya paramente le kgona mo disa motho gore na o etsala jwang ka ena ebile le bangata jale ba bangwe ba gafoa ba tlhoka go aloswa e ntse e le karolo ya maparamente ka gona nna nne kere ke bona ba ikimetsa ka mosebetsi ka mona ke masedinyane ka matlakeng ka mona
1: ke le bula ha holo nda de masinyane e ka ba u janda de masinyane fela he ditaba tsa ha onda de di utlwa he tselore lwena taba ya ha wentse le yona ino ya hore e ska ba ba motho e ska ba ba mo paramente ya boela ya ba le tona ba ne gwele mosebetsi ona ba ikimetsa ka ona ona fela gwele ke batla hore nda de masinyane le ba o e ban he ha se matona ba hukai na ba bona hala ba le teng jwalo ka ha ho thwe mosebetsi wa ma paramente kona wa hore le mo e bang ba lokela go ba etse mosebetsi ona teng ba bona ga le ba le teng le paramenteng fela ba ipona ga tse ba le teng motlhoka lebitso ya reng o kopa lebitso la gae le begelwe ka thoko ore mafete number 58 ga gona letho leo re ka ga supang ke re le tsela fela ya kwa re fela tsela o ka e bona ga fela go thutona golo wa tla sebakeng seo ga nka morago gore ge mokgethe o ile a tsamaya ya ba o sa le o dula masego e se le moagi wa masego gona jwale mafeteng number 58 ke maikutlo a batho ba mafeteng number 58 anahem mamedi ka mo ba tlhalosang ka teng wena maikutlo a gao ke afe hemo mamedi 2121995 6 kapa plus 2665995 6 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona e re mo mamedi pele ke onka kankena ke boele ke tle ka monaka melaetse

0: wa motheo re bontshitse gore matona e se ka ba karolo ya maparamente ebe mo setšhaba seng bona e le mmuso o tla bo le teng ka nako o ikgethele matona ka thoko go paramente ga yo masedunyana ka matlakeng ka monate le moputsi jale le bothata ba gore bale re tlhoka sealemoya re mamela ka marangrang ga re sena ditata ke bothata ka mona ka lereile se re ko patlhaise le nako e telelege go ntse re tshepiswa go ntse go tlhotla loka ke a leboga ke masedunyana ka matlakeng amo
1: ke lebole gagolo ntate masienyane ka matlakeng taba eo ya sealemoya ntate šhense e sebetswa e tla loka gaufinyane re ga go letsena fela ke re ke lebole ka maikutlo a wa gago ntate le tshwara ka kwading go tsona tsena tsa paramente ke belaela e se nnete gore paramente e etsa melao e bang go se jalo go baneng go ba le melao e etsetswang potso setšhabeng na mohlodi wa molao o ka gutla wa tla nongwa maikutlo ke maikutlo a ntate letshwara na ntate letshwara fela ga seng ka ka botsa e bang ba ka ba etsa ntho e nngwe le nngwe ba sa batle maikutlo a setšhaba o bone ka taba eo ya go etswa melao e ka ba le katlego eo ya go etsa melao kore mo o reng maparamente ga ona thuso ya gore jale ba boela ba gutla ba tlo batla maikutlo go setšhaba gape re mo mamedireng ke molaetsa o mongwe gape
2: ga a tsena le motutsi ke toba o jagata mona masenoto le batho ba kekemeng ntate ke mathata mo le bathong la qeme ke mathata ntate ha e sale a kgethwa o ituletse yona ntho a eetsang nix ke ne ke maketse mana mabone mona le mafuru lefung monana a iketa ka go o kentse metsi ano e sale a kenywa ke pusa ko botata ga e le ga nna bodielo mabonyana mona ko ona fela ke yonaa ka go o santse a iketela go tsa dikgethong ka gona ga e le ditshebeletso ke mathata ntate ke mathata
1: lo kile ntate ke lebule gagolo ke maikutlo a gago he ano 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona le nomoro tse o ka kenang go tsona mo mamedi ke mpa ke batla go utlwa fela taba yona eno ya gore he mamedi na maparamente a ntse a sa utswe tšhelete ya setšhaba godima ditaba tse tlhalositsweng fela ke motsamaisi wa lekgotla la setšhaba a teng maparamente mo mabatoeng le a bona mesebetsing yo ena yo o thweng informal go na le tlhaloso ya gore ga ba sa bona ga le paramenteng ba ntse ba etsa ena informal na ba teng paramenteng mo o ne a teng ba eetsa mesebetsi na ba tlale ya go setšhaba pc dumela o boetse o baleile ka mona dikomiting tsa paramente teng ga e le mo go thwe jale dikomiting mona jale go thwe ga ba bonagale e le go e ka naba motho ka nako tse dingwe fitlhang ngodisa fela ga qeta wa tswa wa tsamaya 2121-9956 kapa plus 2665-9956 momamedi ke tsona dinomoro tseo o ka kenang go tsona e re ga momamedi ga o ntse o kena ke nne ke dikelele mona fela ke tla gutlwa
3: go tlo gaola naga ena na maoto go tla go ba mebuso ga ona mobuso o tla tlisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka gona nako gae
1: pc dumela ha hona ha hona tsona di pitso tseo ka pa di tshebetso tseo e bang ntse a di etsa le lona se tshaba
4: a mo fa di nga mo kana thato
1: ei
4: se fa ma ka thata bona bona bolo khale ha ke tsa fa ka malatse ba kudi ya sa se bo mo tsamaya
1: a re tsena go loe ditse a ditse na jwa mahabo mhm ga ke re utlwe gore na go ntse a o yetsa o ntse o mmona le ha o shebeletse se ya le moya pono le ha o utlwa fela le ho tlalela fela na wa o tlalela go na o ntse a itsa mosebetsi wa hae o jwa
4: ha me kale a re mo ke mamu
1: e le gore ga o motsebe le o motseng
4: nna ke motsebe
1: a go lokile mme mabonang ke lebile gagolo mme ke maikutlo a gae he momamedi jale he re ke re tle ka mona gape he momamedi

0: Karaka sa Lesotho o shanga ka bo tsa ke motho o yo be di ta maotung ke le phatswa ya floshemi in 20 dilini se se putswa ke 16 botomo o di makawusi button down e metopa in tikana. Radis karaka mnandi le hitting ke mametse hanta tai mo go me afatse e sibirisang go etsa timi e go
1: PCFM, your pulse, our beat.

loiso seasons re be a metsetsong e le shimela motsolo mong pele ga fihla hore nya le shimela motsolo mong hopola hore nya le shimela motsolo mong go tlo ta re fumana di hloho tsa ditaba tsa hora ya le shimela motsolo mong hang ka maramo re tlo tla re kena ho foreplay at 11 o'clock mane mo re go bapa le pina tse ne ka ofela tseletelene mo mamedi re utlwa fela hore na re qala hora eno ka ka mogolo ka mofuta ofeng e ba ke yana jalo potso nya gona letsatsi potso nya gona letsatsi ke mane mo re reng he re sheba jalo potso ba ngwana ona le yona ntho ba ntsotsa maka ro yona hore ei ena yona ke lekile hore ke shebe ka mahlako go ohle fela jalo e hle hi ke sitwa ke fumane jalo karabo ka po ke sitwa fumana jalo tharollo ke batla ke letso ke batla nke le ntshebise yona ka mahlako go ohle mme he o ka romela voice note ka romela molaetsa o ngotsweng re tla re bone le hutla fela hore na re thusa jwang ke letso tsa re ofa ntsona e be na ke di fe jalo tla ba mo hloka le bitswa re ntse mabitswa batho ka go lenyenwa le naneo wena o re jetsa fela ga nna bothata ba ka ke bona le bona ka pete ba ke leng ka ro yona kena kena e be herra e mo mamedi mo hloka le bitswa bothata ba ha ke bona ka po mo hloka le bitswa taba ya ha ke ena a go eletse mo hloka le bitswa ra rolet rejoice 6200 9956

0: unavailable. Davido Musa Keys re be ametso tsenya le shumele metso e robedi pele re fihla hore nya le shumele metso e medi ke People's Choice Radio tsogola pele botsa gona letsatsi re a qoqa re bua re batla utlwa wena hore na keletso ya hao ho mohloka lebitso e be na ke fe mohloka lebitso hore hai ha ke shwa ba ke monya kileng ba ka ruboe mo bona kapo ya ka ruboe mo bona mo o keneng ka monong ya lagato le motho ya dulang a ana le mathata ena di ntwa di fe ko ena mathata ha afele jelo bontsa fela hore mathata na ebile ke a tshalete bo holo ba nako ha isi rente ke eng ha isi eng ke yana ha isi yana ke ena jelo ga na se bile kutla taba ena ihle e inkimela na itlabele hampe tlabe ke le selfish hanga kare ach botsa ba ke wata fela jelo ke kopanke reng ke break o iphumane ka pompe ka tlhalana o iphumane ba ne jole nna ke ingwetse ka pa ke selfish hi rilo ho sa pojang ho manate ore relationship a se tlamo jolo ka lenyalo ha tla emela ka thoko tsatsi lena le sa chabile e le ho qoba mathata a ka feta mona mo a leng hona teng ha le ke nqe nngwe ke Naftali Moda ha siodi kamadi tsanko ha ba wa sebetsa ke kopa ho mojotsa hore motho eno wa mosebedisa hore ke nna lebo lebo ga a bona mhlaka lebitso ntsho tsheno sebedisa yena ha ona ntho nngwe ba sebedisa People's Choice Radio 92.8 we saw 104.3 megahertz morendeng ke hore nyane ya le shumele metso e medi motlebe re a rohana hona teng a tlotla kusiya jalo le tla di makutle le nane le bitswang midday life ke la ditaba tlotla re na o tshwaretse e kana le tswala pele joang jalo ha le jalo ka ha le qala beke ba re khotsa rilo re ena e thata na rilo nkatswa but then it depends hore na na le ena la sa gana le 2 years re lebelletse ho ya kae is it a serious relationship kapo ba ganna na ko fela o re jo le te motho a sa dula o jwetsa mathata no money rilo na ke re mo hloka lebitso a motloela motho yeno ha tlo fetoha batho ba mofuta ono ba phela jwalo e worse e ka tloa ha ba shapo West e ka tloa ha ba sharp a fetuhela mohloka lebitso. Tshajalo re bona ka nna tlo fetuhela mohloka lebitso vele be se ba mathata fela.
1: PCFM le dingwe tsi tsang khone go duma seru le rive le botlhabothe. Dia mema pitiking e tla bakala 2 parto 2026 Marathon High School. Dihlopha tsohle dia mengwa. Toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si morao meti wa rona wa letsatsi. Di seba motshepu. Ha MC e tla ba badela. Hala la basadie. Re apara live. Ke khabisa pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane happy CFM le shai shai. Ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa. Ke 49622. Ha eco cash. E le 28146. Bonne pitiki. O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM. Ka tsietso ya mojusa transport and toast. Hi he have a set.

0: Power Beat.
1: Bare ha eme ka thoko ha motho yo ntwa diloka a skea khutla le teng. Ke ga di kgomo.

me re re kholotsane nna le wena hore re bue jwalo re sebetse jwalo re phidisana le batho ba bang jwalo me re tshware re hese pheo bo gabane bo qhetseke dinthontso ohle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra yetsa ra iphila ntseng eh na ra yetsa ra iphila ke bitsa la ka kegele bohile re ile mo gabodi bye bye.

0: ntse ke bua ka batho ba Lesotho, ba ne ba ya di-mining tsa Afrika Borwa, ba tlohela masimo ha ba tlameha gore ba ahe naga ya bona, ba sebetse ka temo, e ba ba ya di-mining gobane di-mining di patala betere. Ha qeta o re cheap labour, e ne e ne ba e lelekisa ba ya di-mining. Ka mantswe a mangwe, e ne e le go ba makgoba ha e ba e nana ya South Africa ke cheap labour, e ne e le go ba makgoba ha e ba ba ne ba sebetsa ka temo dinageng tsa bone. Ha re ke re tle re kene go yona hantle taba e nana, gobane wa tseba ha motho keng, ha o jotswa ntho ke minister ya naga ya gago o sa tsebe gore na se e le nnete ke sefeng, ke ka mokgwa propaganda e nana e qetelelang e diile dinaga e sebetsang ka teng. E reng ke letsetse he, go tloa ka 1973 South Africa di-mining house South Africa di ne di patala lekgetho, dipatala di nka tšhelete e pakeng tsa 30% go ya go 60% ya basebetsi ba di-mine, ba sa ba fi yona matsogong, ba e kenya Lesotho Bank. E ba difference ba e fa batho banana ba Lesotho matsogong, ba ya hae ka yona. Naga ya Lesotho, mmuso wa Lesotho o nkile qeto ya gona o etsang ka 60% eo pakeng tsa 30 le 60% ya basebetsi bana ba di-mining. Ha le qeta keng, hodima go le jalo, lekgetho le neng le patalwa ka monana ka nthane ka South Africa, go bile le tumelelano ya gore batho ba seke ba taxwa habedi go income tax ya bona, e ba naga ya Afrika Borwa e fetisetsa tšhelete eo keng nageng ya Lesotho. Ke batla go etsa comparison ya phapang pakeng tsa batho ba Lesotho le batho ba Afrika Borwa. Wa bona system yone le sebedisa ya ntse leng ka ditšhelete tsa batho ba sebetsang di-mining, lona baetapele ba mmuso wa naga ya Lesotho le ntse leng ka tšhelete ya bone ya batho ba lona ba naga ya Lesotho ba sebetsang di-mining. Ke batla go etsa comparison ya gore na ka Afrika Borwa na le ba etsang. Le South Africa, batho ba batsho ba nketswe mobu ka hare ho South Africa. Ha hona motho a sa nkelwang mobu monana wa maAfrika hoha. Bona phapang ya bona ke e latelang. Go na le mofuta o bitswang barolong. O tla o thola mane bo Rustenburg mane. Barolong bona ke ka ba population ya batho ba about 150,000 hona jwale tjenana. Morena wa bona ka 19th century eo yo buang ka yona eo, morena wa barolong wa nako eo, ke nkgosi ke molotlegi wa nako eo, yena o na gafisa batho ba bontate ba barolong ba ne ba ya di-mine tsa Kimberley. Ha o ya Kimberley mane ho the big hole, o tla thola le bota le fanang ka tlotla go batho bao moo, e leng bona ba ahileng economy ena ne e re bitsang Royal Bafokeng kajeno. E re ko jetse rona ba entseng e lona le sa etsang. Ha ba ntse ba nka tšhelete ya bontate banana e ba ntse ba bokella ba bokella, ba etsang ba reka mobu wa bona back, ba kgutlisetsa mobu wa bona naheng ya bona, ba kgutlisetsa gore barolong ba be le mobu wa bona. Ha ba se ba o rekile mobu onane, ya ba fumana gore o na le di-deposit tsa platinum ka fatshe. Ya ba go rafuwa platinum, gwa qala nthwene e bitswang Royal Bafokeng Platinum Mines. Ke ntho tsa moraorao jenana tsa mobu o sa le o rekiwa ke ntatamogolo wa ntatamogolo wa morui keng molotlegi leruo rather wa gona jwale. Mme ha ba se ba rafile di-platinum mines, gobane ha ba domo, ha ba botswa, ha ba complain, ba nka di-risk, ha ba tshwane le lona. Ya ba bona ba investor tšhelete e nana e ba nkileng enana, ha ba tsamaye ba fofa ba le ba tlalatlala lefatshe leno kaofela, ba isa bana ba bona dikolong tsa bo Oxford le okae. Keng leruo morena eo wa bona eo o kopana le yena le palama sefofane se le seng, hana private jet ya hae, o palama sefofane se le seng le an ordinary South African citizen. That's how humble he is. O tseba o sebeletsa setšhaba sa hae. Anyway, ne ke le mona temaneng ya rona, yena o entseng ka tšhelete e lona baetapele ba Basotho le ijeleng ka gare o naga ya lona, bona ya ba ba investor ho setšhaba sa bona, ba investor ho di-financial services, bo Outsurance, bo keng First National Bank e re bitsang First Rand, bo Discovery Bank, bo Royal keng Investments, ba investile tšhelete ena ya di-platinum mines mono. Ba investor le ho di-company tsa di-property, bo keng baibita inye nene, especially
1: Mamiri wa PCFM ke maikutlo a mme mona ke tla tshwara le bitsola hae mona e o rileng ka ka ga ba le puisano mona ka mokgwa ona wa di WhatsApp mo bjale a bontshang gore na bona e le mo Aforika Borwa ditabeng tsena kapa e le mo Aforika Borwa ya phela mona Free Starter maikutlo a hae ke a feng ka ditaba tsena tse ntseng di hlahella tsa gore Lesotho le kolota kapa Aforika Borwa e kolota Lesotho ka ditaba tsena tse ileng tsa etsala ka 1982 mo jwale Aforika Borwa 1981-82 gona mo Aforika Borwa ileng ya kena ka sesolo ruthutha jalo maAforika Borwa a neng a tshabetse kwana Lesotho ke mme ke maikutlo a hae yana mme jwale o bontsha gore bofokodi ba Basotho ke gore bona ga ba ka ba tsetela nakong eo jale banna ba Basotho ba neng ba phela di-mining kwana mmuso ga ba ka ba tsetela tšhelete ga o ntse o enka jalo go bona gore jale e tla tswela pele e tla tswela Basotho molemo tšha ke maikutlo a gae momamedi ga ke tsena o ka ba le maikutlo ditabeng tsena tsa mme ka mo wena a bonang ka te ga e ba o dumelana le ena ke utlwe ona o dumelana le ena kapa o hanana le ena ditabeng tsena ka mabaka afe mme e nngwe ya tlhileng a e thutubatsang ke gore go bonagala ka kwano ka ga rona Lesotho kwane e ka re ga le tsotelele kapa Basotho ga ba tsotelele mme ga ba tsetele bokamosong bo tla ke utlwa ka taba e o tlhileng a e gateletseng gape ke yona eno ya gore mona go bonagala re sa tsotelele ka moo ena a bontshang ka teng momamedi wa PCFM ke maikutlo a gae o beile ditaba tsa gae ka moo o utlwileng ka teng o ile a etsa mohlala ka barolong mane kwana Rustenburg mo a bontshitseng gore na ba ile ba sebetsa jwang go bona gore ba ba le land e tla ba tswela molemo ka moso kapa naga eno e tlang ba tswela molemo molemong wa bona momamedi wa PCFM ke ka moo yena a di bonang ka teng gore bjale e ka re Basotho ba tseka mme ba tseka ka phoso gobane go latela ka mo yena a tlhalosang ka teng ga o tlhokale gore Basotho e be ba re ba batla naga kapa karolo ena e nngwe ya Basotho e be e ntse re e batla naga ke ka maikutlo a gae momamedi ka mo yena a di beileng ka teng momamedi o mametse utlwile gona o di bea jwang ga ke tsebe nomoro mo o ka latlhela molaetsa he ke 6200 9956 6200 9956 kapa nomorong yane ya mogala ya 2121 9956 kapa 59956 kona mo o ka kena ngwana teng he ga e ba o mametse ditaba tsena ka tlhoko empa ga e ba o mametse ga e ba o tlhile gonne gore o mamele ditaba tsena ka tlhoko jwale o ka kena he re tla go utlwa gona wena maikutlo a gago ke a feng ditabeng tsena mmamedi 2121 9956 kapa 59956 ke nomoro ya mogala moo o ka kena ngwana teng mmamedi e re ga o le tsena he ke ne ke re fela pele ke fetela ditabeng tse ding ke tle ko fe monyetla wa gore le wena o tle o kene o tshwaele ke utlwe gona o dumelana le ena ditabeng tsena kapa o hanana le ena ka mabaka a feng la o le jalo he momamedi e re re potele ka mona ka mmarakeng go tlo gona e be he re rekela bana diphahlo jwa
2: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naha ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: modumo maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 pato 2026 Mabatana High School di tlhopha tsohle di a mema toho o tona tifelwa ke letsa sile tletse mmino le metiko di bidi tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si moraumeti wa rona wa letsatsi Seba Motepu, ha MC etla ba batela. Hala, la ba sadie. Re apara live ke gabisa pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha eco cash ele 28146. Bonne pitiki. Sala. Then I told you the kisses I keep PCFM. That's here to young juice transport and toss. Hi, he have a satie.
1: I'm really happy, Chef. I'm Ricky who come to how Pele Kifeta Tavena. PCFM Dumela.
2: Hot
1: on that. Hot on that. Okay. Just
2: follow Gozula.
1: Ei, ndate ka mokabela bela.
2: Ei,
1: ndate.
2: Ndate, ke mabeti. Ke mmelo a ibuwa. Ndate.
1: Ndate.
2: Ke mmeti. Nerele kisa. Jalo ka makgoba mane. Mpa, piti, sarisa, guwa. Mokini kubo, kwe sa isi. Kika wako kama wako tesne abuwa. Yena ana ha ha le soto ha ha na ba tshwatle nga mo ga u yena sela aba lenya ntate ya ba ba jang sela di seriga ntsele ya bua na di etsa molomo wa na ha ina le ba soto ta le ba ga le me lu wa nnete ba tshwara ba so ke ma ha u le ntse ba ka ma ha u na ba ba khatsa ke di mmu ba tla ho etsa mmoka wa ye wa tsara ba bana bana Baba theza mohlaela ka ofela. Le hana wa le ntaba ba theza ke le tsang sala ntse ntse ba bua mo mutse. Ha ona ntse ba tla yeta ba tla tsiba ngo patala. Ba tla ba ba di hala hala. Ba tla ba patala pa so ke so di ntate ba ga ba sebetse in ye nna ha tere ni pa fa di sela. Ba ba so ke ba tla ba patala fa sa ga yo fa sa ntse ke sela. Ah ke tsiba ke ntate ke ba tswana. Nna ke ba re mo le mo o khetsana ha nyena. Ha re sa bona ana ba re tlale mo mo fela ha ha bana taba le go
1: ke le bula ho ntate ka mokabela bela ka le bua ntate 2121 9956 kapa 59956 memory how ha bala katse e le ba a hi ba free start hore ba ka buswa ke lesotho le hanyane fela PCFM dume khotsa
3: ela mokwena
1: khotsa mo rena le tsie
3: Thank you. Kupale kere, tate mazuki. Haure na hae khute, kiba kawe kwa mkala. Haure na hae khute. Nore khute le administration yu. Ya yifin, ya yonayi. Kure ure, ure free state, ike administration yu, e puyo hakale kale yale shutu. Kisa usi mwele rang haure na hae khute.
1: E yandat.
3: Why ke ngole di ntho di ntata mang thato le ke la ngore di tengwe ka haga state ka ga ntho di state police ntate gore na ha ile go tsa maiswa hantle ke a lebo
1: e le bula ho lo mogala le tsie re ke etse tsena fela phisi ya fa ndumela
4: ao bana
1: o la hleila ke tsena ho etsa le ba keng ke mo ba medi wa o ketela fela 2121 9956 ka pa 59956 ke tla utlwa maikutlo ha mo medi ka ditaba tsena me utlwile go na me o reng phisi ya fa ndumela Khotsa me.
5: Ka nete ke mo kuile. Le go le nne ya ile lo ga ba le. Le mo mo mo tshwa go ne ga sebele itse. Ke mpane ba di khadi. Ba di tla ba ga ke sa so. Vale. A le ba ke sana. Ka nete ke tsiga ga ga. Ke bo tsala tsana ha go ne ga dile lo wena. Ha go le le le.
1: Ee, oge. Oge le itlotse. Ha bala katse.
5: Ndate.
1: Ee, yam.
5: Ke re ni ha ga tso tsi. Ke sala di tsene go ne, o fitlile. Ba ga tso ke tsho ke ba tswa ba. Yale. Bona. Ha ke na ga ba go tsho ba ba go otla ka mo o wa ga sebe. Na e nya go.
1: Oho.
5: E re sa tena mo tsao.
1: Impa jalo wa bontsha hore ba etapele ba lona ba ile ba re bona ha bana re bothata. O bontsitse hore ho ile ho ba le ditumelano. Ya ba ba ga e medi sale e medi e dule le jwa. Ba no
5: bona ba ke tikela mo le mong wa bona. Ha o go ka melo tshaba.
1: Ke le bile a ho lomme. E re ke tle ke tsena fela 2121 9956 ka pa 59956 ke nomoro mahala. E re tle ko nkelo o qetela ba ne ba le ke batla o mathela ka mane ka qwading. Ba ahi ka mono ba lla ka tsela. Ke tlo tla ke busana le emong wa ba ahi mona. A ho le ditsela tsena tse kenelang ka tseleng. Ka ha re ho metse mmamedi wa PSFM. Khotso. Ntate makutse. Khotso me.
6: Jo go ma tshe total share le gato la ka re ke la gata mopena mo.
1: Ke le buile motabu.
6: Eh ntate.
1: Eh yam.
6: Eh a tshwa di mona teng ho tla mathua ho tla mathompetle ke ho ke go zwetse batho bana ba kwala di passage ba buya ka ga di tsela ha ba nna ke a ipotsa hore na le magena na ha ka ba fetse mo. Ba tsoba magena spoela hanyane go zwetse. O no fumana ntsa mathamona batho ba fuwe ditsha. Asa mathamona a itse matswa ka morao a sheba ha o no tegatetse mo o sa fuente o na o jetsa go fela o khutlela ha eno tsatile na le dikele o khutlisitse tegatena ha e dutse mo e tshwanetseng o dula ke morao tsena nan tate ba ithaditsa ba bile ba ithaletse leng tsa beng ba tsona ba ya ipha motho a dula a bona gore seka re se ditse nenneng o sa seng ha ke ke bue ka nnenwa ne wa bolela re ba sotho bona ba tshotse ibile ma kutlile nga nkhaula ke ha rena batho ba banetse ba bola wa ba isitse ke mama bo bona tse ba ona mo go bona re ba sotho ke ba lotsana ba tsa mabantse ba tsa ma ba hlaisa ba re mo o dula ma mo o dula ma ha ba batle o buswa ke le sotho ke mo gona gona re ha re batle nthwena nna ke re nthwena ntsotho e hula tuana ha ho etsa jwang ho etsa jwang ka nnete go tla sona mo e ka re tsela molemo teng a o tsana hona go re tsela tshekile le sitwa go tsela molemo go go fela tsela makoko a go nne re latinana ha ke yo ditse ntse tso ba go tsoja lo ntse ba lo ka o tsona ka mona ba hona le ditsha ba lo fika ba ga ka la u dima tsona ba kwala ditsela ba kwala eng go tsena mo batho ba tsa mang ba nentse ba ipiletse ditse mo sa le ke mo fa tshepo I mean, how old is 10 of my 10 of 100 of 200
1: of 100?
6: How old is it? How old is it? How old is it? How old is it? I'm going to miss out.
1: Kile wila holo mme.
6: Thank you, Daddy.
1: Mamri wa PCFM, kime tsuma shuma mabedi, rehabili hori nyane, ya bukai, rehabili hori nyane, ya pili. Mwamri, re, kitle kima teleka mwono ka kwading, jwale ka ha mkono matise tsule ya nasa ntsabu, ntsakwano hori, matatati, empa he ha se kwading fela le dibaka tse dintse ngata go bona la bothata bona boleteng ba ditsela tse bona la mjwa le dintse di senyega tse dingwa le di kwalwa jwa lo ke ba ahi e mong le mong o aha mo aratang hona teng mohammed ere ha o le tsena ke potele ka mona fela e lore re tle re kene ditabeng tsena
7: DCFM your pulse our beat
1: mamedi re boetse re gotlile jwala ka ke bontsitse he re tlotla go buisana le e mong wa baahi ka mono ya tlatla re qoqela sello sa hae kapa sello sa bona e le baahi ke dumela gore ke o tlotoba ga golo ditabeng tsena tsa ditsela tsena tse kenelelang ka gare go metse kgotso ntate mohapi a kodumedise mamedi wa PCFM ke le bula gole
8: ya ha ile ngodimo na ha be sele mo
1: e ya ntate
8: ntate ke go botsa ke tobeta ba street ka nna ka pota pota ke na le mathata a mahuru a ditlwa ntate go tloa stopo mo na tsena tsa ga mahau mo na ha se le le ke mo tsotso fela fihla ke le nyene na le mathata na na ha isale e mo kgetha go e mo kena a tsibileng a mema batho ba wa sku ba wa sku le bana ba tlotse a go ka mema mo nyo mo kgetwa le ka tsi mena mo kgetwa a suka khutlela ho yena nda de le no ja khola a ke ja e bona wa e tsiba ja me di wala wa e tsiba e tsile no ya ha mpe bona bona bona ba e sale ya re kolo di ya di a tla wa mo hono a itse te bana ba sekolo ba batho ba feta mo hono ha ba sa feta ho ha sa re kolo e feta ona le kolo tswele tsa jana mo hono mushungona ba mokobe ba la bahlano ha itse le mokobe kuno yeno wa honda fiti mono e go betse ka ga tsela e ka ga nyeka ntho ka ga sekate seno mono qetelo nya magatello ke mase go rutile motho ka tlo
1: ga re mo happy o ring jwa
8: ga ne ding that
1: motho eo a kena ka tlundwa
8: ndade
1: motho eo a kena ka tlundwa
8: o nna le ngwana nan le ana tsa mathamata bosifu jalo la na toileta ke tsa sa kwale ha tsa sa kwala ke a bona lena ka pola le sepongo sa bokoko nna o sona jere ke ba medi ja go sebetse ke bona ga go se gara le motho mongwe wa fapane
1: ka tlu
8: ha go se wa motho na di mona ga go motho na a di mo tsebele bana le bona ba motse
1: ka ha ha
8: ka tlu o sa dutse di shotse ga ke re ka se thungo mo bitse ka mogetse pedi a ba se thungo
1: John ha ke utlwe mona uri ha u buisana le yena bothata bo bile okae
8: ha a tsebo bua motho na ke botawa empa jo la ke se ke hlala ka ntse ke bona gore yena e ka bua ka segetse ka
1: mme
8: e e ja u ka se ga ne sena o seng a ba tswa a ga bona la go kwata e bona go kwata ha a ja ma di bile a bua ke na ka ha ke
1: John
8: le wa utlwa le yona se sentse tso go tinye jwa ha mao ba ne teng ma mokobelo go bile le ngwe e ne tella ona mona ntse ka dipalo tsa la di bafatse
1: ka baka la tse
8: ka baka la tse la ntate ka ne te re le jile ha tshaketse le bona mo kgetha e botsa khuka ka potshe e le mo kansela ga le yana go jo jo the mo kansela ga bula masuwe ha e re mana mathata ntate
1: o ntate ntate mo happy ere re tle re sala ditaba tsena moround ntate re tle re bue le mokgetho wa dipuso ya dibaka ka yona ka mono re tle go utlwa gona ga e le mona jwale ditsela di senyegile jwale mokonteraka a sa tsamaile ka morago re jwale go kenywa dipipe tse tsamaisang metsi
8: o tšhentšhile dipipe agaba o tšhentšha dipipe sekwarenyala ene re tletse mono re ikibelela tletse ka tlase anga le jo palona le ya ga uri
1: na ibi tswanta be
8: ndato wa ha tsa da mono ena ha ga dile ha ya tsene le kwa ngo ha e jana me di jana go nya mono ha ga tsena go nya ka
1: anda te mo happy ke le bula ho lonta te e re tle re sale taba ena mo ga go tla utlwa gona hem kgatho wa puso di baka o re nga ditaba tsene ho bane maikutlo ene le hore mohlomong jwale ka ga ile ga buisana le majoro wa motse mo ho maserukwana go tla fanwa ka kwari e be lona le setšhaba le a e ala ka gare o ditsela tsena tse kenelelang ka
8: gaometsea
1: ndate re tla e salamoga o taba ena ke lebuile agolo mongadimo gape ke lebuileng tate eona ke moahi wa kwading ha besele he ya llang ka tsela tsena tse kenellang ka hare o metsi jwale ke mathata ka mora gore mo kontraka a re o lokisa tsela mono jwale o sasile ho le qhafutso fela ka re ho ditsela mme ke dumela go taba ena ha se tsela ha se taba e amang fela ba ahi ba kwading empa le di bakeng tse di mo ho bonahalang jwale mo kontraka a fitile hona teng e kana ba bothata e hlile botemo mo mamedi re hatele pele he o tlile go na maikutlo a ba emo wa ba a hi ba kwading ha re sele ke a fenka ditsela tsena se kenang lang ka hare ho metse tse bonalang di e le khafutso fela mo mamedi wa PCFM ka mora hore mo kontaga ka bua le a sebetse a le ke hore a tlise di pipe ka hare ho metse jwale ho so setse khafutso fela ditseleng mona mo mamedi me won't sorry ba le kile go buisana le moghetwa a chaona le thole o moghetwa a batusang ka lona mo moghetwa pusa di ba ka lena ha so ka ge letho empa mo mamedi re tla mo sala mo ga go tlo gona o reng ka botata bona bo bona la moleteng mo mamedi re ya o le tsena ke tle ke phetela ditaba tsa ka ka gore re tlo tla re le kola ditaba tsena tse amanang le a goa me ke tlo buisana jwalo le o mong wa megatlo ya ba sebetse ka rona ire ya ulichina ke tle ke le ke hore ke tle ke bona hore na ke hoka hokana jwa le bona kwa nang mamedi wa PCFM ka tsona ditaba tsena
0: PCFM le di ngwetse tsa ngone go di maseru le rive le botlhabothe dia mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle dia mema toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko di bidi tsa letsatsi ke tlhophetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba motshepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke khabise pitiki ka mebala ya rona ke tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equal cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojusa Transport and Toss Hi, he have a Satie!
1: Mamedi wa PCFM ke tla ke bontshe gore ke tlotla ke buisana jwalo le mongodi kakaretso wa mogatlo wa basebetsi ifetu e leng yena monghadi Makakule. Monghadi Makakule wa Motswana PCFM.
9: Ndabe.
1: Awa
9: bitsa mo khatwa ka hantle.
1: Eh. Ondati. Ah.
9: Yere F2.
1: F2 ntshagena mangaka.
9: Eh, you think you fit.
1: Ke a le wandati.
9: Yena.
1: Ah, jwale ka house ge lokisetse taba eno ke le buile a holo mangaka. Ha re ke rutle hore na e be he di taba tsena tse amanang jwalo le agua. O fikela ha jwale khatelo pele ke feng ho bane e sala ho thwe. If we di khoditse ka bang robong fela mme re bona kana ko yona itsofetse na hona le lethole o jwale e ka bang leselele le seding ka lona ntate Makakule
9: ke ya le bondade a gidimeni sheba mamedi ntate le o ka meri lwana moholano waka o sompoletse na ke ma mme ke re taba eno ntate re tshwentse ha ho go re re tshenye ile tshenye o yena yena ha isa yo ke tsa tsebe mo gona e be qetello nya letsatsi na re to qetelletse re ntse kwa go bana jwa re sentse re bona ditholwana tsa taba yeno nya go be ya kwa ha ya ntshafatswa ha re etse mohlala fela ka hore hona jwa le jena taba yeno nong ba di seme mmane ne ba sebedi ya sentse ba ya hae me ho ya ha e ho no ha bona ho bolela ho re jwale hona le tsie ya hore ba ya ha e jwalo ha ba sebetse kana kwene yo ba yang ha elo ga ba sa sebetse o ba ne di feme mona le ana la dengi no web no pay ba tlo ba ya ha kana go ne ba di tseng ha ya ba sebetse mme bana le malapa bana ba le fa di rente bana ba ya ba tloka di ntse ngata ba tloka di phato tsa Maria ba pamba ya sekolo Maria jena ke ntse ngata fela go bela go bo pelo bo imetse batho e le gore sentse re bona ditholana tsa yona ntate o tlhile tsona jena ona le tholeo tsenang le lona le tshware ya
1: e ya ntate
9: e ya na
1: o bolela gore le le megatlo ha mmuso o ka o latamela ka makala a mehang go lebea le seding gore na ebe ya iketswa ka poche
9: go ha ntate go ha
1: mohlomong re shebile boemo bo teng mo jwa le basotho ba ntseng ba kena ba banke bano ntate lekaleng la tsa lehae ba emetse ditokomane tsena tsa ho eta e leng passport mme tebelelo ke gore ba gutlele Afrika Borwa ba bang ba sentse ba tswa go leba Afrika Borwa. Afrika Borwa le yona ke ena ka nqena e re ha e tlhoke batho bao e leng batho ba tlang dinageng tse dingwe ga fela ba sena ditsebo tse kgetheileng ka nqena mesebetsi e bonala jale e le tlokotsing ena ya difeme ka Lesotho ka kwana e be le reng lona le le megatlo
9: anate ntate mmuso o lokela go ko o inagane botšha o lokela go inagana botšha gobane ke nako eo wona mmuso o lokelang go jale o tswe o lo thusa o bone gore o lo bua le naga eno ya Aforika Borwa gobane ga ona naga e nngwe re kaka yangwe yona ntle la Aforika Borwa ga re tlwa Lesotho mona ke yona mo re seng re tseba mo reyang dikontrakeng ke yona mo reyang difemeng ke yona mo reyang malapeng ke yona mo reyang ditekesi ke yona mo reyang mapolasing ke tsona dibaka tse ngata tseo re sebetsang mo tsona mabenkeleng di-restauranteng jalo jalo mme Aforika Borwa Lesotho le lokela gore le phame le lo bua le naga eno gobane ntle le eno no fela go batho ba tlabe ba na le di-passport-o ga e ba re se re renke e ba e bang o na le yona pasa ga a na lengolo le mo dumelelang go sebetsa gobane passport ga e o dumelele o se o sebetsa ee o ka tshwara passport ya ba nakong fela ga e o dumelele o sebetsa ee andate
1: jwale ka o bontshang tate na mongadima kakole Lesotho le se le tshwanela gore le ikokotlele ka Aforika Borwa fela na ga ona se ka e tswang ka gare o naga ka kwano go bona gore jwale basotho bana ba ileng Aforika Borwa ga ba gutla go na le seo ba setsang
9: nate gantlentle ga le a lokela gore le shebesa Aforika Borwa fela fela ke yone e gaufinyane ke yona eo re ka tsebang go kena ka bongata go yone be bang re re se re hlotse ka ha e ka kwano fela le rona ka bo rona fela re ka tsoa go iketsetsa letho ga re le tsena ge le batho ha e ba ge ba le ge na le difeme ke tsena dingata difeme tsena ka botsona fela di hira batho ba bangata go ha e ba re ka gaetsa go go be le batsetedi ka ga difeme ka mono tsa nyolwa ka ofela mahalo sukumane difeme tsa sebetsa mafeteng Maseru ena ka ofela go tloa ka Tikwe Thetsane Maseru West tiatiane mono go na le difeme ke tseno re fete re ye Maputswe mane re lo kena Bothabothi dintho tseno ka ofela dišhele tseno ga di ka tsa tsoa ka ofela tsa sebetsa tsa ba le batsetsetsi go na le ntho e ngate re ka ka etsang re lokela go sebeletsa gore difeme tsena tsa rona di tsebe go tlhagisetsa local e le ngwana mona e le go batho ba gona be bang ba tsamaya ba loge ka Botswana ba iloge ka Aforika Borwa ge tsebe gore ba tla fumana dintho tsena gona Lesotho mona ee anate ke yona ntho e lokelang go re etso eno
1: ontate jale ga le bua le ba ikarabelang ba re bothata bokae ba gore dintho tse di kene tshebetsong re a gopola gorete
9: wa tseba ga re tsebe le monyetla wa go bua le bona e sale re ntse re qeteleletse molamogene ntseng ke neng re bua ka taba tsa koa mme a ba diphutheo tseo tsa ka morago mona ga di sa tswela pele ga re sa tsebile na go etsa etse jwang jaba jale sentse o sutitsana fela ga ntse re sutitsana go fitlha go tlha ena ya dikoloi tse nyelwang kore ke ntho tse ngata fela tse setseng e le selatsa fela kanata ga e sale ofisi ya tonagolo re

0: o so utlwa ha le letho fela ha jwale me botata bo bonke bona ba Afrika borwa mo jwale ba seng ba sa batle batho ba se nang ditsebo ba re ba hloka batho ba na le ditsebo fela di company tsa Afrika borwa mono ha ba sa batla melata e tlang ka ditsebo tse nyane kapa sebetsi e fokolang e se tshwaetse hore bjale e tswe ke ma Afrika borwa ho latela ka moo ba bontshitseng ka temo mamedi ba hlile ba bontsha hore ha ba batle letho le hona bjale e hlile ba ntse ba tswile letsholo ho bontsha hore ha ba batle letho ba ipatlela fela batho ba nang le ditsebo ba ka tlang Afrika borwa mono e seng batho fela ka mesebetsi ya bo mapolasing jwalo jwalo ha ba hloke ditaba tseno ke ka moo ba bontshitseng ka temo mamedi ba ntse ba tswela pele ho ipelaetsa mme jwale taba ke ena ka kwano ka hae potswa ko re na bokamoso ke bofeng na mesebetsi teng ha o le tje nomoro ke yona ene ya 2121-9956 kapa 59956 2121-9956 ke utlwe gona wena o reng momamedi mme ke bone gore o ntse o latlhelana maikutlo ka mona ka WhatsApp-ong le gona ka teng he re ka utlwe gorena e be he o reng momamedi wa PCFM mongadi makakole ka nnete ke lebuile agolo ntate o busana le wena o se o setse fela metsotso e mmedi pele re arogana ka kwano mme re tla di sala morago he re ke re utlwe gona e be tsena tsa kwa di sedile ga kae ntate re tle go utlwe gona go na le
1: lea
0: ntate ke lebuile gagolo mantswe a mabedi a magago
1: ka nnete ntate o tla bo go thusitse gagolo mme re kopa go mmuso o ko sesenye nako ile batho ba lapile ka ntle ka mona ba otlwa ke tlala ya o dula hae mme re kopa go mmuso o ke o nagane gore ke bana ba kene ka segatlha ka ga naga ka mona ba gutla kwana mo beo ba bangwe ga ba ntshwa ka mono ba ba leya ba ipata ba thunngwa ba lwantshwa ba senyetswa kore tabene ko bane ba tseba gore ga re gutlela lesotho ke mathata batho ga ba ke ba nnate fele ntate ke naga ya bo bone mme mmuso wa o boetse bonnete ba gore bano ba monong batho ba nonong ba wa sebetsa gore go bulege go ya nageng eno ke seng jale re se ra ketele jale re se re tlameya maoto le matswa gore re neelane ka naga ya rona gore e nkuwe ke Aforika Borwa gore re tlhere tsebe go sebetsa ga e lokele gore ebetsang rona ba bangwe ga re rate go ba mama sa Aforika re ipatla re le basotho fela re na le menyetla mme naga ya rona ke enonong e nkuwe ke South Africa mme e lokela gore re sebeletse e re tswele molemo gona mono mo eteng mona re e sale morago go lo sebetsa e le gore di-negotiation tse ga dibewa mona e lokela gore e nngwe e bego bontate lenkile naga ya gona mme a ba lenkile naga ya gona ga ona mokga gore le ka nnala re lelekisa nageng ya bo gona
0: mongadimakakolemana
1: menyetla e mengata agolo ka nageng eno ke a leboa molwana
0: e lebile agolo ntate le kamoso ga leboa ntate mamedi wa PCFM re felela mona mme ko sia jwale matsong a Funky L lebiso la ka ke tla dimakutle ga re kopane hosane ka hora ya 10:12
2: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhoko go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa go tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tseng ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya lekgotla lena e fumaneya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e e latelang go ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharololo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa

Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

Mino o Monate ka nako tsohle ho PCFM.

music that gives complete freedom.

0: Ke le bongwane se mo mamedi dumela. Mongodi kakaretso wa mogatlo wa basebetsi wa F2 Monghadi Tshepa Makakule ore mmuso e sa lolenyaya le koloba malebana le ntshafatso ya AGOA ka hare ho naha. Lekala la ditšhelete le meralo le ntshetso pele le thakgola morero wa go bopa leano le letšha le tla thusa tsa mebileng. Baitshukudi toropong ya mogotlong ba tlositse mekhukhu ya bona sebakeng se reretsweng go aga tsela, mme ba se ba fumaneha sebakeng se setšha se fanweng ke lekgotla la toropo. Ho tsamatšhaba Uganda e atlegile go laola go atoga lefu la Ebola dikgwedi tse pedi ka mora gore le fumanege naheng eo go tlhaga naheng ya boaisane ya Democratic Republic of Congo. Vatican e gakotse setlhotshwana sa marabele kapa e gaotse setlhotshwana sa marabele ka hara kereke a ileng a tlhomamisa babishopo kgatlhanong le taelo ya mopapa Leo. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong e le 15 ka morao hora ya bosupa.
1: DJ Boots and Mapumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: to make hey, music.
1: Mag- mag- bona ma bonza ma. Hey.
0: Yeah.
1: Kre lo magena munna. I fail to understand him.
0: Motukandi to la kontrole ya ponteng. Outra. Ponteng.
1: Ntalo hore, ntalo hore ma bom bom.
0: Yeah.
1: And ntalo hore che studio staff apa na motlomong ha. Jole ga en gilena wona re ma mising ke fa paneng. Ha hona le e khona le mago tla utla motho tsa bo bina man.
0: A o tla utla. Ah yena hle o bina jwa le DJ but re ba tlhankire ba tsefela ma di re ke re bua ka artificial intelligence. Wa ba no re na. Eh ho ya ka wena wa e gotheletsa gore e sebediswa di nthontso tlo gore ha e tla sebetsa kae. Ho ya ka wena o la ka tsa o na
1: na ka e sebetsa kae.
0: Yeah wena. Because your need is here. Whether we like it or not. Se re bona batho. Nna go bona ene e setsa hala. Ke bona gore e tlo khala malapa kae kae. Ba nna le batho ba sa tlo utlwisisa gore ke AI. Se ke tlo bona butsi a sa nkuya sa ntse a sunana le motho kae kae.
1: Yo,
0: and
1: ona
0: AI, yeah, butsi. Fa o etse ka gore ntse o sunana le motho o sa sunane le ena.
1: He bana.
0: A ke wa bona. Ha o nagana partner-a ga e tlo utlwisisa gore it's AI. You understand? Kae, go na le batho ba sa tlo utlwisisa AI. Wa e bona. Nna kae kae ke bona ka re batho ba e sebedisa hampe. Batho neneng ba e sebedisa go gatisa mantswe a batho ba romelele melaetsa e fosaetseng e ke ke motho eno a e ntsentsene tsotlhe kao fela bone so e ya ke bona
1: mathata
0: ya e na le ntho tse ntle le tse lengwe tse di tsa tsone e tlo ba ditlamorago tse seng monate
1: a re tlo mabura PCFM 2121 9956 mole plus 2665 9956 a re ke re to gona behe wena o re mmamedina AI ena ga ke go bone e sebediswa nthone di feng go ya ka wena e ka sebetsa nthone di feng na e nepaetse na na wa e kgothaletsa na
0: re ke re shebe gape le musiceng is it okay gona bale tsena gore batho ba etse dipina ka AI ke go bonela motho ke o tlontlole ya go le okae
1: e beya fela mono ka tetla o ta fela mono
0: motho o thola di-views o thola tšhelete mme
1: thola tšhelete tse
0: so to tloya o tlo perfamela tšhaba sena you've
1: done tsa go kona wena o reng
0: okay. Oh, what's that? Ntshwarele DJ Boot. What's that? Kana re sentse tsela pelo re re bona la mthata rona di tsamaya ka tsela mo futi ofeng. All right. Maybe the piece of FM re letse 2121956 le plus 2665156 6200956. Ru tla maikutlo ha bona wena ke a feng.
2: Eh la mo ipo khabane. A ja tsapala hantle ke sfari ka mona na ka makauti. Ai. Ei ai ena na na ka ga nanti. Ai. Ya hantle mare kae kae batho ba se bidisa hantle ka nnete na o bane ya na jana na nga sa jile o kae kae ke tsa fela jile hona he ya le ai ka nnete na yo na ga tlo ka ba nya ni tshoteng a to ya le ha ka lihle ke bona ga le ske mo sta ba sengata ke ai ai a re sana tsi go technology ai hai
0: ba go hona le tshe nontso le se tumelo so ka hlao le Canada a ke re wa bona
1: o so le world cup
0: o so le world cup o fela o ntlo le se tumelo mo na
1: so tla la mana ba lo tla mba no cup mo i kwentse o tla mang zo tla ntse o
0: tla so tla la o le ba di ba bi
1: o tlo le mba se follow mezi o ne ntse tsa mana tsa Mexico
0: wa bona
1: le batho ba shota
0: ya wa bona ona tshe batho ba ga tang ho sheba bophelo ba batho on social media gore mamma ngwa traveler yela
1: Proudly sponsored by AI.

0: bona ke tagadi mana mabooms ale mabelo a PCFM hlaka mana ka mohale suku hey ye ye o mutlo wa ang fela a ke thotse legato ga bona
1: mabooms le
0: ra ka ona re bua ka local re local tsantsi be tsena be mona
1: ka
0: mporono ba ka fe
1: all
0: the way from Halusuku Tagan.
1: Oh, nice.
0: Yeah, Tamutang, PCFM.
1: Represent.
0: I say, if for soul poison, Shinoki, I believe poison, I feel like you will pull a Slimosina, Willa Kokahala, which I feel like Nikongi.
1: Nikongi.
0: Nikongi.
1: Yeah. Yeah, but.
0: Right, it's a
1: Right.
0: Huh? I'm going to go to the house. Na fela mana bege we la tla ho ngwadika na le jwala bina mo mamedi ka nnete ho bina ga thatanyana o bile bi bile bi maholo jwale re bene re botsa fela potso ona we la wa hlaella hore o sebedisa AI ka botsa ditse AI me potso ona ne le botsa fela hore na AI re lokela se software ba mo fi
1: Hamlet
2: Eh ba fetu sapuze ai khona nna ke le mogampiri ai khona AI how to a minimum mona of mane motho e bila tsile gapa ka ditloleleng ka bakala minimum manetseng ka bakala minimum manetseng of mana bila tswa gapa ka ditloleleng a sa tsebo go thola manetseng ke AI ai khona nice le ga nete a ke tshaile mono a ka nne sapo sapo ba fetho ntse ga le jile ka tsebela ola ola
0: thank you the brother ga le bo ha fela molaetsa hao
1: mhm
0: ya
1: mme bona na itla itsa ka ntle
0: bona mabumisa
1: pare re la ka disholeleleng mametsi pina AI yo hlomola
0: I didn't know.
3: I'm going to go to the house.
0: I can't get a piece of paper.
3: Bundesliga ka mara ka Germany aba palla stopa sa Borussia Dortmund ale ne ga Manchester City ri amata ba thoa ba ga ha no tuma mono manyosmane mono ha no tuma o tla tuma ja ga mane mono hai wa ba feta ka nete motho a tie wa rantanya
0: na santsa ditshela
3: santsa ditshela motho a tie wa rantanya
0: akho ma le kuntula ha ke le fengwana tsheka phata phata
3: aya ke tsebe botho a tie botho yona nna ke nka e le hard worker motho yona ke nka e le striker ga sa nnete motho a tie yona ke striker ga sa nnete motho a tie jwale aerially tsena tsa hodimo a khona motho a tie o itsamaisa fela e ne le Gabriel o hedile ka pela hae a ba wela fatshe ka tshoka hai jwale ba ga motho yona nthena o hlola a etsa motho yona le mane manyesimane mane nthena ha e fihle yena le manyesimane mane o ntse etsa motho yona tshe
0: o ntse mo etsa ba le manyesimane ha ba qala o kopang
3: a sna le mane motho a tiba a sna le mane o ntse mo etsa tshe motho a tiba
0: ntse heta ka dimaha
3: tsa heta ka ba hai motho a tiba lo hana ka bo khopo fela motho a tiba ka bo khopo fela
0: yo
3: e ka re a phela hantle tsena ho mushile la ka bo ga dira ga twa ga ga tau go ga ya ba vita i jamela fela o bona ga a go go bona ga ha shona ho etsa ite
1: ba
3: ga ite le motho a tiba o na le ndo ba ye ha ira ga ga phela hantle le bo mushile ka nako a yo ra tau go ne ne ba ga Messi is not human
1: yeah
3: ga le o tla bona ga le ene ga ga ai go e di ga e
1: ga ga ja ga helele
3: ha se motho a e ka ga motho nya na ke no nke nye nya le fule le mfela la la la la fo le thata nya
0: ha ke mathata motho a di motho na o kotse ma
3: ha motho na o kotse motho a di yela go pula o re dile mo ri sha le nya ne motho a di motho na go ona nan le bo ma 23 24 o sa le mo nya re motho na motho a di
0: ha motho a di motho a na tume 5 years a go nan le mo di ka 10
1: Ah
3: buti. Kana kwelo na lebo 89. Ntile motho a die. Kana kwelo hana a hlaela.
1: Ya no.
0: Ha le kana ka mane ka Bundesliga.
3: Eh motho a die re ke etse tsena fela ka pele ka botako. Re ke etse tsena fela ka pele ka botako motho a die. Motho eno o monyane no a ke ba fana ba ba ba ba ile mba tuma. Ntse ba le banyane motho a die. Ke motho a 21 July 2000. Yes, o tlo tena 26. Ka di 21 o tena 26. E le o sa le teng motho.
0: Yo.
3: Ona ba le o sa ntse motho a tio. O sa le 25.
0: O 25.
3: 25 motho a tio. Ha se ke go 23 24 ne ke le mo ga o nyana. Ka se le sentse pe o 25 tena 26 motho a tio le o re sa le mangata mosimane.
0: O yana tla pa la mehope e media la fatse.
3: E jwa le motho a tio e media ona. O tla etshwara motho a tio ba re 26 plus 80 e le hore ya tla ba 34 ka le 34 aba petrol wa go bidi motho a tie go bona ka ga tshomong o tla ba sa 38 ga kana ka fitla depending o na check a nnete na o discipline tya ka e le medio na o tla ba pa
0: Tsene tsere boleng tsaka
3: se ka motho yo
0: ya
3: botate
0: ne ke re tsedi motho montso ka re di mangaditse ke di feng mafelong a beke di papantsa mo palo fa tsaolo
3: e botate go po re ke tle ke etse tsena fela ke batla gore wa hopola jere hande ke le hela na hena no we batho se ba eng ka fela go bane ena le di papantsa mo nate na re papantsa mo nate ke nete batho ba ka nna ba re historically papantsa mo palo fa tsa ya sokola o kena lo re le mo na e ke e tletelong e se tsona ha ithali ke tsane tsa di play off le botjwa le ntse ke le tetello ho se tjena ka nnete le tsedi rwale ke batla ka tla ka batla go thati le tsetse tjena fela re shebe ho twa ditiba tiba le mona hore na batho ba teng ba papalla ho hlopha difeng ka pele ka batla go hema bra PCF me re tle re motho bi tsong sanda tendika papalla ho hlopha sa hambega hambega ke yana ya kamane ke tsane tsa yana kamane ka nyong kamane ka Bundesliga ka tjeni ka mo khuri tabani ka teng motho a bitswang Agile Selvico papala so passa Watford ke sa manyes maneng Watford e papala division ye tlase nyana motho a bitswang Christopher Aje papala so passa Brentford ka bana ka manyes maneng che re di tloele e tsena tedi tsenga tona ko kai Leo Ostigata ko a Genoa Genoa ke a kamane ka Italy ka Serie A David Emola ko a stopa sa Wolverhampton Wanderers e relegated ba pala ka mana ka manyes maneng Frederick Andre ko a stopa sa Bodo Glimt ka ona ka haboka ene Bodo Glimt yena na he ke se seng sa ntlopa se seng tse seng di sebetsa hantle papadi ntsa ane tsa Champions League ya Bodo Glimt ka nete ba hlotse le hlopa tsenga taholo ho yena e ka tanga feta Champions League ba shapa di upset ba je saba to ka dipetho ofta mona he ona lomfanane makasa na o ba palla sto passa Torino ke ka manaka Itali ona le Trashbong hega kwa Bologna ke ka manaka Itali le ona Sandre Elangasa kwa Derby County ka manyesmane le king yetlase jwale ho na le Henrik Feshner kwa Viking midfielder ona le Morten Thosby kwa Grimonesa ebo ona le Patrick Ebeka kwa Brooklyn Tech Grimonesa le ona ntse ya ka manaka Itali le king ye kholo ona le Sander Berge kwa stopa sa Fulhema ona le Martin Odegaard mo captain le last na le o tlhaka nna motlosa jena o bona ati Martin Odegaard kwa Arsenal ke mo captain ona le Frederica Osnes kwa Benfica ga tsiba le yona ka nete Arsenal re ga tsiba go tsheta onka mo pali ke manyo spani Benfica ga tsiba go tsheta ka manaka Portugal ona le Grecian kwa Sassuolo le king ye kholo ka manaka Italy Rangers aqui a Camarica Scotland ki Telo Asgard ka mogiri tabalika teng Benfica Andresa ki Capandrias a Camarica Benfica o teng Oscar Boba ku a Fulham Jan Sapeta ku a Borut Limta jale be di forwards ki Alexander Solo tapata Atletico Madrid eno tinge Solo tona na kwe baswana ni mata bana ba slona e ka ba para ka phathaphatha ije tendate phathaka le ntwe tsona le Erling Haaland tjena Alexandra Solota wa Atletico Madrid ja mutlisisa le ke brata ne tesa le ke phathaphatha Erling Haaland Manchester City mo re tshe fema ofta bona hona le mfana lo tshinki Jorgen na kwa Crystal Palace le tinye khoroma nyesmane bona le Antonio Nusa ona le monati Nusa ka ne le monati Nusa wa ka Kamareka Bundesliga ka Germany Fopinsa RB Leipzig ona le Julian Raya Sen kwa stopa sa Borussia Dortmund ka mogoba lengkate wa le ke batho ba leng ore ka nete are sa ba hlokomele re tlang ka fela go bana ba dule ba kena mona imbat they've got quality ka mogodi taba le ka team ba re PC FM ka nete botati a ke tsebe engwe ya gona ntongwe e ke se bile re tla bona go na diploma thalwang ba re PC FM bile ina e ka pele ka tla go motho a tle o sa go butsitse mona hai e thata ho le ena o ke jwa re wa e predict ka nete e thata ho lona jwale ka mo khodi taba le ka team ba re fisha pem hai kona o bi mo thata ene te sala bi mo thata ene te sala tsa tla ka jeno 9 o'clock re tla kopana le stopa sa Portugal sen ka rebele le stopa sa Spain ka mo khodi taba le ka team Spain ha ya kala hante ba ke ka re fumane mo re tshetso Portugal ai Portugal ha iso ka ba manati ha iso ka ba manati tshe ya ka nna ha iso ka ba manati ka nete ba ka dile yone stopa sa DRC ba pala ka ole kana ba pala le Uzbekistan ke yone ba le mbaye otla ba pala ka ole kana na ha Colombia ka mo khodi taba le ka team mo re fitse fa mojwale ba hlotse 2-1 mo ba mona papari yone ya 2 bani ke yone o ka re ba hlotse ne ba ba pala hantle nyana because che Uzbekistan ka nna ba le ba wa tla tsinga da a se na ha yo ka re ha ka lokalo o ka buya le to Spain ela ba pala ka ole kana le Cabo Verde ya re ba dilenye bontsha Argentina mahlo a se boko Cabo Verde ai kona ne te sa le thata Cabo Verde ebe 28 USA ke the host nation le Belgium ya motho a te
0: mwana ga ke batla ke re buya ka Cabo Verde ene re buang ka ona na ba le tshene ke ona e nngwe ya ditlhopha tseo re ikwatlang sepuba ka gore ile ga bapala le sona ga togo ya 1-1 ke bana ba mogopong a lefatshe motlho mongwe nana seo ba se etsang ga ke dumele go checka leaking ya bona go na le batho ba tswannageng engwe ba bagolo be o se o sena ditlhopha tse batla go sebetsa le tsona beo ba batsang ditlhopheng e be otho ba strength na le kgale ke ya gago
3: gore e motho a te
0: Cabo Verde ke setlhopha seo re kileng ga bapala sona ka nngwe go nngwe mme ga ba ga keteka jale ra bua gore rona re le basotho ka nnete re ntse re batla re ba betetshana re ile ga bapa le yona Cabo Verde ga bapala nngwe go nngwe ga a keteka ka nako ono rona ga ke dumele Cabo Verde wena checker e ntseng ka di-reject tsa naga e nngwe tse golo tse seng di le golo di lemong re di tlo thusa ga ke dumele ke a gana
3: motho a dietabana e buanye golo nnete kore ona tse di tsona ga re tlwelele moketeka
0: orena ke
3: aganare bapala le re ga bapala le Cabo Verde ene e tshwarisang bo Argentina bothata e tshwarisang bo Spain bothata ebe re re ikwatla suba re ga bapala le yona ka go lekana ga bapetse neng le yona ka go lekana le gore na ka mogao ga re bapala le yona ka go lekana rona re entseng ka mogamono gore re ntlafale re le naha papadi nya bolo ya baoto ha kha bo o vede yona yentse motho a te
0: thetola ene ba ba kwata ba kwata batho batho ba tsa bambolo go feta ba kwata ba ba re wetse go na re tsebe bolo bemba bo ke
3: ba go motho a te ba re
0: ba kwata thetola ba go go na re tsebe bolo stick to your day job ga le re na bona ha se ba go tsi king ha tsa ba bolo ga nanga how tsi
3: e ya motho a te kona ke tsho kere na nke tse ka dula mona ba kere ha ine ba re ka to ba pala le Cabo Verde maoba bele re bapetse 1-1 ne ke tla ga santse le ntho ona lwa le ba ke nako ona le nako dipaking e leng go gona ke rena re entse mo re be re bue mo bona bo bona o bona ngore ba improvile haholo ka nete re bui ka afcon mara papa ka papa tsa afcon na ha tsheka ntsane tsa bo Comoros go Comoros ne re bapala le yona re bapala ka go lekana re sugudisa mona le yona ba go bona go le proceedings ngwana bjale they are far ahead ka nnete ka mogodi taba le ka teng so ke ntotse go tshwana le ridi shebe
0: bona ntse
3: ka kwata ka le basotho
0: bona ke kete ka sepapadi se se golo motho a te se o sna motho a palang a batlang a se batlang o se sebedisa ke bentse a utile e bile o kwa feta bana ba basotho ke etsa ngo ntlafatsa talent ya bana ba basotho
3: ke melo yena motho a te hona ha ile hantle re etsa ke le ka bona ona le bola bua ka taba ya development ke ne fae tsing di structure tsene fae tsing hore go tloa ka lo mane ge be le grassroots level mane ge be le batho elong hore ke batho ba mona ate ba o tlang ba tla na chara talent ena ka tsela ene fae tsing go nyolwa jwalo ka di unders ka po development me khahlalo ya teng o fikela mane go national team motho a tie ha o dimo e mona ate motho a tie di fopentsa go nama bona ba tsena motho a tie a re bua nnete a re tere bua ke nnete Africa borwa mana tsa ba direka di bapari ka ntle kapo e dinaha ne o di hlopa di ka re ka di bapari ka ntle but ntho ba lang ka yona gore ke mo khona bile mbanang le ntwana o thinki foreign culture ke nnete ha Africa borwa fela foreign culture e fike yona ntwana hore dinaha di re di hlopa ba lang ke letsa sebedi sa di bapari tsa ka ntle ntle bo England ke kwana le England ya sokola ke ano bane dumeletse batho ba bangata fela jwale o tlo fumana go ba lla ba re a ikona ga re tlo lata dibapadi tsa ka ntle jwale o fumana go ke tsona fela tse bapalang mona ba rona ga ba yoba e tla re mo go tswalang go kgetha bo national team re tlo sokola ba batho ba ne ba tla ba le siyo ba ile dinageng tsa bona e le go ntse re tswalela gore le ga re bapala ka ba ka ntle be re na le ba rona be re reng ntse re ba developa ka tsela e ne paetseng gobane ke bona bao re tlo ba tlhoka ntho ngwe e ba sebetsang ka yena motho a tie ke yona ntho eno ya batho ba ka ntle motho a tie bo tlo fumana gore ba tla o tloa bonyaneng jwalo e se ba matswalelo wa mona ke le ka e leng gore fatshe ke bolo ona jwale be le go fumana gore a na le batho gambe e leng gore ke ba boroko ba bo motlhomong lose ke ba ka re moroko fela motlhomong le ba bang ba bo Germany malapa re a tseba go etsa la ngwana jwalo o phela kwang bophelo bo jwang be e leng gore se le mona e le bana ba kwano le bona re ya ba fa oba ga o shebana ga ya fora motho a tie batho bana ba mono fora wa ba bona gore aa batho bana di-origin tsa bona ga di mona bjale ba sebedisa e ngwe ape motho a tie ke yane o tlo fumana gore o na le motho a nang kotlela gore Cabo Verde e ka re entse jwalo Cabo Verde e ka re entse jwalo mo e tswe bjale yo batla dinagentse ka ntle ka kwana gore na batho ba e leng gore origin tsa bona ke tsa rona mona ke bo mang bjale ga ba twiste ba tla ba tlo bapalelana ga ene so o tle ka ga ba entse jwalo so le rona ona le ba bangata motho a tie bo tla utlwa o tla thwe mohlala ke etse mohlala fela Thabiso Lebitso ke motho wa mona ba o duetse ba re le ka pre-season kapo ka off-season ba ke kae bo mfanane moleleki ba o duetse gore a batho ba na di-origin tsa bona ke tsa mona so ba kgona gore naga tse ding tsona di tswe di bapadi tse jwalo tse sokang di bapalela e leng gore ba bapala leaking ya teng bjale ba ba twister ba gutla ga o bapala papadi tsa mogopalafatshe jena kapo tse international o fumana gore bjale ba ba lata motho a tie ke bona ba teng ka nete o fumana gore ona squateng sa gona fela sa Losotho fumana gore re na le batho ba bangata na le e mong a sa tlhaa fela bo Germany kwana e leng gore ba batlisise ka yena ga a soka a bapalelana ga Germany ke mane bo o tla kwa go thwe nyeo go itswe a kgethe pakeng tsa Spain le Ghana jale e be nyeo ore ana ke mang fane o wabo Nico Williams a butuwa hai e o vita ga na je bapalla Ghana e le Nico Williams ena o ga na je bapalla Spain so je mo go loka fumana ona le ntene hore motho ha so ka bapalla na ha ena ba para likinga yona bele na ha ena bele na ha ya habo ya mmatla ka marebe motho ga e kho na je kgethana ha ya Yesu go feta ena e je bapalla likinga teng so je ntlo tse go tswalla ngore ge be mana a tudietsa ge be le batho ba ile ngore ba sheba dipapadi tja gona ho hle hore na ke motho eno a ile hantle methapo ya hae o kae ha ile methapo ya hae le sotho le ha ile ba ha so ka fihla le sotho ha se motho a ya mehla ena ba tla mo ferea a hore ba palla motho a ke bona le motho yo mongwe o thuki Jesus not Jesus a bona le motho a nagira Jesus ba fara ba fana ka 1998 a mo le le tsena ba le go wine le defender le ya nao na ba iphihlela pele o papadi tseno ba tswa mo fumana kae kae jaaka nnete ya babola motho a tee so rona tabeng ya development ga re so ka ga ba monate ke nnete o ntse o lekwa ya leka lefa ya leka lefa tabeng ya development se re bone ore e tlhommeng kae ka botšhabela ka mona e na leng e na leng but ga re so ka ga ba monate motho a tee ga re so ka re ba monate a ntloba ga o sheba le di-facility leng re sa shota gagolo ne re tlhoka gore ena ya o fere ya ba ka ntle motho a tee na go ntse re sokola lo ya ke ipotsana ga ta sokola ke tlhana go bona le ntshotswa le bege yentse e le gore bi monate re tla ke re buroko ena e ba palang hanti kana e go tsiya karakana na ile a itsa bona le ndoba le ba yetsa ne ke e ba le tokoma ne eno ya bona gore na ba le ba yetsa nyelo ba ba re he re leke ile gore na go ka ofela e be re tla qualify re joe ge ke na di tournament eng re add di number re joe ba re e tswalla o fetu 1-2 ya ga ba qeta o dula fatshe pelana ba qala ke mo thweng ba le se ba qala go tloa bo development mane ba rekise bo Hakimi le ba bang ba sala banyane ba tlala le fatshe ya ba he o fumana hore ba ba mana a tlike ya bona ka bonoka moroko e mana a tira e bona hore e tsama hantle motho a tie so taba go re na rona re etsang a be re thabela fela hore ke tlo lata di bapat di jole ka o tsho tsana ha tsa Africa borwa tse seng di sa bapale re ba tlisa ga tlo go thatsa majita ba tla le experience ba tla le eng le eng le eng e ba re shebile ka engile o fela re fella ona mo ka nnete motho a ti re tla pele ka thata re tla pele ka thata gere okay ba ka tla ka experience na serena ro ha ka lo fela gere re fella hana e tshele nna ka tsetela ho o tleng bana bana ho feta eno motho a ti
0: shebile mona mo junior Vinicius Vini junior a la galetsang phatha phatha mahlono lo antsa bua motho a te what a beautiful moment
3: o bone bile o bone bile wa molata straight to yawe o bona o mokaenya na ho yena o bona o bona hide
0: what a beautiful moment motho a te
3: a molata motho a te o motshwara ka letsoho kege bile junior ke motho yo monye go botsebang ka bile se monate but ntwe ra yentse motho a te ke ratile ka nete ke botho ke ratile mo nate moshimane o entse ntwentle motho a te
0: what a beautiful moment
3: I'm on that develop motho a tie. Mabra PCFM, ha re gela tsona re se bo rena di tsamaya ka tla mo fetofeng. Ke ka ba ka fela re se bo rena di tsamaya ka tla mo fetofeng. Se ba parisane sa mehleng sa rona no pirates e le mbadile shandu na ba pala position 2. Mabra PCFM, we ile ka mana ka stopping sa Durban City re ka bua ka yona chebe ke tsepedi tsefti le nyela. Empire lore Durban City ba nete faritse he se mola hore mo fane no bile no pirates ba ke sa season tse ka ba hlano asset 1 years o teng ka bona ka stopping seno sa Durban City ba ro ya ka a wealth of experience rale he experience ena na leona ka le ka hore he a fana ka yona o bona hore na mohlomo taba di tsamaya ka tsela mo fetofeng ba re PCFM ba re tse ke na ba re announce 70 purchase jadi a tshe bohoro ba bona ba di patileng se ba tseba a re tse ka pele ka tla go ba re PCFM tshabi so sesane o ile ka bana ka stopping sa siwelele ne tse re ga o tlo mongwe tla ba pala ha ikona tabiswa sesane o ile ka bana ka stopping sa siwelele ba yentsa ntle ba ha molotsi siwelele bona no pirates me ka ne to hantle ga ba itse tabiswa sesane ka bono selaelo rush botja you know ke a sa ba pala ei mare ei ga ba sa se botja le na ke tsebile ba misa kae ona tsoka bana ka super sport united thing o ile ka bana ka stopping sa siwelele le yena siya bonga ndlozi o ile ka stopping sa skook united ke re ka bua ka nalo bahlano le go mo le mogoto skook united sonwa bo khumalo ka mana ka midlands blessing engiba ngiba ba di late yana o ile ka mana ka midlands seth green ke le ka bua ka nala bahlano o ile ka stopping sa Durban City ka mo go di tabela ka team ba re fitse fem nsx ke batla go mona go bane no bua ka ena gore stopa sa Kaizer Chiefs se nete fa di tsema ba fitse femo gore ba teke nne se ba parisane se bitswang Ronaldo Elena ya ne re itseng skukuno o thuse tloetse kontraka ha e fele nako e fele ya di 30 tsa June ba soka ba exercise option ya nel tenya selemo ya ba wa tsamaela Ronaldo Elena o ka bona ka stopeng sa Kaizer Chiefs e mabre fitse femo ka tabona ha e gore na o tla sebetsa ka tla mofitlo femo jita pele o papa di tsama para fatse o na katatsa ke na o ba fara ba fana e bile batho ba mbare enwa e ka gena tla tsamaya ho siwe si pochaina pele ka tabona ha e gore na e tla tsamaya ka tla mofitlo femo mabre fitse femo he coach ka bona ka stopeng sa Richards Bay ke Erroni Gabriel come go ditabela ka team ba Fisher FM Roni Gabriel Duale re a tsoba hore ke o mosile mono motho ana jima anyana ba palama mabelo Sundowns ba Fisher FM come go ditabela ka teng a mo hopola he ene dele ene bonga tshe mo technical team a ile ka stopeng sa skugune re ga bua papizo twane le yena o tlile le ka mana ka stopeng sa skugune o lo sebetsa le Khalil Ben Youssef not Khalil Ben Youssef o lo sebetsa le Shetrick ka mogodi taba le ka teng me a re shebe he Briana he ba re fitse FM mo kwetlisi tienwa wa stopa sa Ronnie Gabriel wa stopa sena sa Richards Bay o la ka sebetsa jwalo tlasa pitso dlatla ke nwana ka mona ka stopeng seno sa Durban City angile mohope wa Nedbank ekapa ekapa angile mohope wa Nedbank jwala sebetsa le busimusi evila ka si Kaitano Tembo le Brandon Drucha ke bona be ile ngore he ba ile ba mo supisa tsela ka mo khodi tabela ka team ba Fisher FM jwala ka bona hona tabela ka tsama ka tla mo fetofeng finger ba Fisher FM ka bona he hona tabela ka tsama of thing a re fete mono ka mo re fitse femo tsena re di bone mo re fitse femo ka bana ka stopeng sa Kaizer Chiefs ko na tike neng maloisane fela le Ronaldo Lena jale o tlo bona se fahlo se secha ka bana ka bo ikotiso sa stopeng sa Kaizer Chiefs ele mfana wa defender aga Olani Khosa ya Olani Khosa o nantsa le ka stopeng sa Kaizer Chiefs o le mo di 22 abatsama iswa aya stopeng sana sa Black Lions FC ka mana ka Botswana jwale o khutile he e ka ba mo file kontraka ya dilemo tse pedi e kola ne khosa e ka po khosa eno a se khosa ke khosa ke ka bona hore na e taba tsa ditsa makata le mafofeng hofta hofta mo ba le announce ba tsaba ditso ka se ba parisana so twinkies ya ndandlovu ba para ka hla go ngotswa ka stopeng sa Golden Arrows o na ile ya medical eng stopeng sa Orlando Pirates jwale tse hla elang tsa hore o rejectile kontraka o Pirates ne mo fa yona jwale go thwe Siyanda Ndlovu ena ona dubellane le Orlando Pirates la ha tloa Golden Arrows eng empa he o hlaella hore agent ya hae motho a buang ditaba tsa hae ke ena la ga khore monna ba Sundowns ba bua le ena a ba sa chikisa taba a mo nka mo isa mo Mamelodi Sundowns ana sa complete le taba tsa di medical ka bana ka stopeng sa Orlando Pirates u imothata bolumona mo re fitse FM me re ta bona ho ba Siyanda Ndlovu sa bidia ka dilo ko etla stopeng sa Orlando Pirates tsa sa Mamelodi Sundowns le tsa tsinla ka tseno sa bidia ka dile ho ko etla he tsa tsinla ka tseno ha re fetse mo re fitse FM tle go bontsha hore sa ba parisana sa bitswang Olisa Nda tsepetsa menyenya tsikena he e re Mamelodi Sundowns ente bua le Olisa Nda o la tloa ka Orlando Pirates ka January ka January aya ka mana ka stopeng sa Stellenbosch e le loni ya 6 months ya ba he high fela ba moloko la ba Stellenbosch ba high court a ga monke ho ya huile jwalo la ka batho ke dinja ga Olisa Nda ya Pirates e tla moloko la jwalo a ga tsebe Sundowns o bona mohlomong ba bana ka o fodile ha sa tla thongxea jwalo sa Sundowns o tswe sele pele ya holo ka nete ka dipisano hore e tleng ke Olisa Nda he's a free agent
0: na yo motho a tla se re a le check us
3: e ya mradi
0: nda ye wa selo mokotisi a itseng ana thuso
3: e ke ra motho a tle ke re seren ba she se bile molokolotse ene le loan spell ya 6 months jwale ke free agent yona jwale ke Sundowns yona ya matla motho a tle o latela menyenye tsi bile o tshe ka re dipisa no se dile pele ya ho
0: e Sundowns yona o tsiba yana le botle ka mo ga o hle ba ka mo sebedisa hantle na a se hantle bane ntse le matla ke le bogareng
3: e bona tlo thata ya fela sa thongxe ke mongwa di bapaditsentle ka nnete ke mongwa di bapaditsentle ha fela ke ga thongxe ya a sebeletsa go lebela fitness e be monate ke motho yo mo e ka bang defender ya midfielder tsebabolo Olisa Nda ke re ta bona na taba tsa tsa maluang ke re ka bona go Mike Makhabo be ke ntse pelitsa o feta ke ena buang taba tsa etsa di kontraka o la re bona le team tse mmatlang ka mane ka Middle East are empa botata ke taba go jolo ho alwana ka gona ai tsona ka ditaki ke ya sa ka mono ka laba kala maemo ano ka mono ka nete motho a bitswang ka mogelo sebelebele o buile ka nete rei o proud ya holo ka nete hore be bile karolo ya team e bile karolo ya bafara bafana e leng hore ka nete he ba petse mono bonyane ba ya di knockout staging e le mane last 32 ka mogelo ditaba le dikateng mabre PCFM mmeare ke le ka sugudiswa ke inja re la ke sa tswa fitla mona ka ba ka thoko ile tsa go sleka re papadintse a fkhone mpakare ha ke gutla ke tla sebetsa ka matla o bona hore ke ba monate ke ya ka mane ka dipapadintse mo palafatse mme ka nete ke proud to rebe ke bile ka go lwa stopa sa ba fara ba fana selo mo sile sa tswa ka di group stage ba ya mane last 32 ka mo go di tabela ka team ba re tshia fema jwale ke tla bona he go rena tabela ka tsama ka tla mo tofenga se ba parisa bitswang thapelo morena le yona ka nete ra ke malalala o tswe ka nete ibile o na le tshepo hore di injari di katloela mo hlopho bane ke re injari e mo sitse se o tsamaya le sehlopha sa bafana bafana o ya o hoping wa le fatshe a re ke dumela hore ke tla ba injari free e le hore ka nnete he ke ke thuse sehlopha sena sa ka sa Mamelodi Sundowns o bona hore se hapa mehope o bane nnete ko hore ke tswalela o tlo thusetsa ka bona hore go hapa mehope ba re pitse pema ba keng sa PSL Awards ba re pitse pema tlhokometse ka nete gore dibapadi tsa rona Pirates ke tsona tse e leng gore di a dominate mono ka mokgo ditaba di ka teng se re buile gore na di eme ka tsela mofeofeng gape ka botako fela mobre PCFM re re sheme fela DSTV Disc Challenger Player of the Season o na le bo mohlala o na le Mphopadime ba tswa setlhopheng sa rona Pirates bobedi Bennett Mokoena kwa Mamelodi Sundowns MTN 8 Last Man Standing o senior police Tshepa Moremi ka mogelo sebelebele ka ofela ke ba setlhopha sa rona Pirates o MTN 8 di bona o tla fumana ba kgetha ba tlhopha se le seng jalo ka Nedbank Cup ba ietsa jalo jwale e be tsena tse dinghe di tla kenyeletsa ba tlhopha tse dinghe enana ba bana pakeng tsa sebelebele le o senior police o na le a tlaeng ka Moremi thata etso sama khali knockout player of the tournament Mbegezeli Mbogazi o rona Pirates Washington Arubi and Philip Ndondo ke ba stopa sa marumo galantsa Washington Arubi we tso sabidi ali siyo ka mono ke kekwana ke ma dala more PCFM ka mo khodi tabadi ka teng una di tsiba di penalty mona molino Bedwe Premiership goalkeeper of the season Sipho Chaina ila ga ne tikitse arch o latela di stats a tsore mohlomong kwa tseng tsho latela di stats go robile record ya di clean sheets leng a Sipho Chaina yona ena o tla eng ka nete sa lo Pirates Ricardo Gosa Siwelele Brandon Peterson Kaizer Chiefs Bebe Premiership kapo Premiership defender of the season Nkosina TCBC le bone siema ke bona lo Pirates ona le Khuliso Mdau wa Mamelodi Sundowns Bebe Premiership midfield of the season Osuna Police Lebile Mofokeng ke bona lo Pirates Tebo Mokoena Mamelodi Sundowns kidumela hore ena he ka inkelwa ke Tebo Mokoena ena midfield of the season ach kidumela hore ke ya Tebo Mokoena bina ka nete ka mogodi tabela ka teng Bebe Premiership young player of the season Lebile Mofokeng a lo Pirates Isaac Sise la Monville Golden Arrows selule kwa mahlambi TS Galaxy ke tsiyache ro ba ibole ba ke Sise ba tla ke TV engwe le kwana ba Pirates a ile bale e ke ya bona this young boy ba bile ba go balele yo ya Pirates politiki tsa bo di bona te ampi ke ka bona mo PCFM na di tsa ma ka tla mo fofeng ka takatso yaka ene ka ba ka fa yena Isaac Sise ke tsebele ba mo fofeng o santsa ile contender ya tsengata fela bele hai khona ka nete o mo falena ya player ene bi le season ya bogago kai tshela o tshwiki ma under 21 che ka nete hai ke sheba sheba ka tsela engwe nna ke le motho player of the season Osuna Police Lebile Mofokeng ka bo khona sebelebele ke ba stopa sa rona Pirates ba re PCF motadi
0: ya chakas
3: a police wa tsaba le mo dikae le sebelebele o ka re dikae tsa police o ka re dikae tsa sebelebele ke a gano etsa gang ke tla o jwetse be re feta fe
0: a police lo ke ba be di mashwa ba le metso me hlano sebelebele sa titile tjeno sa titile sa bo 2018
3: ka mo go di supang ka teng mo ke di boneng Osnapolis 24 kamogolo sebelebele 23
0: aba thoma dimare buen din nane re buile
3: le bone tse di bala ka ene la tsiye taba tse dingwe no thwe 23 year old kamogolo sebelebele ya
0: yo
3: mabre pisa fe coach of the season Abdeslam Wadu Orlando Pirates e sentse le ya hai tse dingare itse a report apoti ke ya hai.

0: bona ke yo bona ba khaelang ba ntse ba ipuela ntotse ding e ipolitiki fela motho a teng tsa bua ka tsona tsa tsilo sane ke tshile hle 605
1: ha yona ba nang o sign man motho a teng man hai ba tswana ba ha
0: ba bona ba sign nne 2
1: fela ba tswana ba ha motho a teng a connect na re bua ba le bona ha ke tsene ha o botsa sign nne 2 ha o botsa ba tlo bua hore he bona ba bona ba shejuwe bona ba ai ba tswana ba ha na thetela o sign man hanka botata bokae
0: motho a teng le o tsela ebile ba tswana sign nne ngona rwale ba ba sign nne ngona rwale ke di free agents motho a teng maloisane se tsene kala ona bontso ga ke sa tla ke renyoa ke ba pala city le na fela memo nga di Steve Barker ba mfanelwa u bile u buile nnete ka nnete o se bile tsena go etelele ha go tlommela ka thoko ba ga ha go renyoa Ronaldo Lena o tla o fellwa ke kontraka ka motho a teng lore so far ba sa ke di free agents fela motho a teng ba hana lo etsa di tse mona fela tsa hore e reng le fe motho yona ke le fe le re fe motho eno ke le fe 5 million ke le fe se ba pari ka ba pari je pedi ba si tlo lo etsa jwa lo motho
1: ana ba itse ba ba pala ntse ba itse ba pala ba itse ba tla o dula ba ha ke khona mana ke tsene thela ha di a ke tsebe le
0: bua ba ba le se tsene ho pola motho a teng nna ba tsho ba be kona ba tota ba announce di papadi since le la qala ntso sna le
1: ha khona ke ha hana nna ke hana se papang ha ba tswana ke tsebe tla tswa di bua ba le bona ti ha ba o ngwantse ba o ngwanya ke o pula motho ana bua shong ya monghadi magawane nneng a ha le file a kgetsa makweba ke gao tsa re fela a ya putangwe
0: e tswara motho a te a tsho a ve nna ha ine le nna ke sietswe le fala mo futa ona le o ke sa le sebeletsa le o ke sa etsa le thole kadwe ke ntate a re ne ke tale etsetsa toka ke a opola ne je bone ke isa mo town junior ntsa sheba kwana a itshwa ga hlong a tlena ba ba ke go bana na ke shebe ne ke ka lo e sheba re ha ile ntla di etsetse ke isa mo town a senior toka ka nnete go e bo sebeditse ha ha chiefs go tloa kalong ena a sebetsa ka thata yo lo nna le fita fela ntho se di iketsa
1: madala o re motho madala o stoba botsa re bana reka la sa le moholo ntate motongwa ke dimele kelelo e seba ile motho o lokalo ba botsa bana le reke ke bothata bo hukae
0: motho a di wa ba jwetsa batho ba phetha
1: ha ai batho na ba feela ntate motongwa ntate
0: ba botsa ba phetha ha le shebe mpumi khosa motho a di ntate khosa ka mana ne batho ba ngata ba tseba ha sa etsa lene e se le mpumi khosa a ke sa opola e monki mana mpimo go sa ke na tsama motho a te a kokotang a kenang a bua ndi deal tsa di party motho a te ne ka nete so far so good wa bona hore di dile ba sheba ba sheba ba bua le go ntse ba banyane ba na le mo go le bo godi motho a te so far so good a se ntate kho ntate kho sa ntse di etsa ke bo mpumi motho a te ba tswa ba gona go negotiate ba gona go dula tafoleng ba gona go twist di arm tsa timitseo ba batlang di papa tsona unlike brabobi yo ka nete letsatsi ya ntse re tshwa re pato re ena o thwe ha fitla a kokota le dula tafoleng ena wa le dominate wa le jotsana le etseng ha le sa mo mamele wa jela motho a tie ha ba tudo ona le lona le le bimba ba se ba padi ke mo khona ana la te andrena ranana ke bela ntso bo hopola ka bana ka maraka ska team ya ya re team ya nyane ha ga hane ba fitla o re o nka se ba padi ka go fitla go jotsana re semetsoa of tabana go ntsa go nka se bapadi re team ye nyane ya gahane ba ga go dilata following because this player is contracted team ye nyane ya gona ba o nka se bapadi ba tsa maya ba e ba ngwala la FIFA ke ya chiefs ka betswa ka transfer ban ya window tse pedi ka ofela motho a di
1: 605
0: 605
1: aba la pisa fa Marco

0: mabera PCFM sentse go dumedisa hohle mo lenteng ka lebitso ke motlatsi Ketrapita ke yellow bone ya PCFM na 2.8 ya mana 104.3 megahertz ke mantabe keng ha o sheba matsatsi a hlola hantle a supileng nga tla a tsheletseng kgweding ene ya July selemo ke 2020 e leng 2026 mabera PCFM sentse go dumedisa hohle mo lenteng ke a tseba ba bang ba ka ga dipalangwang tse fapaneng mohlomong ke dipalangwang tsa baeti ba bang ba itsamaela ka maoto ba bang kona ba ntse ba ikwetlisa mabera PCFM sentse ke le ba motho a bitswang DJ Bootsy o na tsamaya le ba Hantikwe aka Mabombom ho tloha ho reng yana boraro ho fitlheletse ho reng yana botshelela ba o tshwereng a mansion afternoon drive ene ba o tshwere ha monate a hole e ba complainer makhosi yana a iso ba re ene a bona ya hana ho reka ba re ya hana ho reka man all right. Mabera PCFM le nna ke la dipapadi le kenang hona jwalo fitlheletse ho reng yana bosupa ha ke tsamaye ke le mo mamera PCFM ke tsamaya le motho a bitswang my checker thethela pumo ke yena godman ke yena mokamedi ka hodimodimo o kwano PCFM sports a bona gore na koloi yena ya ntatae e fitlha mo e le go ntatae o itse eye gona teng e fitlha mo e le go ntatae o itse eye gona teng re ketse tsena mamera PCFM ke bona gore na taba tsaka di tsamaya ka mogaufeng re ke etse tsena ke bona gore na taba tsaka di tsamaya ka mogaufeng o tla gopola mamelo wa PCFM gore mafelong ana beke bane ba rugby federation lesotho bana ba na le mosebetsi e se mafelo a beke ka jeno bane ba rugby federation lesotho bane ba na le mosebetsi e le gore ntate Motau o tla tlare fa gona e ka ba bona ba sebeditse jwang e ka ba ba sebeditse jwang hei ne ke lakaditse go ba teng ka mono empa jwale ka lebaka la mosebetsi ke mane mo e le gore ga nka ba ka atlega ka lebaka la mosebetsi ga nka ba ka atlega empa e re ke mathep fela ka potlako ke bona gona ke tholang thate Motaung jwang a tla re fe gona ka jeno e ka ba tshebetso ebile ya mofuta ofeng ndele Motaung shapo wa ngwaneso ndele Motaung ke a tseba gore ka jeno go bile le ditaba tse monate tse e le go tlatla o jwetsa basotho gona ebile ditaba tsa mofuta ofeng le gore na ne di tshwaretswe kae go ne go e tsala eng
1: e re bone kae ketse monana ka ke dumedise bamamedi ba PCFM jale ka ga o seotsimo tsatsing la kajeno re rena le moga wa phatlalatsi ka mane ka masego ka ditoro e le sekolo sa ga sa rona ga ne a se kopanetse le ba bangwe bantsie go bile rakote e re bone ke a kgora a kraka sejalo ka bokhutshwanyana ya di-sponsora tse ngata gobane ga ba ratile go fumana di-sponsora tse ka bang 23 tse tshetsang basanyana bana ba rona ba under 19 gore ba pala ka mole e le gore ke taba e ntse gagolo eno ya bontsha go mogate o na bonsewaka ke lesotho go na le tse setle tse o ntseng go se eng ee andate go tata o seng mapadisong tsa rona tsa under 19 tsa basanyana ba tsamaya ba kamane ka sekoka mogwa mo ba le kopana lebi kopa tse dingwe ka tsena le naga tse dingwe mo balo ba pala go tloga go sa sa kokeletse ka motshwerelo wa bekene ne re tlang e lebile
0: ne le Motaung e ka ba taba e reng go lona le le rugby federation lesotho
1: ana re ka bebe e bontsha golo ona morwana wa ka e bontsha gore le gona mo re ntseng re tsa teng wa tsa go thomogana ga boko gabo ga re mona gona ba ntse ba gore boka mora e bontsha gore se ntse re sebetsa gantle tsabe mona ya accountability ke tengwe taba engwe ya bosoko a golo bane bafane ba batla ba tsebe gona ba fa bo mang ba se ba fana ka tšhelete tsa bona eore o bona e se le nna a gulang keme mo empa papadi yone e ntse e sotlhege ee anda
0: ere Motaung ke di-sponsora tse kae
1: di-sponsora tse ka pelepele re na le garikotseng SPV jale gona di le bapadi tsa ntse masome a mabedi a mepe e merago e leng 23 tse e leng gore batho ba rona ba neng ba sebetsana le tsa ba sponsor bapadi tse sengwe se seng e fumane company e tse sponsorang e le gore gaba jele ka ga ditlhopho tsa rona re ne re bontsi gore se bapadi ka seng se ka tlhoka ntho ka etsang 5000 ke gore re bone a tsamaile e le taba transport accommodation e le dijo e ba se bapadi tse sengwe se seng se fumane tšhelete kalo go ba sponsor ga se se se feta de give pichelo bo bo go.
0: Jwale e lo re ha ile tse e di papaditse di se di class letsa le di componentse mhlomong ha ba le national team in fela le kapo le ha ba ha ba le kantle o national team
1: jolo ka ha o tsoba hore motho ha fuo go molemo hore a khutlipete re se ri tere tsore ba papaditse se se se le company e mo sponsor di go be le kamano le bona motho mo mo wa tlhokang se bapadi kapa mo se bapadi se mo tlhokang ke
0: le mo tang
1: yelo bong
0: e tsela pele ngwanese
1: e ana ka ke ke tlile go tla go tsebetsa ka ona e lo go re ne ne go buisa mane e se re batla gore
0: o la nyamela mane mo re di kompone le di bapadi le bu le tlotla le boloka dikamano e le gore mo kompone e hlokang se bapadi ka nnete banne ba mofumane jwale mohlomo o ne o tlhalosa gore na kapo o ne o tswela pele gona moo
1: ee andata ke watseba jle ka wena ka lotlhonolo o motho a bapetseng wa tseba gona ga sokola ga kae mona katalee bapala ka bana be e leng bana ba bo sekolo nako e kgolo jale dipapadi ke tse dingwe tse e re thusang gore bana ga ba tlose dintshane tse tharo tse e leng moleng jaanong ga o se go na le company yo a nang le setswalle le yone jaane ga bona mohlomong ke bone o la sala la dikolo dipetse a ntse a ya a kenyakenya roto monane mane le bona ba mo thusa gona o palamajang ete la dikolo di bua a nane a fumane go mokgwa a bofenenyana jwarokwa
0: a ke taba tse monate tsena ntate motao ka nnete ke taba tse monate e le gore wa utlwa gore ke dikompone tse ngata go le go kae gana ke dibapadi tse kae ka go fela
1: e tsamaya ka dibapadi tse 23
0: e le gore re bua ka dikompone tse 23
1: re bua ka dikompone tse 23 ntate ka phata e phaneng
0: gopolagoduma
1: 23 jalo re ntse re na le yane e leng yona ga gona ntata gona e leng iponete yona ga jwale re le gare a ke fela gona ga bangwe ba ka etsa jwang
0: ha ke mosebetsi o motle ona ntate motao hai a ke tsebe gore nanka reng bamamedi ba PC FM taba ena ha ba e utlwa ba thabile ntate motao ka nnete ha e beng go na le mokgatlho o tsamaisang dipapadi o kgonang go tla le dikompone tse 23 ka nnete ke tshebetso ntate motao wa bona gore go na le mo leyang ga le ka tshwara tsena go na le mo leyang ntate motao
1: ka nnete ona molwana ka tabeng se ke re ikopatlang sesuba kana gobane le president ya MNC e ne se re teng re ka le yana mong a se furu ana tsamaya go bona ka tsomo a nda te ka re ba ka phaphata ma hetsa gore e ra ke ena lane e bontsha kgolo ka go papadi ena go
0: e
1: anda
0: ntle mo no ntle mo tong a go re fe go na mhlomong se tlhoba se tla tsa maneng se tla bapala neng se khutleneng se lo bapala di tlhoba difeng
1: wo sa sa o tseng ba ta tsamaya ba ga manga tsa bogwa le go tswa ka labo ala e ka labo ha o tla re di papadi di tsala labo ne la bo tsana mo tsobela e be sonta ba khutlela ha
0: ba papadi di di papadi di feng lo rena competition ke ya mofuta ofeng
1: competition ke la di franchise ka monta a foka wa re ka tswa gaena e di papadi nina ya ga di se re pele ha go re na di development ke nga tsa ka mbotsa go kena world star facility go bura tsa ke no tsa ke e mo ya ding di tsidiaga sa dipumbo e lo re bona ka bere ka go lo mo go tlo go le botswana dana e tla ba di teme di tsona ka mo
0: ei
1: ei anda
0: a ke mo sebetse mo tlendele mo tang ke a tseba gore le tlanele re fe gona setlhopa wa tseba setlhopa se bopue ka dipapadi feng
1: dipapadi jele ka ha ma jana ga se re bua lona re le tseleng empa ga na di dipapadi tse re bopueng ka dipapadi gona tse lokale ke ka tsena ke gona ga tse ka ba mpedi ke tsanga man ka le di trente high school wa re go bua ka ke ya na 90 sentle ga pala ha o ka bana beleng ba sekolo ei anda
0: a ne re mtaung ke a tshepa gore o tla botsa ntse o re fa bona le ntse le sebetsa jwang dipapadi ntseno mahlonono ngwane yeso tsamayang le gutle le tlholo eno no
1: a ga bana mona ka karete ke sentse ri tebo ela ke tla fa bona le nane leno go tsasa o go tlo fa bana ka nna le ga bana ba tla ba ka
0: ne ke la ga ditse o ba teng ka jeno empa he ngwana mme e ke la ga tshwaga ya kae kae empa he bana beso ke ile ka bona bala ba fitla ba itsa mosebetsi
1: ana de ga re se dikiti lo ga jwa tsa jore wena pani ngwe ya ha o dira e re go le mo ga kgitse nya ntso ya tsiba ka ne sa o tsamela o beti
0: mo jwa le ne re mo taung
1: thank you bo
0: Mabura PCFM ke ntate motang o hla ka mana ka rugby federation le Soto di tabatse le hore di monnate di etsa etse. Ko wa ukwa hore ha se hloba seleseng. Mhlomong di jabathu football club. E ka fitla ya thola di sponsor tse mashuma mabedi fela. Ka botse le shume fela. E lo ga bona hore bophelo ba team yenu bo bongata haholo. Highland Rugby e kgonne ho fumana di-sponsor tse mashuma mabedi a metso e meraro. And rugby ha se kgale e qadile Lesotho moo. E le hore batho ba rugby ba kgona ho etsa nthwane, ba kgona ho account-a. Ha selemo sa dipapadi se fela, selemo sa bona sa ditjhelete se fela, ba kgona ho fana hore na re entse eng ka tjhelete ya rona. Jwalo ka mona ka bolaweng ha motho, e nngwe e na le ho nyamela kae kae. E le go se ka tseba gore na tse dintsi tsa dintho di ntse di tsamaya ka mogaofeng. Jwale sentse ke tsho kere ha e be thuto mabedi wa PCFM gore go sane ge be kgona go fumana di-sponsora tse ka ntseng. Dipapadi tsa ntse ntseng di bapala ka mana ka Botswana tsa CASA Games 2026 Botswana. Lesotho results day one. Okay. All right. Yena ke a khale, re ke fite. Hona le mokiang, hobane yena ke a bona go se le a khale. All right. Re ke tshe na fela. Motho a bitswang ka re shebe ka mana ka chasing go bona di letsa sebetsa jwang. Ke a bona go team Lesotho ile a bapala. Mo ile go motho a bitswang le bajwa tshepe ya wa team Lesotho o ile a tla ka chess silver medal. Sebetsi haholo motho a bitswang lebajwa tshepe re ka tshepa go le ba bang ba tla nne ba atamele jwalo ba ne ba re fe gona bona ba ntse ba sebetsa jwang dipapadi tsane tse ntseng dipapalo ka mana ka Botswana ke dipapadi tsane tsa di-university tse ntseng dipapalo ka mana ka naheng yane ya Botswana transfer window e kadile mabelo ya PCFM setlhopha sao se ntse se itukisa go le o kae ke bona go tlhopha sane sa Dinare Football Club se lokollotse dibapadi tse ka bang ke tlotla go balla tsone ga ba bang ke bone motho a bitswang Mabuti Potlwane ke bone le sebapadi sane se bitswang Tshepang Sefadi e le gore yena o sa tekene le setlhopha sane sa Majantla Football Club energy banna energy o kae bana ene jukae ho bana jwale le yena o na lokela ga tla hlae amphe bona ba ntse be sebetsa bataba tsa bona jwa he energy le ntse le sebetsa taba tsa lona jwa ke tlotla go fa hona majantsa e lokolotse di papa di thing tse le go hore nga tla di tsoba sana sa dinari se lokolotse di papa di thing tse le hore ha ke bua le wena tjena ho tla hlaka hore na Baba Matlale ba hokae. Menyenyetsi e ntseng e hlahela ka mono ka setlhobeng sane sa Dinare ke ore sebapadi se bitswang Thabo Kalinge section 10 wa mangwa le setlhopha seno sa Dinare. Thabo Kalinge ke sebapadi sa mehleng sa Super Sport United ke sebapadi sa mehleng sa setlhopha sane sa Orlando Pirates ne ba mmitsa section 10. Motho a bitswang Dumisa Mabena le ena wa mangwa le se seng sa ditlhopha ka kwano ka Lesotho. Dumisa Mabena ke sebapadi sa mehleng sa Bloemfontein Celtic. O bapaletse Orlando Pirates. Le ditlhopha tse mmalwa o la matha bo Platinum Stars Dumisa Mabena. Jwale tla tla ka bona bona yena na o tla ketella a kene ka hokae. Empa yena wa bona hore e hlile transfer window mona ho bizi empa sehlopha se e le gore wa bona mabedi wa PCFM se entse se setile rekote sehlopha sane sa difofane ka nnete ba bonagala ba ipoleletse gore a ka nnete gona re a tekina rona re a tekina ga re bapale ba tekinne kgotso moleko ba keta o tekina e mong ya hlang ka mana ka Bloemfontein a ileng a bapala Mangaung United le ditlhopha tse mmalo ka mone ka Bloemfontein e le gore wa bona gore e tlhile ba itse ra itlhopha jale tlatla ga bona gona a tlhaba tsa gona di tsamaya ka mogofeng ka moka ditaba tsa ntsa half past six re tlotla re bua le advocate Tlebere re bua ka tse dingwe tsa diketsagalo tse ntseng di etsala golo ga e le transfer window tsena re shebe gona memory ya PCFM ditlhopha tsa gona ba bangwe ba ntse ba fosa kae ba bangwe ba ntse ba tšhitana ga ba fitla go kae le gore na go tšhitaneng goo ga bona ditlamorago e ka ba difeng tlotla ga di sheba kao fela le advocate Tlebere ke advocate ya gona kwano PCFM sports kwano lenaneo la gona la dipapadi le le go fa lona pakeng tsa gora ena ya botshelela le gora yane ya bosupa batla ke e tshware ga o le tsena re ke e tshware ke tle ke mathe ka potlago fela ke e kamane ka ke tshware maseru ka letsogo ke tsebo gotlhe hei o na dipapadi tse ntseng dipapala tsane tsa setšhaba milling tournament o na dipapadi tsane tse ntseng dipapala tsane tsa setšhaba milling tournament tse e le gore tlatla re buisa le motho a bitswang dilapalapa tlatla re buisa le motho a bitswang dilapalapa gobane jwale ke ena motlhophisi wa ditaba tsena ke ena motlhophisi wa ditaba tsena kapa yena motlhophisi wa dipapadi tsena tse ntseng dipapalo di nka mothinya o mongwe mafelo a beke ena e reyang re e lebile di nka mothinya o mongwe empa re ke etse tsena ke tsebo go gotlhe re ke etse tsena fela ke tsebo go gotlhe
2: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic now listen very carefully come advertise with the best it's time for your business to be heard and seen it's time for your business to thrive come advertise with people's choice radio the best of the best here we promise you eye-opening consultations immaculate service from our marketing team we gather all the necessary information concerning your business the idea behind it and even build on what you have we then come up with the best advertising solution for your clients and voila just like that your business will flourish call 223221222 now or whatsapp 6251-3387 for your rate card don't scratch your head much It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Your pulse, our beat. PCFM, handata kuno ponse kubiri. Mamela PCFM, tutuki anu watlante, mashuma mabedi, ametu yeru bedi, kamara orayana mtirela. Resenze ria dita benzana za half past six. Itaka kuta fela, dita benzana za half past six. Retota rewisan le advocate kelere. Impa, kitota kufa wana. Zenze ndiye tala ilidi transfer, takwano, Vodacom Premier League, teams, reshebe kona di transfer. Tse lori di kanaf taba possible. E ka nna ba difeng motho a bitswang moriana moriana memora PCFM o tla gopola motho a bitswang moriana moriana wa setlhopha sane sa Bantu Football Club e le gore kontraka ga e le setlhopha seno sa Bantu ile ya fitlha pheletsong moriana ke bua tsena e le gore o kamane ka Botswana setlhopheng sane sa Orapa United o ntse a le ka letlhonono gona teng empa se ke se fumane ke gore ka nna ba motlhankana o sa tikinne e ka nna ba motlhankana ba se ba mo file kontraka go ga e lekole go tlhakile gore tshebetso ya gae ka mono ka naeng eno ya Botswana ebile ntle gagolo taba e e re motlhomong ga re ka eketsa ka dibapadi tse mmalwa ge ka bona dibapadi tse mmalwa di tloa kakano ka naeng ya Lesotho di ya dibapadi dinageng tse fapaneng sena se re ge kana ga bona ka moso ge ba le setlhopha sa ona sanang se batlang se le maatla ke kana ka bona ge ba le setlhopha se maatla sa gona sa dikwena e bang ge ka bona ge ntse re tsamaisang dibapadi tse mmalwa di amane motlhomong Botswana jwale ka Mozambique jwale ka dinageng tse dingwe motlhomong Aforika Borwa le tse dingwe bekeng ena e fetileng le setlhopha sa gona sa under 20 ne se bapala ka mona ka Durban se bapala le setlhoba sane sa Durban City mo e le go ba sebeditsa re tlatla go fa go naa tsona e ka ba di sebeditse ka mogaofeng mabere ya PC FM re ke e tshware re kamaa ka ditabeng tsona re tlotla re di fiwa ke Miss Falla Isanyane ke ditaba tsa segowa tsa 6:30.

0: mabara PCFM e rigile bo motho a bitswa Miss Falla di tsanyane ka tjaba tseno tsa di badileng ha monate tsa half past 6 kize ke pre-season wa hopola go nala advocate ya rona kwano PCFM sports jwale re tlotla re sheba kitse di papadi tsa rona kitse ne ke pre-season ba bang e sa le ba qetela go patalwa ha liki fela jwale liki ke yena e sa le e kwalwa mhlo mong ka July kapo yona June July August kona e tla e bula tse dintsa di hlopha hile ba ba o tla ka ditu advocate
1: kgino
0: shapuzet
1: shap
0: I'm not one hey o tsebe ha o kala o hlaya wena tse dintsa di bapadi a tseba go ditlotsa di ruwa tsebo le beng ba di hlopha ba tseba go batlotla ba ruwa tsebo
1: so ke tlile
0: mwana me re tlotla re sheba mona re tlotla re sheba gona di kontraka tsa di bapadi na dia pumolong ha season yona e fitla pumolong di consequences tse le hore jwale ndate tlebere ka team ya ha ya tlebere FC ona le di kontraka tsa di bapadi tse mashoma mabedi a metsi tsheletseng empa ka preseason tjena hona le ba sekisetswang ha ba fui tshelete ina ha ba e fui ho hang kapo ba fua di half ina ha ba e fui ho hang kapo ba fua di half tsala pele advocate
1: so so ke tlile ke khona a tlile nyana fela ka botsako re ta hopola hore la go nye fitileng ke le ga bontsha gore di kontraka tsa di bapatsi tsena ka rona di go re bapala di teng ka re di semi professional batho ba no di kontraka tsena tsa bona ke ka go ke ka tsebisa mme ka morao tsa molao se e leng gore ditaba teng ga o ba le e mong kapo mešidi a sa sa thekise kabelo tsa gae ka gore e pata le motlhoko wa gae tabe eneno amount to breach of contract mme ga ngata bolomola o tla fumana gore jale re tsetsa maemo a bosile o tla fumana gore sebapadi se se agake ka nne ga e ba ga ke patele it automatically teng wena o le two ga o sana controlo godima because ntho e tsang gore ke subjected to your rules ke ga e ba e le gore ke fumana regulation ke fana ka sese mme ga e ba taba tseno se di taetsagale disays gore o ke sejetse gore na ke seke ka etsang ka poseseng kore o ntse ka tlisa mo e leng gore sene e ka qetelela e ya mane mo elemeng se wapadi e ka fitlha sa apsensa diseko gore tsamaisijang gore bothata e sele bona ke kopo wa gaola contracta moae kapo ka nako go tla fumana gore e qetelela dibapadi di boye kgotsa di-training session tse ba sa aiwang ga o dila thusang o tlo itukisang ke a kgona ke tsona tsa lefa ga bonang ditaseton tse e ding tsa tsone
0: ngwana mme morao tsena dibapadi di na le the tendency ya gore ba na le contracta le tlebere FC jwale mohlomong o sa ba ka o sa hohetswe ke Kete FC kapo mohlomong dikamano ha di sa le hantle le Tlebere FC ebe jwale o sa etsa terminate contract o terminate ya contract le Tlebere FC hobane jwale a sa ya ho Kete FC mohlomong a sa batle hore Kete FC e reke sebapadi sena ho team ena ya Ntate Tlebere di hlopha di utlwa di sekisetswa Ntate Tlebere hobane boemong bo e le gore sebapadi sona se terminate lo contract a kere se patala the remaining money ya contract ya hae empa bona ba re rona re le ditlhopha ge a senyelwa Ntate Kete hobane jwale wena o le Kete ga o se ukwa o se o batla o tsamaya wa re atamela o fitlha gore bo ntate ke kgaola kgomakgama a rona le lona ke etsa motlhala fela go na le sebapadi se ke motlhala mo mamedi a e utlwe go na le sebapadi se bitswang Mokgonazi Motlomelo o ile a terminate contract ya gae le setlhoba sa bantu kapo o ile a fana ka lengolo la o terminator ya ba o santse o tlhaka o santse a ya a kgatlhiwe ke setlhopha sa itseng ditlhopha di yalela Ntate Tlebere gore dibapadi ke tsena re na dikontraka le tsona Ntate Kete empa yena ga a sa batla go tsamaya o terminate contract molao o reng molao o re tshenyegetse o re tshireletsa jwang boemong boo gobane jwale bona ba tshireleditswe ke molao gore ga ka terminate contract fela o re isa folageng
1: ee
0: Empa he ne le tlebere na hona le molao o tshireletsang dihlopha boemong bo because e balla ka hore jwale dihlopha tsona nka tla di bapadi di sireleditswe ke molao ha re ba gaola di contract empa rona ba gona hore a ka nnete ha ke sa khotsofetse ke kopa go gaola maqhama ene jwale ba re re se re sita o hana ho molokolla because ha sa khotsofetse empa molao ha o ba tshireletsa
1: molao mo nda re tshe tshe o tla tshe because ha se ba batla go kona e ka go e tsunja ntle tshe le bang firstly the contract bona le ha ba ntse ba batla jwale ke le ke tino s jwale re tswa go sign me for season ya bo di wena ha bo ha go ba yona ka ba re tlo tlo tla tsini ina na ka o ga se le go ntse o so ntlo ba tla go tsana ke mo gona ke go o tlo tla o tsilitse ya o le se e o le se hlotse ke mana mo ile go tsela go ntla ke tsela o re la ngata ke na le go tlo na le pele la mo me ha ba wena le ba tlo le na na o ba ka o le go tsela ke mana mo ke tla e bo ka karatane sa hore ha for this removal, but one was a sound for the people that are here. But I know who knew the name one of the two. Mr. Kalayo Kawana, Mulawang, if he gets to that guy, I have a second time to get a tobacco. You know, in Matan, Hassan, and Tunan, when I ka ba yo go tsena e nya le ka dipena e tsama tsela

sa ho qetela se ka o nka. Jwale o so sentse dikamano, ba tlo tla ba etsa jwang? Sentse dikamano, ba tlo tla ba etsa jwang? Eh? Ba tlo tla ba etsa jwang? Mabara peace ya fe, me re ke shebe kape ka botlhago fela, ke bona gore na ba ne ba ke itse setlhopha sa ne sa dinare se tlotla se arwana le dipapadi tse mmalwa. Ke batla ko balele tsona ka mona, ke a ipotsa gore na go itsala bang ka mona ka dinare. Ke a ipotsa gore na go itsala bang ka mona ka dinare. E re ke setšhina ke tle ke o fe bona ka mana ka Stone Flats fa teng tse telele le teng o busy motlhankana ne a bitswang Ratshiu. Ke bone gore go ntse o na le ditaba tsa gore o ntse a kwetla le setlhopha seno sa Matlama Football Club. Na Matlama e tla keteletse e tekenne motho a bitswang Ratshiu kapo go tla etsala jwang? Bone o ba tlhaisitse motho a bitswang Kuleile e le sebapadi se setšha sa bona. Dinare FC update, incoming players Lebajwa ngatla, Lebohane Lebajwa o tla setlhopheng sa sa Buisana United o bapala center back. Mthenjwa Motsamai o sa setlhopheng sa sa Manonyane Football Club o bapala right back kapo center back. Gafu Lethunya o tla setlhopheng sa sa Ditshilo o bapala left wing. Thabo Mpobane o tla Peacemakers, ke attacking midfielder kapo defensive midfielder. Renewals ba ekeditseng dikontraka le setlhopha seno sa dinage. Numan Kumatse, Lesia Mabote, Pheko Molawa, Mofokeng Lebusetsa. Mobusetsa ena ke yane e le gore o na mangwa le setlhopha sane sa Matlama. Ke ile ka tsho kare ke bekeng tse pedi tse fetileng ka ga Lebusetsa ena, metlhodi ya ka e semphile gore a ke ba tekina le setlhopha seno sa Matlama. O tla opola gone sentse ba ga o teng ka go setlhopha sa Matlama. Ka tla mona ka ga Lebusetsa ena metlhodi ya ka e tshepagalang ile ya tshwa ga Lebusetsa ena a ke ba tekina le setlhopha sena sa Matlama o tla gutlela setlhopheng sa sa dinare. Returns from loan Pierlo Tamai, Bafokeng Thako ke dibapadi tseno tse pedi tse e le gore di gutlile mo o neng ba kadimanwe ka bona. Dibapadi tse tsamayang Gaka Velapi, Rorisa Malefane, Tshegofatso Mathibe, Thabo Matshwele, Luciano Matsoso, Ntsane Modise, Matlapeng Ngala, Tiao Ntulo, Seleka Qobela, Tshepang Sefadi, Mabine Motsamai, Maqebo Temane, Rethabile Ga Sethuntsa, Mabuti Potlwane. Bana he ho hetse ka mona ga dinage ye. Tsukutsa hey bona fourteen players ke tse tswang ka go setlhopha seno sa dinare football club. Ba bang ha ba tswe fela, bogolo ba bona ha ba ekeletswa dikontraka. Shebile motho a bitswang Luciano Matsoso, ke ne ntse ke sheba a ratio ya gona o bapetse dipapadi tse kae ka go setlhopha sa dinare e sale a fitlha a e kgone tlile dinyane ya golo. Tiao Ntulo le yena e tlile ha bapala ho hang kore o bapetse ha ebe o bapetse a o bapetse tse nyane haholo. Tshepang Sefadi o bapetse boholo ba dipapadi tsa bona. Rethabile Ga Sethuntsa le yena e tlile o ntse a sa bapala karolo e kgolo hobane o ne ntse a sa bapale nako e telele. Mabuti Potlwane o bapetse nkana ka re 60% ya dipapadi tsa dinare football club ha ke ya ke sheba. Motho a bitswang re ke bona Ntsane Modise e sa le gore Fusi ga none a fitlhe ka go setlhopha seno sa dinare e tlile Ntsane Modise go ne bonagala gore e tlile ntate Jabulani Mendu e tlile o sa preferela yena Fusi ra none ka go setlhopha seno sa dinare football club. Lebaka ke lena le kileng ka le fumana ka Fusi ga none. Ko re Ranone o bapala papadi e le gore ntate Jabulani Mendu o batla yona. Loja Ranone a tla o tshosa nako e nngwe man.
empa he ke ka mogo e loge bano ba setlhopha seno sa dinage um ba entse ka teng ke bone go setlhopha sane sa under 20 e leng makwanyone 11 e ile ka bane ka Aforika Borwa mo e loge ene ba ba le setlhopha sane sa Durban City ke bone ba sebeditse le setlhopha seno sa Durban City ntle le mone mabelo ya PC FM dipapadi tsane tsa Queen's Cup ne di bapala mafelongwana beke le tsona ke a tseba gore mme begolo ne re lokela gore e be re mo nkile empa se re tla tlhopha go sane esitana le ntate natsa re bone gona re banka kae re banka jwang e le gore tsebe gona ba ile ba sebetsa jwang e ke go sebeditswe ka mono ka mono ka papading eno ya basadi kapo ladies of football ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng go na dipapadi tsane tse bitswang kasi to kasi tournament tse e le gore di nkile metse le metsana

0: nna o le kenang ga jwale ke la ditea ba kwanong tshebeletsong ya PC go na le bitso ka gore ke selfotlolong ka jeno ke le thagolang beke ke mantaga kgwedina ya phupu fela matsatsi a tsheletseng a e le selemo sona ke sa ketepedi mafe a bedi le metso e tsheletseng le ka jeno ba ka letsente ba ka go bela lona moyeng ke nna thapelo lekanyane mmogo le ntate Teboho Sotho.
1: Dumela mabedi motho wa PCFM jalo ka sa bontshitse ihle go jwalo fela o le jwalo re le bohe motlatsi ga pita ka lana le leno la dipapadi le bohle ba bileng kwano pele go rona re ga ka net ba ntse wa bona mosebetsi nna le wena le lekanyana re tloetsa ba rona mosebetsi wena mabedi motho wa PCFM dumela ka je mo hana ke tsela bokae ke sonta ha ke ke manta oh go di ena ba tsama ka
0: atsiletseng
1: 2026 ke selemo ke khudi ya phupu he wa medi motho wa PCFM jwale dingata ditaba tse beng di etsa etse me ke tlo qala ka hore go fe ditaba tsa nalane mwaneso
0: o fela le jwalo re sheba hore na ka letsatsi lena lala tshilela kgwedi ena ya phupu selemo dilemo tse fetileng ke difentse leng tsa etsahala mme re fumana hore ene e le ka lona letsatsi lena ka selemo sa 2025 e le ngwahola ha mokomishinara wa sepolesa porofenseng ya KZN ka Afrika Borwa Nhlanhla Mkhonazi a ne a phatlalatsa jalo diqoso tsa bobodu ka gare o sepolesa ka tse ding tsa ditlokotsebe tse ipitsang ka gore ke the big five cartel mme diqosong tseo go ile gwa tlhaela jalo gore diofisiri tse kgolo tsa sepolesa le boetapele go kenyeletsa jalo letona lebeletsweng ka thoko go mosebetsi Senzo Mkunu le motlatsi wa mokomishina wa sepolesa Cedric Sibiya ba ile ba tlhaga ba ameha ka kotlologo tshitisong ya kabo ya toka e ka setana le bobodung jalo diqoso tsena di amana jalo ka kotlologo le go qhala jalo ga setlhopha sa dipatlisiso tsa dipolao e leng PJTT ka bokhutshwanyane se neng se batlisisa dinyewe tse kgolo tsa polao Afrika Borwa jalo letsatsi lena kapa ofisa mona mo e leng gore jwale re gona teng go na le tse e leng gore dile tsa etswa go tla fitlha kona selemong sena mme o fumana gore ka la lesome le metso e megago gona kgweding eo moporesidente Cyril Ramaphosa o ile a thea jalo komisi ya matlanga go batlisisa jalo diqoso tseo mme ntlo ya bakgethwa le yona ka letlhakong le leng ile a thea jalo komiti ya yone ya dipatlisiso ya nakwana e bitsang ka gore ke ad hoc committee ka la masho a bedi le metso e metlhano gona kgweding ya phupu jalo fitlhela ka jeno komishene ya matlanga e se ntse e tswela pele ka mapaki mme ke kakaretso ya mapolesa a boemo bo godimo a lesome le metso e mmedi a seng a tshwerwe mabapi le go ba jalo le seabo bobodung ba kabo ya mosebetsi khamphaneng ya moqosiwa Vuzimuzi Cat Matlala jole paki e ileng ya fana ka bopaki le konotung e leng witness D Marius van der Merwe o ile a thunyetswa jalo lefu ka tshitwe ngwagola ke tse ding tsa tse e leng gore di ile tsa tswalwa jalo ke press conference kapa moka o ileng wa etswa jalo ke mokomishinara enwa wa sepolesa provinceng ya KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhonazi o feta mona komišene kapa komishinara e seng e beletswe ka thoko go mosebetsi Fane Masimola le ena o ile a fumana jalo a amanwa le bobodu le boqhekanyetsi mapolesa e kang Richel Matjeng ya ileng a tlhaela jalo ditabeng tsena le ena o sa tswa lelekwa ka gare o sepolesa kgweding e fetileng ka lebaka la boitshwaro nakong ya komiti ya galemo e le ga ne a tlhaela jalo dikosong tseo tsa bobodu ka o le leng lepolesa Julius Mkhonazi le ile la tlhaela jalo ka pele go komiti ya matlanka ga tse ding mme ka dikoso tsa go setisa jalo kabo ya toka le go sebedisa thepa ya sepolesa gampe mme ya moraorao ya amogela jalo tšhelete go tswa go moqosiwa ya ka setlogong ke tse ding tsa tse e leng gore di letsa etsagala ka morago gore jwale go tle go phatlhalatswe ke yena mokomišinara yo mokomišinara wa sepolesa mane KZN Nhlanhla Mkhonazi di ngata gagolo gore ke bega qeta re gatele pele ka tse ding tse ileng tsa etsala ka letsatsi lena
1: mme wena mamedi wa PCFM re tlola tseno tse ding re fetela semolong sana sa 1975 man Comoros ka letsatsi lena ka 1975 Comoros e ile ya phatlalatsa boipuso ba yona go tswa go France ka mora dilemo tse ngata e le tlasa puso ya bokolone sena se ile sa latela kgetho yeo go yona bongata ba baagi bo ileng ba tshehetsa boipuso ditleketleke tsa sebaka sena di ile tsa fetoga naga e ikemetseng ya Aforika le ga setleketleke sa Mayotte sona se ile sa sala tlasa puso ya Fora boipuso bo ile ba tshwaya qalego ya gore Comoros ipuse mme boipuso bona bo ile ba ka jeno naga ena e ntse keteka letsatsi lena la botlhokwa nalaneng ya yona ngwanamme
0: o fela ho le jwalo me o feta mono ga re kena na henya Nigeria re fumana o kalala letsatsi lena ka selemo sa 1990 mashumi a tsheletse le metso e supileng ntwa ya le hai ya Nigeria ile ya qala jwalo ka moga hore kagolo e ka botshabela hona ha yo iphatlalatse ile Republic ya Biafra jole ntwa ena e bakile jwalo ke o sedumelane dipolitiking le dikgohlano tsa megabe ile ya nka jwalo ho ika bandile motse thago ya baka jwalo mahlomola a maholo le tahlehelo ya bophelo batho ba di milione ba ile ba angwa ke dintwa le tlala me ntseng kwa ile engwe ya dikgohlano tse kgolo ka ho fetisisa ko historing ya Africa
1: mme re shebe selemong sa 1964 Malawi ka letsatsi lena ka selona selemo seo Malawi ile ya fumana boipuso ka mora puso ya bokolone ya Britain pele ho moo naha ena e ne e tsejwa ka lebitso la Nyasaland mme boipuso bo ile ba fa batho ba Malawi tokelo ya ho ipusa ebile mohato o moholo wa tokoloho le ho ipusa letsatsi lena le ntse le hopolwa e le la bohlokwa nalaneng eo ga ke ba bona gore na re tsa ke Comoros ke Malawi ngwaneso
0: o fela le jalo mme o feta mono ha re tswela pele re kena ho African Union mo re fumanang gore ka lelo la letsatsi lena ka selemo sa 2004 kopano ya pele ya semmuso ya African Union ile ya tshwarelwa jalo mane Addis Ababa, Ethiopia. Baetapele ba tswang dinaheng tse fapaneng tsa Afrika ba ile ba kopana ho buisana ka kgotso ntshetsopele le tshebedisano mmoho mme kopano ena ile ya matlafatsa jalo karolo ya African Union ho rarolleng mathata a tobaneng le kontinente mme ile ya boela hape ya kgothaletsa jalo bonngwe hara dinaha tsa Afrika ho feta mona ketsahalo ena ile ya tshwaya jalo mohato wa bohlokwa bakeng sa bokamoso bo kopaneng ba Afrika.
1: Ke shebe tina tsa matjhaba mme re bathela naheng yane ya Iran matshweletshwele a baahi ba Iran a bonahetse ka bongata bo hlololang diterateng tsa Tehran bakeng sa mokoloko wa lepato la moetapele wa nako e telele wa Iran ya hlokahetseng Ayatollah Ali Khamenei ya ileng a bolawa letsatsing la pele la ntwa ya bona le US le Israele mme baraba ba gago ba Khamenei ba ile ba rapela pele le kase la hae ka pela le kase la hae ka Sontaha empa mthaba moraya ileng a mohlahlama e le moetapele ya eteletseng pele naha eo ha jwale ha ka ba bonahala mekgahlelong ena ya lepato la ntatae motšhaba ha so ka bonwa phatlalatsa go tloga ha o tlalewa gore o lemetse hampe tlhaselong e tshwanang ya le mašwa dometse robedi tlakola monongwaga mo o ileng wa bolawa ntatae le mosadi wa hae ke bua ka mosadi wa motšhaba
0: ho feta mono ha re diphethela re kenana jwalo mane ho United Nations mo re fumanang hore mongodi kakaretso wa matjhaba a kopaneng UN Antonio Guterres o ipileditse jwalo hore ho theohetsa maiso system ya lefatshe lohle e tlalwalo jwalo bohlale ba maiketsetso AI a lemosa hore technology ena e tswela pele ka lebelo le fetang bokgoni ba lefatshe ba ho ilaola jwalo ha na bua sebokeng sena sa lefatshe sa matjhaba a kopaneng sa dipuisano ka taolo ya AI se neng se tshwaretswe Geneva Guterres o itse AI e tlameha jalo ho ntlafatswa molemong wa botho mme se ke ya dumellwa ho bopa bokamoso ba batho ntle le melao e hlakileng le boikarabello o ile a lemosa jalo hore AI e fetola moruo dibaka tsa mosebetsi dikgetho le tshireletso ya lefatshe ka lebelo leo mebuso le mekgatlo di sokolang ho le fihlela Guterres o itse hape ho hlokahala ka potlako tshebedisano mmoho e matla dipakeng tsa dinaha ho netefatsa hore technology ena e a bolokeha mme ebile ke lokileng ebile hape e hlompha ditokelo tsa botho
1: re mathele naheng yane ya France mollo wa hlaha o qobelletse batho ba dikete hore ba falle dibakeng tsa bona karolong e ka borwa ya Fora nakong ena yo naha eo e ntseng e tobane le ditlamorao tsa leqhubu le matla la motjheso le qadileng mathwasong a lehlabula batho ba fetang dikete tse leshome ba laetswe ho tloha metseng ya ditoropo tse nyane tse fetang leshome le metso e mmedi tse fumaneyang maotong a ditaba tsa Pyrenees tsa France haufi le moedi wa Spain mollo ona o se o tshisitse bonyane sebaka sa boholo ba dikereke diekere tse dikete tse 4 le makgolo a tsheletseng re ketele ka UK ntlo ya borena ya Britane ka o kgethollwa Buckingham e re go sana here a ke ke a dula ntlong eo ya borena nakong ya ketelo ya gae London beking ena le a sehlopha sa gae se phatlaletse o seng gona gore o amogetse memo ya go dula teng mehlodi e e tlhagang ntlong ya borena e boletse gore go sana gare ga ka araba ka nako memo ya bodulo ntlong ya borena mme ena go sana gare o ile a tsebiswa ka mokabelo mantsi bua gore a ke ke atle ya bodula ntlong ya borena mo Buckingham Moses wa Sussex o keneletong lena go tshetsa megatlo ya hae ya ka diphallelo mane United Kingdom me ha o sheba nako metsotso di lantle le 15 ka mora gore ena ya bosupa o dutse pela gore na monafalela disanyane hego ga o balele ditaba tseo ka puo ya Sesotho ebile letsepetelang tsatsi

Ka le wasodi mo mamedi dumela. Mongodi ka karetse wa mogatlo wa F2 wa basebetsi mong ha di tshepa makakole o re mmuso e sale o lenyaya le koloba malebana le ntshafatso ya AGOA ka hara naha. Makokolo o buletse sena puisano le PCFM ka jeno. O bontshitse ha mmuso o lokela wa go fela boemo bona ka ha Basotho ba tlilo fellwa ke mesebetsi ho ya pele ha fela ho sa fumane tharollo. O bontshitse ha Lesotho le lokela ho tla ka maano a matjha a tlhahiso ya mesebetsi ho sa tsotelle tshehetso e hlahang dinaheng tse ding. Makakole o tswetse pele hore hara tse ding mmuso o ka bula feme ya diaparo tseo Basotho ba di latang Afrika Borwa le Botswana e leng se ka nyollang moruo o putlameng wa Lesotho ka tjhelete e tla potoloha ka hara naha. A re taba ya gore melata e ya leleko Afrika Borwa le yona e tlilo kenya letsoho tlhokahalong ya mesebetsi le bofuma ka hara naha. O boetse a ipiletsa ho mmuso wa Lesotho ho kena dipuisanong le mmuso wa Afrika Borwa e le ho elelliswa oo dikamano tse ikgethang tsa bobedi dinaha tsena. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele le thakgola morero wa ho bopa leano le letjha le tla thusa ho fa mahlatsipa a dikotsi tsa mebileng matshidiso. Leano lena le letjha le tlo hlekela letlole la dikotsi tsa mebileng le tla sebetsana le ho lefa matshidiso bakeng sa mahlatsipa a dikotsi tsa mebileng, mme le tlo fetola molao le tsamaiso ya kgale ya phumantsho ya matshidiso tsa selemo sa 1989. Lekala le re phetoho ena e tlo matlafatsa tsamaiso e netefatse phumantsho e hlokang leeme e bileng e leng ka pele mmoho le ho ntshetsa pele maano a tshireletso le boipaballo mebileng a ikamahanyang le a matjhaba. Lekala le ipileditse ke hona ho setjhaba ho fana ka maikutlo le ditlatsetso popong ya leano lena. Ba kgothaletswang ho kenya letsoho ba akga bakganni ba dikoloi, ditsebi tsa molao le bophelo, mekgatlo e ikemetseng mmoho le mahlatsipa a dikotsi tsa mebileng. Dihwai tsa dijalo beria di se di qadile ho itukisetsa temo ya lehlabula ho sa natswe maemo a lebelletsweng a tlo bakwa ke boemo ba El Nino a ka nnang a baka dipula tse ka tlase ho tse tlwaelehileng mabalaneng a ka bophirima ho naha. Lefapha la tsa bolipi Lesotho le sa tswa phatlalatsa boemo ba lehodimo bo lebelletsweng ho qala kgweding ena ho isa ka lwetse bo bontshang hore ho tla ba le komello mariheng ana e ka sitana le komello ya nako e telele nakong ya lehlabula. Le ha le jwalo, dihwai ha di a nyahamiswa ke sena. Se seng sa dihwai tsena ebile e le morena wa Hamosethe, Madie Hamosethe, o itse ba se ba kene kgabong bakeng sa temo ya meroho eo ba tla e rekisa le ho e ja. Ka lehlakoreng le leng, ditsebi tsa temo le dihwai di kgothaletsa hore dihwai di ikamahanya le mekgwa ya temo e itshematlelang kgahlanong le phetoho ya boemo ba lehodimo, ho kenyelletswa ho ntlafatsa mekgwa ya nosetso le ho sebedisa mefuta ya dijalo e mamellang komello. Ho sa le jwalo, lekala la temo le tlo kopana kwano Maseru ka Labone lena ho phethela leano la naha la ho arabela maemo ana a lehodimo a lebelletsweng. Ho tsa matjhaba, ho utlwahala ha sepolesa sa Gauteng Afrika Borwa se qadile dipatlisiso tsa boemo bo phahameng ka morateko ya ho bolaya motlatsi wa mookamedi wa lefapha la ditlolo tsa molao Feroz Khan. Khan o ntse a hlaphohelwa sepetlele ka mora ho hlaselwa le ho thunngwa sebakeng sa Third Avenue Houghton bekeng e fetileng. Ho latela ditlaleho, Khan o thuntswe ke babelaellwa ba sa tsejweng ba neng ba tsamaya ka koloi ya Mercedes Benz ba neng ba mo lalletse tseleng. Sepolesa sa Afrika Borwa se re se theile sehlopha se ikgethang sa diphuputso se kenyeletsang Hawks ya Gauteng, lefapha la dipatlisiso le sehlopha sa diphuputso tsa dipolao tsa sepolotiki ho batlisisa ketsalo ena. Khan o ne a lebelletswe ho hlaha ka pela komisi ya matlang ka bekeng ena. Le ha o le jwalo, sepolesa se hlokomeditse setjhaba hore se seke sa amahanga tlhaselo ena le bopaki boo a neng a lebelletswe ho fana ka bona. Ka lehlakoreng le leng, diagente tsa Khan di bolelletse baphatlalatsi hore di belaela ha komisi ya matlanga e dutlisitse ditaba tsa Khan empa komisi e hanane le sena. Ha re phethela, Uganda ya tlaile ho laola ho ata wa lefu la Ebola dikgwedi tse pedi ka mora hore le fumanehe naheng eo ho hlaha naheng ya boahisani ya Democratic Republic of Congo. Letona la bophelo Uganda, Diana Atwin, le netefaditse hore ditshwaetso tsa mafu a 20 tse tlalehilweng di sebeditswe ka katleho moo batho ba 16 ba hlaphohetsweng, ba babedi ba ntse ba le sepetlele,
haba bamba ba bedi ba hloka hetse ha jwale Uganda e sebeletsa gore go hlakolwe thibelo ya maeto a machaba ibile e se rumetse sehlopha sa dingaka le di laboratory ho ya thusa DRC ho lwantsha kokwana hloko ena mo e hlahang teng ka moramona matsatsi a 40 a metso mmedi a o phatlatsa ibola e fedile Uganda a tla qala hang ha mokudi wa o qetela a bontsha hore o fodile ditaba di fella mona mamelantse ding hape ka Sesotho ho sane ho seng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

0: lehlakeng ngwana mmangwane thula se ka nna lla haolla o a ntlhomola empa re tla etsa jwang thato phetheile e ya mmopi ba ile boya batho baratuwa ba rona empa ga re a sala re le dikgutsanagodu matseteng a bona re sa ja monono goba ba ipolokile ba sa phela boqhwala ba fitlha ba ikagela ke sa lebelela ka gopola moo thuso ya ka e tla tswa teng ruri dinako tsa mogathala ga di tsejwe nako e ne se e le ya phomolo le go gola dipei empa botlhe ba ntlo yaka ba tswa ba ntse ba bolokegile la se ke sa sebetse ga e le kgomo ya pheletso motlhang ke sianlela lefatshe le se itshwenye ka yona e se e le teng ke e tshwaile le ripa e tla e setswe morago ke ne joela lehakwe mme ga e se o kgabisang lebitla laka o ipakagatse ke ipolokile le ba lelapa laka ga ke sa phela tshediseya ngwana mmangwane tshediseya thakamphato go tloga ka bonnyane 17 malodi ka kgwedi o ka itshireletsa ka tshediseha funeral plan le wena wa ipoloka kapa wa boloka baratiwa ba gago ka tlhompho Metropolitan together we can
1: mabedi ga e tshojalo e bontsha gore re serekene gantle mane ga bo Metropolitan Lesotho mme ke o gopotse gore jalo ka ga kena nako e ne e tsheditsweng ke Metropolitan Lesotho bekenyane ya go feta moifo o ne o teteane monage mme Masthabi o ne a tlile a gakile mona a se mong jale o tla gopola gona ditaba tse o rileng ga qoqa ka tsona ebile difeso bekeng e o e fetileng empa he ka jeno re tle o tla re bua ka tshediseha go utlwa gona jale ga re bua ka tshediseha re bua ka e mme yona melemo ya yona ke efe go wena o le moamedi wa PCFM sentse ke na le ena mona mme Masthabi mme Masthabi so tekiso ela a se Masthabi
2: sodi
1: go jwa moratuwa
2: a e ka nnete re ntse re bolokeile ka mohau
1: e ya
2: ka mohau wa tseba selelekela se ke na le gore ga ke semametse ke utlwa seng fitlha go thwe nako ya mogathala ga e tsejwe
1: motho a bitswang chefa o na tla tsho jalo ko ya gentate sodi kore selelekela sena hae sena le ongopotsa gore ke tla
2: tsamaya
1: o la fela a tsamaya
2: ehle
1: le nna ke tla tsamaya le wena empa gona a re tsamaya gona jeoboloka mona re kere sebeletse basoo
2: empa ga o
1: tsebe
2: nako ya mokgathala
1: ga e fitlha
2: gantle ko go shebe gona
1: no more turning back
2: gantle
1: ga e fitlhile
2: ke dumedise basotho gotlhe mo ba leng gona tentle bamamedi ba PCFM so di le wena ko o dumedise kgaitsedi yaka ke re ntate modimo ntse a re bolokile ra leboa gobane le go tlatla bua mona fela ke monyetla ke mohau wa tseba tshedise ya ga e sukodise ke setlhaiswa sa rona seo go sona re reng ka nako ya tlokotsi o tsebena o ka balela kae gobane re ka rera ko gona jena nna ga motho a sa kampotsa a re na gantle nka labalabela eng ka nna ke re ntate modimo a o kampang thusa ka phela bana ba ka ba bele ditlogolo le ditlogolwa ke takatso yaka go na le ba ne ntse ba lakaditse ga o ka ba ba jalo jale tshedise e re go wena a ko shebe gore na baratuwa ba gago ba phedisiwa ba gago botlhe ba ikarabelelang go wena ga o seo etsaetse tlokotsi go wena kapa go bona nna o eme jwang o eme jwang nna o eme gantle ehe jale re na le go yona mona tshedise re na le mefuta e mebedi re na le ore reng ke essential essential e batla e buleile le ka ditseo ga o ka e sheba e batla e le ka tlase nka etsa motlhala fela ka moo motho a ikemetseng a le mong a le dipakeng tseno go tlwa ka dilemo tse lesome le metsegobong ke mona mo rereng ke 17 malodi ga ke go a utlwa fela ga re se re ka ya go ye ka ela ya comprehensive o ka nna bona phapang ya bo 2 rand bo 3 rand jale essential o ka etsa o iketseditse yona e le lelapa o ka etsa e tla fapana le ka tshireletso re o thusa gore o tsebe gona tshireletso ya gago e tla ba bokae re ipapisitse dilemo tsa gago ga re na seabo se re kagareng ke bokana o tlo wela tla sa category ya dilemo jwale o rena ha o batla cover ya 5000 ka patsireletso ya diketetse hlano ho ya ho tsane tse le 10 70000 na ke bokae o tla thusa ke yona ereng ere wena o batle meeting ho bane ha ke tlo gona o di araba ka ofela ka metsotso le 10 le metso mihlano e tla o be ya dilemontse o ho latela tshireletso wena o e hlokang jwalo jwalo e buleile le jwalo o tla ba le mane mo gereng e tla emisa diabo ha o so o fihletse botsofadi ka pa ho ka etsala go hlokahale e batla e le jwalo fela essential empa ke batla ke hlakise hore ha ibe o no sontso na le se hlaiswa sela sa pele se nere re ke group scheme se ka ba lelegisa hore o tlo nka tshidise ka essential ka pa ka comprehensive ke tlo bua ka yona le bakala ka kile sodi ha o nka se hlaiswa sela sa gale di le motsa ha o kana kwe o chelete ye se ya bo sona hospital se tlo fapana le so ka enka mwana ge ka dula fatshe mona ga shebe ha o ka go nka tshireletso eno na le yona wa go enka ho nye hona ka di le motse na tsona le tsona na ka babukae e tla utugela haholo tshele re tle re lelwe taba tsena tse pedi tsena ga se ka ga utlwa fela hore ke tshidise e bile ha re na hore o wa tshela ha re tle be re sa bui nnete e o tlo qala khavara encha jole e bile ha o dumelle hore o ka dinka khavara tsa lefu tse pedi so empa molemo o ka iketsetsa ngwana o ka tla mofuteng ngwana o re reng ke comprehensive e batla etsetse haholo bana ho yona mono re na le lejwe re boetse re na le kgomo lejwe le re buang ka lona ha se leno le ha buang ke la le la chelete kgomo e re buang ka yona ha se yone di na ka o etshwara e re kenya ntipa molaleng a ka parise mo re tla thusa hore hlajwe ke kgomo chelete o tla ikgatela gona o lo e reka kae ha re na plus ha re na mo re etsa majete yo le bile o thole fela so di go shebe gona ke re ke ha be re ya be ya kae majo ke ha be re ya etsetsa go o sokana hana mampudi
1: ke shebe di office fela
2: jo le ba so le go sentere kene partnership le bona
1: ya le plus yo na itso
2: e ka ba mathata jale tsela yeo o tla fumana gona o tla fumana ya bokae le lejwe la bokae ke ntse re ipapisa le taba ya dilemo le he tla o beya mono gore na seabo e ka ba bokae ka tshireletso e kae kapa yo rekele kgomo ye kae ya bokae kapa yo rekele lejwe la bokae ke ntse re tlo sebetsa jwalo taba ena e re sodi nkeke ka ba ka qeta ho thusa ke dutse mona go bana o ka nna kgalo gore ha ile bokae tla ba bokae wa u go se batla kopano e batlang e kgetha go jwale ge tse ba o fanana na go nna le wena ge tse ba o qoka ka botebo jwale tshidise ha o ka etsala hore o qete dilemo tse pedi o sa ka wa hlaelwa ke ditaba tsa mogohlane ho hang o khutlisetswa 20% ya seabo sa hao
1: mabedi o utlwile o teng di le moharika tsa ba pedi o so bile lefu o tla reka kofi le tsukire
2: hantle
1: yey 20%
2: wa go go ga o tshidisa ka ho
1: hle go ha o tshidisa ha o so netse moya vele
2: hantle
1: down so phela o no ke ikene thati mo di maskempe ba hlokala
2: monnato mo
1: ke nne ke re ke kofi
2: hantle
1: na na fela
2: jwale ke kopa ke be ke hlakise tabeng ge fa monga police
1: okay
2: ha re fe mopatati so ona jwale tjena ha iba o mpatalla police ke le masterbi police e ngotswe ka nna ke le masterbi ke nna a tla ya mana lo nka di 20% e seng wena ya patalang tabe ena e hloka e hlake ke nnete ga tseba gore go la ba le ditaba tse di ntsentseng di hlaya e beuwe go beng ba rona ba santsane ba e sekaseka ha ke tshepisi letho bile ke kopa gore ke seke ka kena wena ne se ke re fela ke hlakiswa bane ke a tseba ela ka ba le letabanyana
1: mhm
2: ya le tsi di se e haeletswe le khavara hape ya tshireletso ya ya kotse
1: mhm
2: mo e bang o na le ho hlaile lifula la tshwanetso
1: mhm
2: lena le re reng ke kotse
1: mhm
2: la tshwanetso le sa regwang e ka naba ho ja hawa pala makolo yenu ko bo sa hlokala e ka naba ho ja hawa tshela ka nokeng ko bo sa nkuwa ke noka ke etsa mohlala fela e ka naba ho ja pula yana ko bo sa otlwa ke mago e ka naba ko bo sa longwa ke dintsha ko ke leka hore lifu le hlayang le sa e sele le natural a ke wa ukwa ehe lena la tshwanetso le haeletswe le accident cover haiba o nkile cover ya 15,000 haile lifula kotse o tlo e thola ile habedi ha ina siabo se teng so patelang ka thoko e haeletswe le siabo sa hao ha ke tsabe ke hlakisitse tabena
1: tai ho tlakile
2: e haeletswe le siabo sa hao jwale tsinise ya ka bogutshwanyane jwalo tshireletso ka tlase tlase ke dikete tse 5,000 e ka hodimo dimo ke 70,000 mashume a supile re qala ka siabo sa 17 maluti le shume le metswe mehlano a ke la di rand ho ya hodimo kwana ho latela dilemo tsa hao o ka enka ile lelapa e tshireleditse bana ba o fihleletse ba le go bomba ba sapatale le molekane wa hao o ka enka o le motswadi ya senang molekane o ka boetse wa enka o le wena o ikemetse o le mo o ka enka o kenya baphidusi ba ba ha wena o sena cover ga mono e ditaba dingata tshidiseya tse monate tse o kereng e ka o hlokela toka ha nka ka bua ka tsona mona wena o ha go go fela o re bitse ke na le nomoro ya mohala ya mahala ke 800 22 300 800 22 300 re boetse rena le di office ka haga na ha ya lesotho tsamaya o ye di office mono kuti mo ha le suku mafeteng maseru mona beria maputse e hlotse bothabothe thabatseka e mogotlong le qacha snack o fihla go fela tshirise ho tena le essential ena le comprehensive bua na master binantsari ba tla o jwetsa tsona di le jwalo ho tloa mo ke sentse re na le di broker ga tsa gona tse registered ka ga na ha ya lesotho wena ba tele mohala fela ba tle ho wena ge tla ge matha ke na le bomme le bontate ba re reng ke di sales advisor ba tla tla mo no ho wena o ska ba itshwenya o sebeletse ofising o phuthulwile
1: o mabetse mamelo wa PCFM hore how tloe mamona fela o ntso re ke utlwile ho bua ka tshidisene o sa nke kgato di ofisi di teng na ha ka bophaga di atamela o fumane ditaba tsena
2: ho jwalo
1: a bua ka di broker ga ba teng batho bana ba o mosebetsi wa bona e leng ho rekisa dihlahiswa tsena tsa bo metropolitan di sotho
2: ho jwalo sotho
1: mme ka go re shebile tshidiseha
2: tshidiseha jwale ke re tshidise ha ite ha ke thetha ditaba tsa ka hle ke kopa ke etse boipiletso ka hohle hohle ha re kene maranga mono o ka fumana le bitso la hao ka mohlolo ka pala ngwaneno ka pala mohaisane ka pala motswalle re na di claim tseo re ntseng re kopa hore ba sotho ba heso re atameleng re tsebe ho patala di chalete tsa lona ka mifute e fapaneng ho kaetsa landate mabote hantsa a tla monontsa re fela re etse mohuo ha re tleng kena mo no marangang ha o bona fane o bonang ha o na le motla ga o clicka teng be yo kenya ka ga list yeno etelele ba bang ba sentse ba fumana ditsiane tsa bona ka tsela ya mohlolo motho ana nana ho gona kene selekane le gona kgale kwana mohlomong ha isa phela ha re tsebe nka boitsebiso ba hao o atamela ofisi ho kaetsa la mohlolo o o sa o lebellang
1: ka ngo ke tshoneng ka temo wa medie motho wa PCFM e ka re How? Nna la ga le sae mo.
2: Ke no itse ba hona jwae.
1: Me ba rina. Ya pile o tla mang ho eng ka o sasa. Ho yetsa o fitla mosebetsi. Ho ntshebe na ha ke yo bo. How?
2: Aba fitela hona lo ntjotso.
1: Aba u betsa e le ha hlaha. Ho ba no hona tsena ne. Ke mpa ke ne ke tshwere list yane e nngwe mona. E nna le mabote ana tle le yona. E re go tswena mo medina o re mme Master Buska ba ba tswa mona re sa ukwa

0: ba o buitse botso ya bohloko
1: nna ke utlwile hantle
0: gore na ha bana le bana bana ba bona ba banketse police ina tsidise bjale ba ikela kwana ba gatang dikobo ba bjale se ba mo bolaya kwana mo aiding dikobo na o tla tsidiswa
1: ha wa tsidiswa
0: oh yes
1: wa tsidiswa ntwe re hlokang a kire ke death certificate
0: ehe
1: ntwe gore wa tsidiswa eh andat
0: o mametse mogati wa waka a kire eh wa tsidiswa empa ga ga lo ipolaya ke tsindwe yo phiro ke utlwile gore metropolitan Lesotho e ka ntshedisa nna ke sa batla go phela aa ke tsojalo se ka nka le gape wa ikgama se ka nka mafeneta wa nwa gobane gore bonyane matshediso a tlabe teng mme ba sethabe ga ke utlwe re file mme marina mtho
1: Hai.
0: Nana ke ga ka. Ke wa na ke na. Au.
1: Marina sa o show.
0: Hey. Hai ko. Na o di le ba stabi. Di no mo go di fetse o ka fumanang thuso ho tsona mo Metropolitan.
1: 800.
0: Mhm.
1: 22 300 wa tsebate ba ke tlo yetsa ke fin sodi ke hore ke tle ke tlotla ke nka di nomoro tsa di branch tsena tse ka gana
0: thank you
1: ke ke re di bolele le tsona gore mo ba leng hona teng ba letse empa le yana nomoro ya mohala ya mahala ha o kene mono go ke kopa ho bua TY ke kopa ho bua hlotse ke kopa ho bua kai ba tla o fitisa ka botshepegi
0: ke ne ke etse engwe be ke fitileng mona Mohamed wa PCFM. Itse ba ntse ba bua naka naka itse ke ditse mo. Ya ba sentse ke sebetsa le batho ba Metropolitan ke ditse mona ka WhatsApp.
1: Ehe.
0: Le yona eno ya mahala. Ka nnete batla o thusa. Wa letsa ka nnete. Nna yo lo ka sebodi Metropolitan le Sotho. Ke be ke batla o bona go nna ntse ntse bua naka ke tsona. Ke a letsa. Ha ke tawletsa ka ipuela ka policy ntwe tsena hantle my intention ene le ho bona hore na ke lo aga jwana
1: ao
0: ke aga jwe ya batla ditse mahane
1: ao bo tlehle so di ga le bua ba mametse ke a
0: bua ba mametse
1: ke a tshepa
0: eh amen
1: re se ke be ga phoka so di
0: ba ga le toa
1: ga le bua
0: se di seha
1: eh ya hle funeral plan
0: ke kopana be ke itlang kana go itshwana
1: ho jwalo
0: mme
2: Walla mothula tshepe walla mothula tshepe le hlakeng ngwana mmangwane thula se ka nalla haulla wa ntlumula empa re tletsa joan thato phetheile ya mmopi ba ile bo ya batho ba ratuwa ba rona empa ha re a sala ke le dikhutsana khudu matseteng a bona re sa ja monono ho ba ba ipulukile ba sa phila bo qhala ba fihla ba ikagela ke sa lebella ka hopola mo thuso ya ka e tlatswa teng ruri dinako tsa mokgatha la haditsejwe nako ene se ile ya phumolo le o gola dipei empa bohle ba ntlo ya ka ba tswa ba ntse ba bolokehile la se ke sa sebetse ha e le kgomo ya pheleletso o motlang ke siyallela lefatshe le se itshwenye ka yona e se le teng ke tshwaile le rimba e tla esetswe morao ke nejoela la gakwe mme ha e se o kgabisang lebitla la ka o ipakagatse ke ipolokile le ba lelapa la ka ga ke sa phela tshidiseya ngwana mmangwane tshidiseya thakampha Ho tloha ka bonyane 17 malodi ka kgwedi, o ka itshireletsa ka tshidiseha funeral plan. Le wena wa ipoloka kapa wa boloka baratuwa ba hao ka hlompho. Metropolitan. Together we can.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se a seyalemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
4: PCFM. Your pulse, our beat.

0: amedi metsotso ke supileng fa le tsegelo ho gaina ya bo rubedi re se re ke ne jolo mogahlelong wa bobedi wa lena la sefihlolong fela lwa lojalo ke re tle phetela pitsena wa gona kwano le Dr. Tsidiso Mogoke o tla opola ena ke motlatsi wa metapele ka go homoga o motjha o sa tsa thewa o ntse ka hore ke ganya me re ne re se go tlile maikutlo a bona mabapi le taba ena yeo e leng go jwa le tobane le basotho bana ba ile go ba sebetsa mana Afrika Borwa ma Afrika Borwa a ile bona hala jwalo a hlalosa gore melata yohle e sena ditokomane tse ba dumelang go sebetsa le go phela Afrika Borwa e tle ba tswele ka ntlo me re ga bona jolo mehanto jolo jwalo me re ga bona le Lesotho kwano ba sile go ba le dibisitse bana tang go tla kwano na hinyana le Lesotho me ile go ntse re utlwa jolo maikutlo a ba itapele ka gona ena le Lesotho ke gola re tle re phethela jolo le yena ka metsotso e se me kae fela ba nna go tle se se ja golo Dr. Moroke re re bela hape re o amela o PCF ke le bua go ke gola ha re phethela fela Dr. Moroke re ganya ke moga o motjha o e leng go o sa tswa thewa mme jwale batho ba bangata ba ntse ba tlile ba sena lesedi gore na motlhomong jwale moga ona o motjha o e leng gore o a fitlha o tla ka difeng tse e fapane motlhomong le tsane tse fetileng ke a gola ka metsotso yona fela re tle re phethela puisano yona o ko tlhalosetse bamamedi gore na ganya motlhomong e tlo sebetsana kapano ga gola mathata a feng a tobaneng le naga e ya Lesotho
1: mathata a naga ena ka monyetlo basotho ba mphileng ona ke le motho ke na le karolo e kgolo ya mathata a naga ena yo ke le motho se kere ke a tseba empa jwale mo go leng teng re le tshanya ke moo go etsang dintho ka mokgwa o batlang o fapane gagolo mo goreng ga o a nepagala gore re nke re tseba mathata a naga ena kaofela go nepaetse gore basotho e be bona ba itharolelang mathata a bone le ba fanang ka meralo ya gorena gorena re tswe ka gara mathata a nare leng ka gare ona ebe go o nepaetseng go re tlanne go etsa ke go feng mme ke supe gore ganya mo e leng teng ke moo re entseng phatlhalatso ya gore go fitlhile banna le basadi ba basotho batjha ba naga enana ba bangwe ba reng ka nnete go latela tshebetso ya lona jwale e se a utlwane le seo le ne se fetse morago ebe se botlhale gore ka nneteng ke le re etelele pele gore ge ke re efeng tshebetso e ntšha e fapaneng mme mona mo re leng teng ganya e santsa e le mogopolo ono o tlotlang o rarolola kapo go ntshetsa Lesotho pele mme senana re se etsa ka sebopeo se batlang se fapane gagolo gobaneng ge re moguo wa ganya ge re constitutione e leng molaotheo le tsotlhe tsotlhe tsa tsamaiso ya mokga wa dipolotiki ge di sia matsogong a bolatedi le botlhe ba nang le lerato kapo ba dumelang gore ganya e ka ba tlisetsa ditlhagololo mathateng a naga enana le mathateng a ba tobileng e le batho a bophelo ba letsatsi le letsatsi mme ge santa re le mothating wa seo re ntseng re mamela setšhaba se fana ka maikutlo go rona re age kganya jwang kganya ya bone ba e batlang ke kganya e jwang jwale e tlere ga ba qeta go aga kganya e phela e ba sebeletsa ebe jwale kganya e tlotla e kgantshetsa Lesotho lotlhe e etsa Lesotho le e fapaneng mme batho ba bangata ba tshoa ga ke re mona mo re leng teng thare se o ka itlhile ganya e ba e political party e phelang ganya e santsa e le methati eno e tlhokagalang gore go be le a political party e phele mme sena re sentse ka morero gobaneng ke ne re sa batle go etsa a political party eo e leng ya rona ka mina hano ya rona le tshe tshe le dinga hanne ke rona kere matla a yona a tsamile a kolle setšhabeng le ditaba tsohle tsa tsamaiso ya yona le molaotheo o kolle setšhabeng mme re be le tokomane tseno tse tshelang ke re ke bang gore gona jele ke lentswe la setšhaba e se lentswe la monokwane e se la moroke e se la mang yoo baleng ba kopa gore ba mpe ba tataise mosebetsi ona fela gore o tlo etsagale mme ka nnete ke tsheditse gore ke neng ka ga yona se re e thagotse derile mane mme ga re le lefile mono re la ga ba le projeke gape re e negelang setšhaba moo re neng re re dipolotiki tsenala tse re reng ga se re le mmuso re ka letsetsa jena re tlamehile re di tlobole re bue ka dipolotiki tse reng ha ke ke ka ga mmuso ke na tsentse di etsa jwa le go tlotla ge di etsa ka boemo bo phaneng ha go ke phane ka project e mono e ka e o ha ke di tsaba tsena e tlotla e ntsha mesebetsi e ka bang 40 ka ofela ya batjha ba le ge mono mme ke ka ba tsena na ke le re ke tlotla ge di etsa le sotho lena ka ofela le ntse re tsama ka dipereke e ke o lwa lo ri tsena mabatoweng ka nnete kona mosebetsi o keleng ka ona wa gore ee ditshepiso ga e sale nako ya tsona re tlamehile go etsa mo matla a gona re dumelelang gona jale re bontshe basotho ka ditaba tse e tshwareyang gore ehlile re re lesotho le anelwe ke kganya ya goga kganya ya moruo le tsotlhe e tsang bophelo ba mosotho ba letsatsi e leng le leng bonolofale
0: Doctor re lebile agolo ka nako ya gago jalo ka go tlhalositse gore lese lentse le le methating ya gore motlhomong jwa letle letle le be moga o ikemetseng ka go feletseng se le le teng re tla boele gape re bisana le lona nakong e tlang re lebile agolo Doctor Mogoke Thank you. Mamedi yo ke Dr. Tshediso Moroke yena he o santsane e le motlatsi wa moetapele ka go ganya jalo ka hlalosa mantsi ba le mothating wa mojo le bantsing ba batla maikutlo go setšhaba o re be gantle metsetso e le shomele metse e metlhano re foga letseo ga ena ya borobedi re gatela pele ka tse dingwe tsa ditaba tse o re o tshwanetseng tsona
2: mabla Peace FM ntle le go senya nako ehlile jalo ka ga a teta go bontsha lekanyane ehlile re gatela pele mme mogatlhele o na ge le ba gorenyane ya borobong ka ona mme he re kena tabeng e amanang le basadi le boetapele go ya ka diphuputso kemedi ya basadi sa ntse e fokola maemong a boetapele ka rona e na lesotho mme re ke kera gona jena re bua ka naga ya lesotho empa le bogolo ba dinaga itlhe o tla bona gore kemedi ya basadi ba tla ena e le bothata bo bogolo re shebile tabeng tsa boetapele mme basadi ba ntse ba tobaneng le diphepetso le dikgoketsane tse teng kgatlhanong le bona ga ba lokela go kena maemong a boetapele e ka ba dipolotiking kgwebong le dibakeng tse dingwe tsa moo go etswang diqeto o makalele ntho e le nngwe ha o thewa di-society mona ba dibitsa di-society o tlo bona di-society tseno tsa bona e le bona fela o sena monna di atle a di ya godimo mane fela o ele ga re tla ditabeng tse dingwe bona ba taba eno etle e sa bonagale gagolo mamere re tlo tibisa kepi tabeng ena ka gore re buisane le mokgatlho wa basadi kwano continenteng ya Africa Young Women of Africa o tla gona bantsi ba etsa eng o fitlhela thoro boetapele mme ka kotlolo re sentse re na le mofumatsana modietlotiso manko ka kwano mme re tlo utlwa gore na yena a emetse mokgatlho ono na gantle bantsi ba etsa eng hela mofumatsana mtho manko re o amogetse kwano PCFM
3: ke a leboga sodi ke kopa gore ke le dumedise le ntate lekanyane ke boele ke dumedise le bookamedi ba PCFM ke boele ke dumedise le bamamedi ba metseng hae mane
2: ka nnete ke lebile gagolo mme ga re thago le puisano ya gona ka gore o tlhalosetse momamedi wa PCFM gore na go na le momamedi motsotso o mong le o mongwe go na le momamedi e motšha e qalang go dula sealemoya jale gore gona ga re bua ka Young Women of Africa re bua ka eng
3: ga re bua ka Young Women of Africa sodi re bua ka mokgatlho wa basadi ba banyane di lemong continenting ena ya Afrika. Ne mona le sothole teng ha se moghelo ona le chapter go bitsa ka hore it's a country chapter e leng go mogato ona o teng ka gona ha le sotho. Me Young Women of Africa ke mogato e leng hore re ka re it's a safe space for basadi. Ke sebaka se leng se sireletsa ile for basadi le banana hore ba ka ba mmoho. Ba ka ba mmoho e le o thakelana malebela.
2: Eya metsola pele.
3: Le hona hore ba ka arolelana hore na ba hola jwang ba fenya. Le hore na ba fenya mohlomong dikholotse tse ba kopanang le tsona bophelong jwang. Mme jwalo ka ha ke le teng kwano tsatsing lena, a gola Young Women of Africa ke mokgatlo o mong hape o ileng wa elwa hloko ke BEM Group of BEM Group Foundation. Ha e fumana monyetla hore e tlotla e tshwara le naneho la ho kwetlisa basadi boetapeleng mafapheng ohle ka ha rona ha le sotho. Hobane BEM Group Foundation e ile yona ya kenya kopo mme ya ba ya hlwauwa ka hare ho mekgatlo e meng e mengata e ne kentse dikopo hore e be e tshehetswa ke United Nations Women le European Union. Jwale morero ona e hlile ke morero o moholo haholo mme Lesotho le batla le lehlonolo haholo nka tsho jwalo hobane ka hare ho Africa re ka re re mokgahlelong wa bobedi o fumanang monyetla ona ka hare ho dinaga tse robedi ho la ba le mokgahlelo wa pele wa dinaga tse robedi le rona ya ba Lesotho jwale ra kenella mokgahlelong ona wa bobedi mme lenaneo lena le leteletse pele ke BEM Group Foundation. Mme BEM Group Foundation ya a re na la mokgatlo mona wa Young Women of Africa o shebanang le basadi e le hore mokgatlo ona re ka sebetsana le ona ka hare ho mekgatlo e meng e leng hore e teng hobane lenaneo lena wide e bitswa Wide Women Leadership. Mme ha e bitswa Wide Women Leadership tjena ho bolela ka hore yona re bua ka basadi, re bua ka basetsana, re bua ka batho ba nang le bokowa e le basadi kapa basetsana. Mme ke mona me leng hore ehlile ka kotloloho lenaneo lena le tlotla le thakela basadi ka malebela hore na ha ba le boetapeleng boetapele bo tshwarwa jwang ke motho wa mosadi mme motho wa mosadi o lebeletse o ga etelele pele setšhaba jwang. Ka kotloloho re na le nka re ke department tse fapaneng kapa dikarolo tse fapaneng ka hare ho lenaneo lena mme e kgolokgolo ka hare ho tsona ke e leng hore re thakela basadi ka malebela be e leng hore ba na le tjantjello le kgahleho ya ba ba etapele ya hore ba ka etsa diqeto tse kgolo ka rona ya ba ba ya paramenteng e leng teng mo re tsebang hore ke tlhoko moo o etswang dimelao le diqeto tse amang setšhaba sena sa Basotho kaofela. Ke se teng ka hare ho lenaneo lena la Wide Women Leadership. Mme ka hare ho lona hape re na le mentorship and coaching. Mona ho mentorship and coaching ke mona me re re tlo otla mosadi le mosetsana ana le bokoa a sina boko ho ba ha ihle ha le kgetholle le re le hloka hore ho kenyeletswe e mong le e mong ho se ka ba la ikutlwa ke le moghelo ka ba sa letse ka thoko ke ka hona ba tlo otlwa mafapheng o hla boetape ho ba ne boetape le ha se fela ho ya paramente le ha ile yona e re ka reng ke mampudi kapa ke yona mokokotlo wa lena neo lena empa hohle re shebe mafapheng a fapaneng re ka sheba in the corporate world re ka sheba private sector re ka sheba hohle basadi ba ntse ba batla ba fokola mme ho na le basadi ba e leng hore ba se ba tsamaile tselena ba se ba e fetile mme ebile ba fetile tsela ena e le hore ba sebetsa ka boikitlaetso ebile ba batla re bona mapudulo a bona haholo re bana ba putulo a bona me leng hore hle ba ipabotse ke bona ba leng hore ba tlatla ba thakela bana ba tlang ka mokao malebela hore na tsela ena e tsamauwa jwang le hore na ke dikholotso difentse leng hore o ka kopana le tsona o le motho wa mosadi o le mosetsana kapa o le motho a nang le boko mme o difeta jwang e le hore le wena o tle o tsebe hore o atlehe mme se o di pele ke feta lwana ntate le kanyane ke batla hore ke le hlokomedise hore mona ho race for parliament mo re geng jwa le ihlile ho na le bana ba ile hore ke bona ba re gona ke batla hore re kenelle diqeto ge tlo tla ge tsa melao e kenyelleditseng bohle ho ba re ke ga iphapanyetsa hore ha nne se ba re re reng ka basetsana fela ho etsa diqeto ho etsa melao ba tlo tla ba etsa melao le diqeto e leng hore e mata hangwa le bona ho feta ka go lengwe ya setšhaba hobane ba utlwisisa lefatshe leo ba phelang ka gare ho lona ba utlwisisa dikgolotso tseo bona ba fetang ka gare ho tsona empa ba keke ba utlwisisa dikgolotso tse e leng gore nkgono o fetile go tsona ntate mogolo o fetile go tsona kapa mosadi a mogolo o fetile go tsona le monna a mogolo ke ka gona re reng mafapha otlhe a emelwe banna ba emelwe basadi ba emelwe basetsana ba emelwe batšha ba emelwe kore wa utlwisisa le batho bana ba nang le bokwa gape le bona ba emelwe e le gore ga ba dula tafole mmogo ba thakelana gore na jwale re tsamaisana ga jwang jwale re etsa melao efeng e tle e be melao e kenyeleditseng botlhe go sebile a ikutlwanye kare o a sekisetswa mme ka gare o lenaneo lena gape re na le feminist dialogues ke mona me re reng jwale ka mona ehlile ke ka mo e leng gore go kena basadi fela le basetsana ke ka temme batlo tla ba bua gore na ga e le gantle phagela e go kae ke dikgolotso difeng tseo re kopanang le tsone ge e bone lerako le le go kae jwale e be ba ne ba se ba tsamaile tsela enana ba tlotla ba ba jwetsa gore aa o ka tswa ka lena lekgalo o ka tswa ka lena lekgalo dikeletso ke tse o tlameha o itshware tsena e le gore o tle o se wa imelwa gagolo o tlameha o seke wa ba wa utlwa e kare o ka latlha tshepo mme ka gare o lenaneo lena gape re na le menace allies jalo ka ga rere ge ntse re bua ka basadi re bua ka basetsana re bua ka basadi le basetsana ba nang le boko ga ka ya tseya banna ka thoko gobane re re le bona ge tlo tsamaya le bona ga mmogo ba seke ba ikutlwa e kare ba ya lwantsha ba tle seke ba ikutlwa e kare basadi jwale ba se ba ba lwantsha kapa ba ba tsekisa go gong ge ba bontsha botlhokwa ba bona gore ga re tsamaye leeto lena ga mmogo le gore na botlhokwa ba gore re le tsamaye ga mmogo ke lefeng mme re banna bana ke be e le gore le bona ba utlwisisa botlhokwa ba gore wa tseba gona jwale ge se re le lefatsheng le fapaneng mme ga re sheba le lefatsheng ka bophara go na le basadi ba e leng gore ga re sheba go bona re bona metlhala e metle gagolo re ka etsa motlhala ka president ya Namibia ya gona jwale jena ke motho wa mme a mogolo a golo dilemo empa ga o ka sheba ka gare go cabinete ya gae o na le basetsana ba mmalwa le e leng gore tlhile ba tshwere ka natla ebile ba ipabola le yena mme wa president wa mmona gore mme ena o tshwere ka thata ga o sheba Namibia gona bele re se re sheba fela tertiary education policies tse e leng gore di keta go kengwa tshebetsong o tlo bona gore wa nagana o naganela batšha bana ba tlang ka tlase ke mme a nang le tšhebelo pele nageng ya gae mme o ntse a sebetsa le batho ba bontate e le gore itlhile bomme ba ntse ba ka tshwara ka natla ke ka gona rereng ge batla lesotho le jalo mme ka gare o program ena ya wide e ile ya re ga e lontšhwa ya ba e fitlha go lontšhwa gapeotho ge dilemo ntse masome a tsheletseng gona jwale ga re bua lesotho le ipusa gobane e keke a re ga re ya dikgethong gona jwale ka 2028 makalong a yone ya ba re tla re na le basadi ba 60 white women leadership e re ge batla go sebeletsa go a fitlhela 60 eno re tla be re na le a balanced equation ka gare o paramente gobane ga o sheba gona bele tsena batšha ba lela ba re empa fela re bona le gona re sekisetswa youth unemployment e ngata mme jwale sebopeo seo se tlo tla se o ruta ga o sheba ka gare o paramente gore na ka gare o paramente na re na le batšha ba bakae kana ba tshaba ba ka go fela mme ha o tshaba ba tshaba ke batho ba bontate ha ona motsetsane ka go bona mme lena no lena le re ge batla gore go be le basadi go be le basetsana go be le bana le bokwa hape empa ha ke batle ba ye fela go ba ne ba labelwa ka gore ke mosadi ke motsetsana kapa ona le bokwa ge batla a ye ka mono a le capacitated a hlahleletswe a utlilwe gore be moetapele e be moetapele ya tla emela ho etsa diqeto ka sebete ya tla etsa le diqeto tse molemong wa setšhaba e sentse molemong wa e se ke ya ba basadi ba tla le gore tlontlolla ga ba fitlha paramenteng e se ke ya ba batšha ba lo dula ba re tlontlolla ga ba fitlha paramenteng e le ba batho ba e le gore tla ikotla sefuba re le lesotho re re wa tseba re motlotlo re re kgethile e re le nna ke kgethile be ke ba motlotlo wa tsaya ke motlotlo re voute ya ka e keneletse ga o kgethiwa mofuta o ne a boeta pele o teng ka gare go paramente mme ka gare go yona gape ke mogona re nang le batho ba media e le gore wa tsebana rereng gere motlho mong go na le motšha gaemane ya sa tsebe nna o qala kae ya sa o tlunye ka re hona le mosadi e leng role model ya hae hore le yena e ka ba moetapele go ba ne motlo mo ba sadi ba le bangata be leng hore magabane ya bona a batla sa hlaelle mme gere ba lo fatolla basadi bano ge ka etsa mehlala principal a qele high school qele high school ise ke se sentsa dikolo tse leng hore ha re bala dikolo tse ipabolang ka rona ha le sotho ge bala le qele high school mme yeteletswe pele ke motho a nne mme gere ngwanelo ya high school a sa tsebeng hore mosadi a ka etella pele setšhaba pele a sa tsebeng hore mosadi a ka ba le magabane le maputulo a o etella pele e le go bane re hodisitswe ka tsela e e leng gore go thwe wena mosetsana mosebetsi wa gago ke o tlhokomela ka tlo ke o tlhokomela lelapa ke o gonyalo o lo etsa bana o tlhokomele lelapa mme e be ba utlwa ba se ba gatelleile ba utlwa e ka re bona they are not good enough e be ba utlwa e ka re ga bana magabane a gore e ka ba baeta pele empa rere aa le yena o tlame a utlwisise e le o bane a bona ba se ba fetile tsela ena ba ikutlile tsela ena na gore a tsa le nna nka e etsa e le gore le nna motlhomong ga nka tsamaya ka lena lekgalo nka iphumana ke ipabotse ke ka gona wide woman leadership e re ga re kgethe nkukapege ga re kgethe gorena o tswa mogeng o feng wa dipolotiki ebile thaselo ya rona ke gore mekga yotlhe ya dipolotiki e iphumane e kenelela ga ba re bitse re etsa kgoeletso ya gore gotlhe mo ba nang le di-event tsa bona mo ba nang le dikopano tsa bona e ka setana le mekgatlho e ikemetseng mo ba nang le dikopano tsa bona boikopanyong ba batho motlhomong go tloa ka ba 50 ba re bitse ge tlo tla re ba thakela malebela ge tlo tla re ba agolela ditaba tsa lenaneo lena gore na le tshwereng e le gore motlhomong le megena ya dipolotiki jalo ka ga rere re a re tswela pele gere ge shebile paramenteng gape ge shebile paramenteng jalo gere ga re tlo tla re thakela basadi le basetsana kapa batho ba na le bokoa ba party itseng fela gere di-party tsotlhe di utlwe kgoeletso ya rona di tle di tlotla di una molemo di tlotla di ikutlwela e le gobane ge lebeleletse gore le tsona ka gage go tsona di tle di utlwe molemo di bone molemo wa gore basadi le batšha ka gage go mega bona dipolotiki ba otlege e tle e be bona ba tla tswela pele go etelela setšhaba sena ebile gape re tlotla re ba eletsa gore wa tsa o na le ka gaga Electoral Act ge na le ditemane tse buang ka gore batho ba nang le bokoa ga ba kenyeletswe empa fela ke mekga e mengata ya dipolotiki o bonang gore e tlile ga e ikobele taba eno if not all kore o utlwa ke re if not all because le ga ba re na le bona motlhomo ka gara mekga ena ya dipolotiki empa melao le melawana ya gone e tsamaisang party na ya ba kenyeletsa na go na le seo e se buang kapa go kena motho ka bommong ba gae ka sebete sa gae ke ka ona ka ga paramente le teng re bonang sebopego se sebe sa gore yes ge na le letona le e nang le bokoa ge na le ke ebile le setho sa paramente fela jwale mekga le magotla a rona dipolotiki a reng na e tlile a tiisitse kepi le bona ge le ka gore ge tlo atamelana ge shebisane gore ga e le gantle ge tlameya re lokise ditaba tseno e le gore batho ba senang bokoa ga re ka sheba di-facility tsa rona ka rona o tlo tla o fumana gore kore ga di amogele batho ba nang le bokoo o tlo fumana gore tse ding ke di-staircase fela ke di-steps motho a nang le bokoa o tlo tla a tlwelela di-steps tseo jwang jalo o tlo fumana gore tse ding tsa diqeto le melao le melawane e tswang le ditlwaelo fela tse e tswang o tlo fumana gore maybe subconsciously di ntse di etswa ke batho ba senang boko jale ba sa bone gore ga e le ntle gentse re gatelela ditokelo tsa batho ba bangwe
0: ga ge ke retle mona me manko gona mona jwale mo re shebang gore na ga e le gantle o ka re o fumana seo e leng gore se etsa gore batho ba bomme ba seke gore ba iphumane ba le moetapeleng ke sefeng re sheba jwalo diqholotso kapa di-barrier tse teng tle ke tsho jwalo tse ba setisang gore motlhomong re kafubaka e ba ka iphumana ba le maemong kapa ditafoleng tsa go etswa diqeto
3: kalebanetokanya wa tseba dingata dingata gagolo mme ka letlhonolo ge ntse re bua le bone ge batla go utlwa go bone gobane motlhomong go e bang ke qholotso go nna e ka sebe qholotso go mosadi e mong kapa wa mosetsana e mong kapa wa motho yo a nang le bokong e ka sebe qholotso go ena mme ge ntse re utlwa go bona gobane ga e le gantle wide
4: leadership wide leadership program mm. ene e teletsweng pele ke BEM Group Foundation mm. ntse e haha toolkit go bana toolkit yena e tlo thusa motho mo lemo le le gore ke ga tla gore mo fihlele bana kana kong ka baka la ditshalet ha re tlo atla gore re fihlele go mosotho e monle e mong ja le toolkit yena na ga tlo e aha ka mo bona bantse ba ga thakela malebela ka teng mme ga se re ithutile ga bona gore basadi ba itshabela e le go bane ba sa utlore na ba fihlela jwa mmane ba utlwa e kare you know we are not good enough happy maybe being a woman is an inability which is not true maybe having being a person with disability is an inability me ha se nnete o tlo fumana hore ha ile handle empa fela ba hloka e le go push ba hloka fela motho a motsitsinyang a motso sa mogokong hore tsoa ha ile handle le wena o ka fihlela ba emong bone jwale e be ba fitla ba wa tsana re tshaba ha ho le batho ba batsha ba re ga tshaba ha ho sheba bo mme ba se ba iphumane be le hore ba se ba le pele mole ho atamele ho bona ha se ntho bonolo ha se ntho bonolo hore o ka atamele ho bona ga tshaba ke bona le bona ba le a bit closed ba le ba go re ile hore ke batho ba sa atameleng ho hang mme ke ka hona lana neo lena reng re tlo ba atametsa mmo re tlo ba kopanya rona re tlo tla re tshwara eno go tshwara le re ile go ba atamelana ile go ba thakelana me a lebele go ba dikholotso tsona dingata mme dikholotso di a fapana ho mosotho e mong le mong ho mosetsana e mong le mong le mong mme re bona ba re jwetse dikholotso tsa bona ile hore re tsebe go bona hore na re sebetsana le tsona ka tsela e jwang
0: ha re gire bue ka naha ya Lesotho mo hubileng le maemo a hore basadi ba tshwarelwe ke lo beta peleng re shebe jalo gegethane le digethong tsa magotla puso ya dibaka taba yeo e reng ho lona le basadi na etsa hore lona ka bolona le ithole ka pa lipehe fatshe mona mo jwale honang le melao e menyitseng ye ba hlang jwale e le kgahlametse ka pa ile behanale na o ka re taba yeo etsa hore le ka bolona le ikutlwe le itheola ka palipe ya fatshe
4: ha ho jwalo wa tseba melao yo e re thusa haholo hobane nnete ke hore jalo ka ke buile ke re ka tsela e leng re hodisitswe ka yona setso sa rona ga le basotho motho wa mosadi ha fihla mane setšhabeng ho sa tsotelle hore na o mang your influence ka ga go setšhaba o le motho wa mosadi e ke ba tshwanela motho wa monna go re tsere bela di factor tsa di maybe financial di tshelete ka pa eng ka pa bogone empa fela taba hore ba sotho ha o fihla ka ga tshaba sa ha ho luka maloti mane me long re bua ka bomgono re bua ka bontate mohono ba re mosadi a ka retella pele ba o makalla ho bane e hlile ha se setso sa rona ge le ba sotho seno jwa lebe ke tla mona hore molao wa gagathane ke o pula hore gagathane ke ditulo fela tse 40 ka ha re ho parliament me ha re bua ka ditulo tse 40 go thibe monna mosadi e le gore se gere provision ya basadi ka ha go ditulo tseno ke 20 fela ka ga ditulo tse ma legolo le mashome a mabedi inse re gahlametsa empa e hlile ha iso ka ba e riqi hantle go bana ha ba re bua fela ka ditulo tse 20 tse legolo na re bua ka basetsana ka ba re bua ka basadi fela wa utla ha utho basadi it's a broader word hore na ho bua ka motsadi a di modike a di le mondife na ho bua ka bana le bokwa ho ba nna no lena le bua ka megahlalo e megago ya batho le bua ka basadi ka basetsana le bana le bokwa ke ka hona gona gegeng ha ile handle ge batla ebe 50-50 yes ge ka e fihlela ge ka se e fihlele impata batabelo ya rona ke hore ge tataye jalo ge nkeleto lena o fihlela ge lo khlo e fihlela hore na neng impa fela a little change e re tla e bona entse etsa hala shift ye nyane re tla e bona entse etsa e tla be re khotsa fa ditse haholo mme melao yeno ga e ananela re mpa ge e ka ge tjwa le e ka tiswa le ho feta ka mo isentse le ka teng ho bana jalo ka ke bua ka ena ya basadi re bua fela ka ditulo tse kae re bua ka ditulo tse leng hore fela di 20 ha ile handla se re sebetsa metso bana ga ga tane ke ditulo tse 40 ka go parliament jalo how to monna mosadi e le go half ya tsona ke ke 20 ha re so buika abana le bokwa ha re so buika basetsana mme re gemelao yo ke melao e metle e le ho ya le hloka hore e nya kugelwe e matlafatswe ho feta ka mono ka mesense ile ka teng ho kenyelletswe batjha ho bo kenyelletswe le basadi ha ho lo feta mono ho bo kenyelletswe le batho ba nang le bokwa e le basadi ka ba ile basetsana e bile gege ho se ke ho athu fela ho bane ke basadi jwale le nana o lena gege re batla e be basadi ba nang le boiphihlelo e be basadi be leng hore ba otleile ba matla ba ena le boitsebelo le ditsebo tsa boetapele ga ba ya mono
0: mamedi metsotso e mašoma mabedi le metso e medi pele re fitlha mane goreng ya borobong mametse PC FM mothating wa jalo go buisana le Metro Tiso Manko wena o tlhaa jalo mane go Young Women of Africa re rata gore le wena o tlobe kagolo ya puisano e ne ya botlhokwa yo re buang jalo ka yona gona jale re bua jalo ka basadi le boetapele mme ena ke tse dingwe tsa ditlhogo tseo e leng gore gona jale tsena lefatshe ka bophara letlhile le sebetsana jalo le tsona gagologolo mona mo go bonagalang dipalo tsa basadi ditlhile di sa kgotsofatse kemedi ya bona boetapeleng e tlhile e lefatshe yagolo nomo ka mogala o ka wa re letsang ka yona ke 2121956 2121956 re ke re utlwe go na wena go ya ka wena o bona e le gore kgolotso ena e bakwa ke eng ya moo le ka gare o paramente fela mmogo le ditsintse dintse itseng go bonagala batho ba basadi ba tlhile ba ntse ba le mogao go bao e leng gore motlhomong ba teng boetapeleng go na le motlhomong dikgoboso tse itseng tse tsetswang bona fela wena o ka reng ka taba ene ya manajelo le basadi le boetapele re ka rata gore ke rutlwe maikutlo wa gago mothating wa ga jwale pele re ka fetela le ka mane ka babekeleng fela re kengke mamedi o sa ntse le teng kwano mona mogaleng mamedi dumela kgotso ntate
5: ke ntate tadi jang
0: ntate tadi
5: ntate a re ke kale ka ene ke utlwanga e bua gangata mosetsana mosadi mosetsana a ka ntlhalosetsa mosetsana ke eng
0: okay
5: goba sesothong re na le ngwana a nagana le mosadi ke a gola sesothong lentse mosetsana le akaretsa batho bano ba babedi jale kukatale meng la gae gangata o bua ka mosetsana le mosadi mosetsana le mosadi jaleotla ntlhalosetsa ona e bolelang
0: fela ke na tabeng tsa gae
5: ee ano ne ke re ke rata tabeng tsa gae ano wa ka nna jwa se ga ke tsebe gona gobaneng ga le batla go tshwarelwa bomme le bangata gagolo go feta bontate e le gore lone ka bolona ko lone ka bolone ko gore ka kgethana ba ibua le kgethane le lone ka mokgwa o le leng bangata ka teng fela bothata ba lone mme baka ke gore le batho ba sa rataneng re na le diphati mona tsa bomme mona tse etletsweng pele ke bomme diphati tsa mofuta ono ga di atlege gobane ga di fetlhe ebe nne ga a sheba tabe o bona ka tabe e bakwa keng ba tlo e tlhola jwang taba e gobane ache se se re bile ka ga tabe na nako e telele gagolo e bonala e sa atlege empa ga ke mo rata mona maareng le ga o le jalo kannete re bomme ba tsamaya go kgethwa ka makgabane e se ka ba taba go fela ka goba ke nne jele o tsamaya go kgetha mo re ka nete ke a motsetsa ke a le bonnofte
0: ke lebile ke lebile ntate ke lebile gagolo ke maikutlo a high 2121956 mogole plus 2665956 ka mana ka WhatsApp o romela molaetsa go 6200956 ka bela itsa jalo le kgatiso ya lentswe mamedi dumela
6: ntate le kanya
0: ntate
6: ntate so di ka mona ke a le dumedisa le maetu a rona ga ke a ukana ke mmemang empa ya ga ona ta
0: ke mmemang
6: ntate mmatsae
0: ntate mmatsaile dumela ntate
6: ee ya bo ntate kege ke mametse mme a ntse a bua ka moo ke mpa nna ke ba le kgolotso ya gore go na le ntate mongwe o a ngata re ke kutlwa gore ya ka maikutlo le ena gore hela molao wa rona wa motheo ntse gore re tlweleng taba ya kgethole nthoena ya bomme ebe ba hlodia kapa ba etsang ba hweleditse kopa go ya hlodia ebe ba hweleditse e se ka ba batla mokgwa o ikgethang wa go ba shelwe mme ntho eno go ya ka molao wa motheo e kgethole wa tseba tlholego e lokela e sebetse ge le naga re tlhoka boetapele bo ntlafatsang naga bo le botona kapa bo le botsheadi ena go lwanelo gore bo be botsheadi bo tswake e tlosa tlholeo ke yona ntho e re tla qeteletse re latlhelwa ke focus ebe jele re shebang le politiki ya gona go motona kapa wa motsheyane ga re lokela re sheba gona ge re naga e tswela pele ntate sodi o entse motlhala o motlara gomme ka tlholeo ba sentse ba re sola ntlheng tsa moruo mme ke banna ba makwala ba tla re ka gara malapa a bona ga ba etse basadi ba bona finance director nna ke jetse banna ba bangata ke re naga ka ke managing director o fumadi wa ka ke ena finance director gobane ke re ke tshepa ena go feta nna ga re tla ntlheng tseno tsa moruo gore ke etsa motlhala jale ke re ga re etseng gore tlholego e re dumelele e na o lwanela gothwe basadi jale be 50% ge kolelela ntho eo naturally e ka nnang ya bare na basadi ba makgabane a jalo lesotho mele re tlo e kobelela gobane re kobelela dipalo ka nnete ne ke re mme a se ka ba emotional mona a ka leke gore ge ke re re shebeng ka tsela e mone gothwe objective gore ga re re na motho ona o motona kapa wa motsheyadi re shebe makgabane ke a kokobela
0: ke lebile ntate matsaile e re reng ke wa go qetela mokgatlhelong o ne o tlotse ba o kena go tsona tlisike tsa banga thagolo PC dumela
7: kgotso ke a o dumedisa ke be ke dumedise le moeti wa gona ka morong
0: dumela
7: mmetshepang tshika mosena ka lebitso
0: ee mme mosena
7: ke mametse ditaba tsa moeti wa gona ebile ke kena mo na ka nnete e le go thoboletsa kgato ena yo a entileng e le karolo ya Women of Africa ba tshetsane le Ben Good Foundation ke mekgatlo ena e meng lebaka la ka ke lenang ke a utlwa gore go ka ba le maikutlo a gore morego wa go leka go tiisa bonne mmoko basadi le banana mmoko gore e ka ba baetapele batho ba bangwe ba ka tlhoma e ka batho ba jalo ba nkwa ba bewa moo ba sa batleng teng kapa ba qobelelwa kapa ba isiwa moo ba senang magabane teng jalo tsholotso e golo re nang le yona ka gare go naga ya lesotho ke gore etlhile go na le maikutlo ano a gore bomme ga ba na boiphitlhelo ebile go na le seakaretsi sa gore bomme e ka nna ya ba mo ba fitlhang teng ga ba fumana maatla ba sebedisa gampe kapa etlhile ga ba lokelwa ke maatla gobane kgodiso ya rona ka malapeng e re bontsha gore ngwane motona ke ena a botlhokwa gagolo feta ngwana e motshegadi taba e gona mono gore ga se ga ka kang gore bomme ba itseka mo ba sa lokelang teng empa mokgatlo ona le morero ona o re wena mme ya ntse a ithabelela wena mme ya utlwanye ka ga ona tokelo wena mme ya senang ditsebo ge o fa tsona ge batla o tsebe gore na boikarabelelo ba gago ke bofe le bokgoni ba gago ke bofe gore o ka ba karolo ya boetapele ka gona moelelo wa gore e ka batla go beya bomme ba senang magabane e ke o ka tloa go basotho le morero moelelo wa go akaretsa gore bomme ga go na le mme a etsang phoso a le boemong bo o phagameng jalo e be e se akaretsa e re ke bomme kao felang ba etsang jalo e a fosagala goba ga bontate and-e ka bongata ba bona ba etsa diphoso e le baetapele ga re ba supe ka gore o go ntate enwa o a ba sa le teng a tlotla a re bakela bodutu empa ga e tsala e ba nne ge etsa taba eno ke ithabela gagolo mona mo e bontshang gore bomme ba nang le boiphitlhelo ba tla fuwa monyetsa wa gore ba bue le basetsana kapa banana ba ntseng ba leka go sheba gore na ba ka fitlhela maemo jwang goba bomme go fitlhela moo ba ba le dikgolotso tse ngata empa go na le dintho tse ntle tseo ba di fitlhelang tseo ga ngata re sa dimameleng re sa di utlweng mme morego o na ka nnete mme tlotliso le wena le botlhe ba o potapotileng ke karolo ya lona ke tshietsa taba ena gore ga re sheba boemedi boetapele re seke ra bona e le ba bontate fela bomme ba tshietsa bontate ga ba lwantshe bontate mme taba ena ga re ka ra bona gore e mong le e mong e ba karolo ya ditlotlo tse mo amang go tlo bona naga ya lesotho e maatlafala gobane kgotso e tla ba teng go sena ba dipetsaneng goba ba utlwa ba gateletse ke ba bangwe ke lebile ka tsela e kgethegileng ke a ba thoboletsa
0: okay mme mosena pele o theoa fela mono o tlo thuse mme manko mona le ena re tlatla re tswela pele le ena gore go na le potso mona e reng batho ba bomme ba bonagala ba sa tshepane mme ba bontsha ke le gore le diphathe di teng tsetseletsweng pele ke bomme fela gagolo ga ba tle le dipalo tseno tse kalo baetapele wa diphathe tse jalo mme jale a tlile a re sena se mo tlisa maikutlong a gore bomme ka bo bona fela ba sentse ba sa tsietsana o ka re mo
7: a e ka nete ena ke potso e ntle haholo gore e bileng e leng botlhokwa ga sore ga botho bomme ba tsietsane ko go botho jale ba tsietse diphathi tsa bomme fela jalo ka ga bontate diphathi tsa bona diphela ga seo bane ba tsheditswe ke bontate ka gara diphathi tsa bona ba tsheditswe ke bonne ba tsheditswe ke bontate mme bonne ba ka arogana ka maikutlo taba eno re e ananele ke bophelo jalo ka ga bontate le bona ba arogana ka maikutlo empa fela kgolotso e teng e le gore moo bonne ba aroganang ka maikutlo re toba go bomme bana gore ke ka lebaka la mme mong go mme mong ge sa shebe gore bontate le bona ba ntse ba roana ka maikutlo jale ge sa supe gore o go bontate bana ba diela bontate kapa bontate ga ba batle bontate le go diphathi tsa dipolotiki tse teng tsa bomme ke taba e ntle gagolo ya bontsha gore bomme e ka ba karolo ya boetapele fela ga go bolele gore mme mong le mong tshwanetse e be karolo ya phathi e eteletseng pele ke motho wa mme jale a nnyatlhatse yane ya ntate ntate ya eteletseng phathi pele empa a fa mme bomme sebaka sa gore banke boikarabelelo ba goba karolo ya diqeto tse e tswang ka gara phathi e jalo ntate eno ke ene e oregeng ke wa sebele ya ananelang gore bomme ga ba le teng ga ba mo lwantshe empa ba mo thusa go maatlafatsa boetapele ba gage
0: ke leboile mme mosena
7: thank you
0: e re renke e mong ka ntsone fela mme di dumela
8: ntate wa gagotso
0: kgotso ntate
8: ntate masilo mosanape ntate
0: ntate masilo
8: ntate waka ke mametse mme ka ditaba tsentle boetea jale nna ke re gantsentle nke o thong boetapele di na le letshwao a se ntho fela jale ga o sheba ka go bomme
0: bogolo bona le letshwao
8: ee ntate waka
0: okay
8: ee jale ga o sheba bomme ka go bona ke ba teng ba jalo fela jale bomme ga ba na le tswele botlhoko fela ba na le letloyo le legolo bane ga o ka ka ba na le ena ga tshwane le ntate ntate a ka o tshwarela tsatsi la ka bana tsatsing o tshwane la tswa le dia mme le kanka selemo kapa lemo tse pedi a o tloile fela kane kapa ofisela a ba losa kanete nkapa ka bolokwa o hange sa kopane le motimo jalo wa bona boetapele bo batse jalo bo tshwana le borena obana ga o tlala o tlabana le motho o tsane lekanela le tswele pele ka bophile ke akola ke gakalo fela ntate wa
0: ke lebile ntate masilo ke lebile aholo tse dingwe mona ke ditlatlhegetlatlhege di tlo di akaretse mamedi dumela dumela ntate
9: ante
0: ntate wena
9: reti ke dilo tshosane ntate wa mokwena
0: ke ntate tshosane
9: ke ka nne tshile ke ananela go ka taba tse ka ntseng tsa bomme ba tlile se ale mo emono ke le dilo tshosane ke na ke itelletswe pele ke Dr. Mhadi Phamotse e le motho wa mme mme ga ke utlwa taba tse ka tsena tse mme a tlileng ka tsona mono ehlile ruri ke taba tse re bui ka tsona ka mešwa gore batho ba bomme ga ba tlameya go itlhabelela ebe nako ena ka go fela ba emetse gore go tla tlho ba fue monyetla e ka re go na le motho a tlameyang go tlao dimo kwana a tlo tla ba fa monyetla bona ka bo bona ke gata godima mantswe a sebui se ile sa feta mono sa bontsha gore ba na le bothata ba go se utlwane ka bo bona ile ntse se ba etapele ba dipolotiki ba le ka gara diphati tse eteletswe pele ke ba bontate batho tla fumana gore bo ba leng teng ehlile ba na le kgobetšhano eno ya go lwantshana e le batho ba bomme makamo ba ba utlwisisa tumelo eno kapo ke culture ya utlwisisa gore motho wa ntate ehlile ke ena a tlamehang go etelela pele mme taba enono ke rata go tsatsing ena mme ga di bua je bomme gotlhe mo ba dutseng teng ba ka ba inagane gore le bona maatla keana ke nakong ya tokolo gona jale jena go butswe mamati nthong tsena tsa dipolotiki o bona gore baneng maatla e ba ya sebedisang ka go malapa ka mona nna ba tseba gore ke bona ba etapele le ka malateng ka mo ebile le ga o tshwara these ke bona ba etsang taba tse kang tsona tseno gore bona ntlo e a ema bana ba tlhokomelwa le ena ntate eno ga ya mosebetsing ke ena motlhokometseng jale motho wa mme e le gore ga de o kgona gore a godise ngwana a tlhokomele lelapa ntho ngwe le ngwe jale naga a ka sitwa go e tlhokomela gobaneng so ke bone ka kara mathata a bona ke gore ha ba bone mathe bana le bona e le ha to go se ba fuwe tjena e le ka bongata ba bangata ne ka ka mo homo taba tsena tse bo mme ba di bua ntjeng ba ka sa ba di nkela hlonga go ba ikuka ba bona mathe a bona ba ne diposition tse go di ne se tsene menye mo ruma na sentse di bona ba itile tsimpi go ka ba ne ne fatsa ba sa ba nketa ba ena ha go re bona go e ba e tapile e singa ga malapatela empa le di ka bentsa bohlokwa se tlhoka bona bomme ha go di tshele pentsa bo nne tshongwa tsa fara o ga di ya nya me manda ke bonta te ya ba tsho boloka ne ke ya le bona tata go tla ka nda ke Jesu
0: ke le wili ndate tsusana ke le bile ha holo e re tle re bela hape re refitela ka mona ka WhatsApp fela e re me mangkopela re fitela ka WhatsApp o tlo di akaretse fela ditaba tsena ya gola ga tlang ka mogahlelo wa go qetela nako ya rona itsentse fela go di akaretse ditaba tsena de boholo ba tsona di batla dihle di tshwana mona mo jwale ba bang ba sa tshepeng gore bomme ba fela bana le bogone ba go ka etela pele ke gola tse ding ke ditlatsetso mona
3: ke lebile haholo ndate ke nna ho bane ke utlwile ba mamedi boholo ga dumellana ka ditaba le ha ile hore mona le mane ba ntse ba bona di gaello tse itse mme le tsona ga di ananela ho bane ke tsona tse tlo la di re thusa hore mo go ona wa rona wa tle re bone na re lokela hore re tise ho kae mme ke batla hore ke tise mona hore lenana o len ha ile handle hle re batla hore bo mme batsha le bo mme le batsha ba nan le bokuwa ba ipone ba bone matlateng ka go bona ibile ba bone hore le bona bana le bogone ba hore ba ka etella pele le hore ba itemohe ditsebotse le hore bana le tsona ka hore re tlotla ge ba otla ba tlotla ba otlwa ka go lenana o lena ba hlahlelwe ka malebelo ba tswele pele engwe hape ke tlo e kopa ho ba mamediki hore e sa e ka re ka se akaretse ho ba ne jalo ka ha mme mo sena a tshulukane dikile le buile ha ho loka ditlatsetso tsa haile ho kena mona ho ba ke mongwa bo mmebeleng hore ga ba bona ba etelletse pele ke motlatsi wa dipuisano wa motsamaiso wa dipuisano mane pagamente mme taba eno ke taba e kgolo haholo e ya re bontsha hore le batho ba bomme ba na le matla le boiphitlhelo ba go ba ka etsa hobane ha o sheba ka go pagamente ga e tsamaiswa ke yena ke etse motlhala fela na o tlotla bona gore ntate segamane hae ha o bone o bona an order that she puts ka gare go ntlo eno ya setšhaba mme ke ntho e kgolo e leng gore tlameya re be motlotlo go ikotla setšhaba ka bomme be ka reng ena mme bontate se ka re ka tshehetsa bomme jo ka ha le bona ba re tshehetsa ke ka ona re reng ka gare morero wa rona ga re re fela go tshehetse bomme ka gare diphathi tse eteletsweng pele ke bomme re re mekga yotlhe ya dipolotiki re etsa kgoeletso go yona le go bona gore ga batle lenaneo le na le tlotla le re tswelang kgomo kao fela mme e se ka re ka se akaretse obane ga re akaretse ga batla go etsa pinpoint phoso e bang e kile etswa ke mosadi e mong a itse ga re se re ka sheba le gona kakae ha re tloeleng eno ha re comparela wonder that ha re tlotla re compare ha re competitioning ha re tlotla re compete ha re tlotla re tsekisana empa re bo mmele bona bana le magabane ha re acknowledging re appreciate matla a ano a bona ge be re batshehetse hore re tswele pele bana ha re tshehetsana ka magabane a go ke ka mokgona re ba ya ka magabane ba ya ka boitsebelo le ditsebo ba seke ba ya fela ho bana ho thwe ke bomme
0: Ke le wile ge re nke mo kgahlelo wa go qetela fela go tla go tla ka pelenyana ge tle ka mona ka ho WhatsApp re ya moetse ma good one tate le tshwaga ka qwading o re ke mametse moetse wa rona e le metlo tliso mangko e ho fela lone pile ntate wa botsa ga ba lone pile le potso ya ha ke hore kwitlisiso e re mogatlo ona wa bona o thomile jelo dinaheng tse o leto la tsona kholong ya dipolitiki le moguo le qadileng jalo gale e bile le tataiso jelo ke metlo le tlwaelo tsa ditšhaba tse jwalo jalo ore e be bona ga ba fetoga karolo ba ikokotlela jalo le go tataiswa ke eng re shebile jalo go fitlhela ka jeno lefatshe ka bophaga boitseko ba bona ba boetapele bontse bo tsamaya jalo sa godu ke potso ya hae ntate le tshwara ka qwading o feta mono maikutlo kwano a tswa go ntate le sedi ore kgotso sodi le ntate le kanyane le mme e be batho ba e ka ba ditho ebe batho e ka ba ditho jwang tsa mogatlo o dilemo ke dife gore ke ditaba tse monate empa batho ba ba tshegadi ba tshwanetse jalo go tshehetsana e seng go hulana ke ntate lesedi ka mane ke ntate lesedi e jalo fela re re tle re enke le kgetlhege dikopanye le
10: gaesesealemoya
0: mamedi dumela
10: ntate ntate taka kgoro ka mona ke moetu wa rona fe nna ke boela soko hepe mane
11: di taba tsa ho tsamaisa tsena ka mokgatlo mo ka lokalono o leng ka ga ho ke le bua le mme mo sena lo re be o re tsheli ke tere maobane ka po maoba le maobane di bua ka leeto la bophelo di ka re sa tarabelo ya ditaba tsa phimanae maoba le maobane leetong la bophelo naha ya rona e mona moo re leng gona ke batla e ka ka mme mosena a ka ba sa kena pele go nna tlhe batho ba modimo gobane ke tla tloa ke etsa mogala o phelang ka ene re tsamaile le batho ba bomme go tloa mona moo re leng teng ka gara bosebeletsi ba setšhaba e ka bang mo o tlhileng matlho a mme moeti wa rona le ngwana teng ka mogala fela o ka gara paramente ka mane ka mo mme mosena a leng ka gona ka teng wa tsebantate mo o naga e ga ke re o thomme o tshwara thusa ka bogaleng mo o naga e phagamang sekepe se phagamang kapo se tebang teng bosebeletsing nka he motsamaisi wa paramente le motlatsi wa gae o nke combination eno ya tlatsing ena ga gona mo o bonang mo mme a leng teng go ba le kgotlhakgotlhano le ntate go sa natseye na go o fosaetse kapo o nepaetse kore boteng ba bomme mafapheng otlhe ga bo utlwagale o ka mopana le motho wa ntate ke re bakeke be ba qabana o sore fela na go na le thuso na ke ne ke re leeto la bophelo le ka re arabelela re tsamaile le bomme e le baetapele ba phati tsa dipolotiki ga ba bona e le matona ga bua le bona e le matona ga utlwa manolo le maima a gore re etelelwe pele ke batho ba bomme ga o ka batla wa kena ka mane ka moo ditšhelete tsa rona di tlhatlhobjwang ka teng batlhatlhobing ba dibuka tla bona gore bomme ke bane setlotlolong mane mathata le maima a re bile le ona maobane a tla re arabelela a tla re fa gantle gore na mme gantlentle ke motho wa bofuta
0: ofeore
11: na tabagadie le utlwa e ka e le phephetsa go bomang
0: gona
11: re bontate this is where we are naga ya rona ke ena e futsane gampe bona bo e otlang
0: moyaene
11: o bomme ba batlang gore ke re ka boiphitlhelo nana bo re tshosang bo banang le bona ba batlang
12: goreaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
4: Feminist movement. Me ile ya ba le di face tse fapane be le gore basadi ne ba lwanela tokolo ba lwanela e bile ba lwanela le gore ba be le monyetla fela wa gore ba gethe go ba dina hentse di ile ne ba sa gethe le go getha ka ha go gethuwa go gethuwa kana go yena ya di gethwe tsa ka getsa me ba ile ba lwana ba le bona ga lokela gore gebeletso ke sheba dina hentse Africa mona fela leto lena lenane o lena ha le letsha ha letle le sothumona e le ho tlotla le fetola di social norm kapa e le bane ho thona le setse kwa ha ga shebe dina hatse ka Botswana Botswana ke na ha engwe e leng hore e ne e re ka re ke na ha ya bogena jalo ka Lesotho ha o ka sheba ntse ena le magena ne ha o sheba le yona ile ya tswela pele ya ananela hore le fatse la feto ne hona le dipeto tse hlokalang ho dietsa hale ne ba sa di batlame hore ba kene boetapele le batsha ka tseletswana e le hore ha se taba e ntsha le sothumone la dinahatse

0: rona ke ha o ka go wa chef ha ile 100 na hentsedi e bile se bile e ba molao o kena e le tabelo re tla me re analele ka ga le sophore re atse e le gore nana o lena ke le letlelere masadi ba se ba khatlwa ba fela ba ne e le basadi ba khatlwa ka magabane a bona le ka ditsebo tsa bona ke ka hona re re ha se le nana o fela le le ngore le tlotla le senya empa le ka gisa dikolo ke shebe kana kwa tsa ba apartheid huno ntse o lwanela ka shebe apartheid kana kwa apartheid ke shebe le ha South Africa e tla tswela pele Nelson Mandela o la ba thongo dikolo ya ha ile lwanela ke me Winnie Madikizela Mandela a le ka ntle mme le gore ga bona gore ehlile basadi sale le batho ba ka tshwarang ka natla e le batho ba ka ntshetsang ba ba batlisa phetogo e leng gore e lokile batho ba ka imona di molemo ka yona le meleko e mong e tlang
1: me manko re le buile go lokana go ya hao o hlakile gore ehlile o tlalokela gore o tlo gutle hape mohlomo na go nyetlang dipotso dingata tsa mamedi tseleng gore re sia re sa di agabela le ka go magangang ka mona mo ho le mehala le yona ntse panya panya ka le bakala na go go lokela gore re fele mona tlabela re bisena hape le yona na go nyetlang re le buile ke
0: le ba ndatela ka nyane e se ka mamedi ba ba bana ba ka re fumana ka ga fumaneha ho magangang ba ka se tshele ka phela BEM Group Foundation me ba tla thola di ntlhatso ohle le dinomoro tsohle le ditlhakisetso tsohle
2: lo go
0: ba di
2: hloka mo no mamelo PFM ka ne re se bedi ke bile na mofumatsa na totiso mango ho hlamano ho young women of africa re qadile mo re pejana ho yena re buisana le Dr. Moroke yena re shebile taba tsa ntse ya manan le ntune ba ibitsang undocumented ka pa illegal migrants ba le le kung Africa borwa mane ba re gena maikutlo a bona ile ganya ke a fe go thaletso tsa bona tsona ke tibo soto ke suri ke bile tapelo kanyane ba itiba ho tuna ke boma ha go bana le nna so tlhongwe sane ho re nya super thapa ma ga tlo sia le ngwana ngwana la lai lai ka le na ne la let's talk dinja lo mangwana dinja taba pele ko rena re lokela go bua le bana le bona ba lokela go tsa ba ile hloko dinja mamelo wa PCFM ke ile ka robeha ka spetlele ka ba le siklifie ka dileng ka August ya fela ka di 5 sa September selemong se hlatlamang ke go beile ka bakala dinja njage hlomphampe gore e hana ke na le yona ka ke bile ke tseba gore ya loma fela ke hlompha ha ka mogomakatsang njanya tsan tlhaisa kutsi ka bakala go bana ba diphepetsa ba feta ha di tloa ba matha ba yakwana ya ba di setla ho nna tsona fela diphepeditswe ke bana ba neng ba tsamaya ka pele ho nna jwale ya pele ke gore re kute bana majareteng a kampetsweng ka thata ngwana o kena ke apele na re ntse re hloka ho ba le dintja ha e se ke tsalo ya pele mo dintja di qetang bana na re ntse re hloka ho ba le dintja ho sane bye bye

0: bona Thabo Mamedi bitswa missing you Brandy Tamia Clay's night le mang hape hle bona le Shaka Ken bitswa missing you for PCFM le ba metse senye le shimele metse tseleseng ha le bile o reng ya le show make back to your roots ona le na lele wena Thabo Mamedi ya ho reng ya le shimele metse medi kwa na magatla rohana ha ka fihla ga bua ka taba ena ya bomme ho ya ho tswela pele ho sebedisa difane tsa bona tsa mo baswalwang fane ya ka nna ya kwana haiso tebele mo ke tswalwang se ke nyetswe ntse ke tswela pele ho sebedisa ke kenyeleditse fane ya mo ke nyetsweng hwana teng ebe se ke mapone thamai matotliso mapone thamai kapale lebiso la ka ke le kenyeletse ke mabathepu matotliso mapone thamai mo mamedi na ke ntho ena le bothata ye o na le bothata ga ka yetsa tlasa mabaka a feng ga qoqe PCFM mo meng dumela ntshakele mo mamedi khutla 2121956 le plus 2661 to 66559560 mo lenke service note WhatsApp 0629956 mo hi and good evening Laila o hantle ke hantle ke leboha okay nna ke hantle ka nnete Laila nam ke ile ga buisana ka yona my certificates pele ho lenyalo dina le my surname so ra dumelana hore dibe two after marriage mamzi 95.6 mqwaza ke le buha ya lo ke ka nna ba ga ka ha ba mohlomong ke o advocate lo re e ba ke advocate mapone thamai ga ka ke ga dikenyeletse dipedi ga ke ha ke nge hyphenated decimal be hyphenated ke advocate mapone thamai Shere kenye letse bentwe fellang 62009956 ngwa letsa voice note mme ke tla sama ba kafe o reng tshwana bo yentse ka pa go ka yetsa taba ena o re motho wa ntate ha mofuma ha diwa ha wa sa hlolosetsa o o skana na o ene ya mapone ena ke ya he ke la hla ha ke tswe ke tlo tshela pele ka yo e ke taba yo ka wen kanja ho ka ikwisisa ya ja qotlo mo mamedi re bua ka yona kutlona o ena o
1: Hello la la ke a u dimediso ke ntate gheni tabena ya double barrel ya difane tsengata le bitsong la motho ba nare anything more than one is many e hlile ha ya ne pahala ke khona go ba re tabena ya difane ke taba e spiritual ka pota ba ba bitso se ka ya difane ha ka mabitso ke ntho e spiritual o bane le bitso le o fa character jwale tabena hape e tloa hole haholo lai ha se ntho e qalang ngwana mona eo batho ba etapileng mogaogao tjena dilemong tsa mogaogao it goes far beyond moo ngwetsi ha e fihla ka lapeng e ne ya moelwa ka gore e fuwe mabitso a matjha e tla ba lebitso lane le o re ka reng ke la pele jwale e tlo tla ba fane na e ntšha e o kenang ho yona ga o tle o hulanya fane ya gago ka ga lenyalo lebaka ko obane moetlong kapo spiritualityng sa mabitso ntho ha o e fa lebitso you claim full responsibility hodima yona boikarabelelo bohle ke ka ona le modimo ha a qeta ho hlola dintho a di bopa ula a re atama a di fa mabitso modimo ha a ka ba ipha mosebetsi wa hore a fe ntho nngwe le nngwe lebitso because o na re ho atama ha o di file mabitso jwalo ebile ke boikarabelelo ba hao o bona hore tikologo le tlholego di tlhokomeleile ke ka hona lelapa kapo leloko le letšha le amoela ngwetsi le fa ngwetsi e jwalo lebitso e le go itlama ka gore ngwaneno wa motho e se le boikarabelo ba leloko le jwalo. Jwale ha re ntse ba hulanya difane tsa moo ba tswang teng, e hlahisa motho ya keneng ka hara leloko lena ka leoto le le leng le le ntse le setse ka habo ka mane. Tjhe, mohlomo e kana bake ho latela dietsala tsa morao gao tjena tse o fumanang hore lenyalo le a ema ka mora kgwedi tse pedi tse tharo ho so tlhalano, ebile motswadi a tla jwetsa moradi ya hae hore ha amolele ka ha hae. Jwale o bona trend enono eo batho re seng re dumetse hore lenyalo ha e sa le ntho e teng kapa ntho e ka emang ya tia, ha e se hore re kenye dishokoabsorbara in case ntho tsa sekeng tsa tsamaya hantle. Re lebetse hore katamelo ya rona nthong e bitswang lenyalo from the onset ile ya fosagala.
0: Ke lebante tse kgemi bosiu bo monate. Wena ore momedi, wena o enka jwang taba ena? We utlwisisa jwang? 6200 9560 6200 9560. Ngwala wetse voice note kapa o letse 2121 9960 2121 9960 le +266 599 560 +266 599 560.
2: Ana mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manoti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

Mohamedi e dilo he re be di le bile ho reng ya le shume ke back to your roots wa ka di fani he Mohamedi taba ye ya fani e we bona jwang o itlisa jwa moletsa hore hello lai lai na ka nete ha ke khothaletse taba yeno e bolela hore ha o fully invested in that marriage unze o hetlile mora o ke a lena 95.6 MHz mino mana teka no kozo hleka habia ke le ba wena lena hore ya hwa ntwe ka nyane ka pa ditaba tse ka ntse buweng ke ntate kgemi hore tsa hore e ka o ene ka lotuleleleng e o ha o fully invested ka ho lenyalo la mofuta o ntwe ka o hetlile morao ke ka mogho a hlalosang ka teng 62009560 wena o ka yetsa tla sa mabaka fe wena mo mamedi mo reng ka net na faniak ha ke tlo isi ya morao e tla kenela hona mona e be maponi dash tamai la ha o bitswa dibakeng di fika pa di fe Mohamedi hohle mo ho leng official ntse ba e bitsa wena Mohamedi ha e sa le mora o ke tla sama ba ka feng ke taba e utlwisang tso le motho a mme mohlomong ha ba wena wa yetsa ha o utlwa motho mongwetsi ha o mohlomong wa yetsa molamo wa ha o mohlomong wa yetsa ke a kengeletsa nna ke a kengeletsa o eng ka jang ke taba o ka eng ka jang ke taba o ka utlwisang jang.

0: comedy e dilo ho medi fela ke bile ho reng ya le show back to your roots ona lena le le mono ke R. Kelly the storm is over now yeah re a qoqa ga ka di funding ka mona ka jeno mo mamedi di funding ba wang bile keneletse le mabitso mona mo mamedi ba etsa jalo ke ntse di mo mamedi fumana hore ntend department mona teng ka go dipetlele teng taba ena ka hare ho ka go hemo mamedi ka go heng ha re thuse dikolong ho hle mona di teng mo mamedi fumana hore sempitsa ke lele tsena sorry ke na Dr. Maponi Thamai yeah se bile ke ile kwana ka o tshintsha tsa ha ke a kirwe tsa saina re se bile re tsa saina kare e tate mo ut ya ke se no u fetsa tate mo ut ke po fetsa man tela ho ba fetsa kana ga nete ka hlalosa go kengeletsa mmono fa ne o yaka tjeng ya ya 62009956 ngwala tsa voice note maletsa go helele ke na lela ke le ka mana ka matala ka 95.6 MHz ke Maria na ke na botlhata le yona ka nnete taba ya commitment motho ha e mono fela mabitsong e bona le diketsong if motho ana le mabaka ka nnete nka se motsekisi ke le ba Maria e go internet taba ya commitment hana ritse go gesegela batho ba commitment ore bana diketsong ya ha e fane mona fela ka mabitso mona fela e diketsong maletsa ore wena o ka etsa joang like mamzi na ke ga leng keletso wena ke tleketse jang batho o ba ke bana o matsetsi ka o ba do khata mes ere ke Linkele tsona ke tla ba doctor Maponi Thamai ka pa ke tse bang ba thusang thusang 62009956 ngwala tsa voice note 212196 plus 2665956 wena momedi handle mahlo ho ra ka le shume ke ne hantle ka kotlolo hore nye bobedi ya lena na ho la hona
1: PC FM le dingwetse tsa nkgone go di huma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Malatana High School di hlopha tsohle di a mema toho o tlo natifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko Di bili tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao metsi wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabisa epitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shaishai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equal cash e le 28146 bonne pitikie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshietso ya Mojusa Transport and Toss Hi, he have a satie!
0: Mwabedi medika mrao harayana ya le show me ke back to your roots o PCFM na lina lai tabakie na muna Superwoman Karen White

0: nna ke Lauren Hill le Tanya Blount mo mamedi bitswa His Eye on the Sparrow. Yeah, he watches over me kana ko yo hle mo mamedi kana ko tsohle le shemele metsetseletseng ka mara ho rena ya le shume pele ho mana nna keng kilefe pele ho mana mo mamedi nna keng kile ei ho potse ke petle nna keng kile major why I love you yebo le shemele metsetseletseng ka mara ho rena ya le shume ke sa rentsa re ntwa mo mo meditse go lokelang go bua ka sona tsena pele ke iphumana se re itlamme mo mo medi ka thapo e thata e tlo go hlola ga lokela gore pele re kena nthontsela tsa gona tse di gata tsa bolenyalo jalo jalo mo mo medi ge buisane hore na ha nna ke le mona ke batla go ipitsa mapone thamai wena ndate thamai ndate thabo thamai wa dumela na o kusis o na le bothata ke tabo o na le bothata e ga ke etsa ka sebiti ke tseba o na le bothata ka ba khidumela ne a tsebe e se ka ha le tsena a bona ho se ho letse athi ha ke nze nthomo wa meditse ke lokelang ho buisana eng ka tsona ho bane ha se ga di etsa mona e monga sa makala e monga ipotsa o lo makala eng jole no ile a kukusisa ona ntwa mfutena o yetsa jwa e se ile thibang e se ile thibang jwale se ke batla o bitswa ka mabitso a ka se ke le advocate se ke le doctor se ke le eng jwale ke batla o bitswa ka mabitso a ka ka nqena wena o batla ke bitswe ka hao e se le mo fikefile se ile mo fikefile ake ya kana go ina hona mo thatla ka laela ona ge tse jwa ha lokela o bona ge tse jwa ka bua ka tsona ntwa tsa mofuta ona ge dumelane le rona ya ehe ke jalo fela wena mo mamedi ke le ba bohle ba nkileng ka golo mogatlhelong ona nna le wena ka hatela pele
1: ke le ba bohle jang tsa seng lo sa magale gore se ke tlile ka ga matsi wa se fitla se a hlaba sena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go tse ke kiketse ke le na gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse dipotsa le go bona ya gore na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng e mpa le thole ka ga a hela a se ma jang jang mari ho nya mo haleng thoka e getsa hla ke thole pele e se ka fumana mo hatla e se ke ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke loreka ha tshe ke dumela ke iphuntse mpaolo le mahlalela o mona mate ere ke dobeta a na o lakatsa o latswa se o ma jang jang sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse our life
3: ke tla ba botsa le ba ke tla ga le mpona ke le jeje tshwantsa sa mo je tswang
0: ele shumele metsero bedi ka morao hora ya le shume mo mamedi ke manta ha o reng ele shumele motsole mo ke tshita ka sibini ke tshita ka motho mo bo be de interesting joang ke mongwa wa thoe ke bagatang na wa tseba go a se ha se ke bontsha dithaselo tsa ka ke le motho ke mongwa wa thoe ke bagatang ka nnete na ke tsholo wena wa thabela ke mongwa wa thoe go pala mino bona nana lo lena ha holo wena mo mamedi jeli atame lo reng ele shimele motsulumong ke ithute ka yena ga bona go na yena ke mang ho etsa la jang ka yena ntle le mono he mo momedi pele ho teng ha tla ga bona ona ka jana ga ke te ka eng ho komediswa ka eng ho tla ka eng tsa tshilela ke leng ho lona ke le mele tsenka tsoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mafuta o fe Tony Braxton brief again

0: KZFM, your pulse, our beat.
1: Mino omo na tika na koto.

Brian McKnight back at one ho PCFM. Pele ho manang na rengile efimo mamedi. Pele ho manang na rengile boys to men. Ibitswa doing just fine. Ho maranga mona. Hey, batho ba khutlelana, batho ba khutlelana mo mamedi. Hmm? Ho khutlelanwa. Eh, batho ba mehleng ba neng ba le kamanetsa la gato. Ba ile ba go hana. Ah, ba khutlelana, ho khutlelana mo mamedi. Ga maketse fela rona. Ga maketse fela. Nna ke tseba litse ha batho ba ne ba ile ba dikamanotsa lagato ba seke ba khutlelana. Eh, le tshulo balo. Ke ne ke botse mona ba re yo hala tsena go khutlelana ka bangata ba ba haisale ga maketse fela. Ga maketse fela mo mamedi. Nna ebile ne ke re na ha re hla ga khutlelana le batho ba rona ka o fela ke. Ba he ha o hang ha o nyewe ha ka lwane le hanne ba hanne ba hanne ke ba shebile mahlo mo mo medi ba re never ka re hey mo medi e medi ka mora ho ra shumela motse le mo se ke ne hantle ka kotlolo ho reng ya boraro bile le o qetela ya lena ne ho la hona ga sebetsa jwa mogahlelong ona ga sebetsa tsena go ba pala pine ya sibilisa na so ke tutang ka sona go ba pala yena metsotsana ile shume 10 seconds ba imamela yona ha o imametse o tla uka wena pine na e reng ya ba ka lebitsela pine le go rena e binwa ka mang ke binwa ke mang ba ka lebitsela la sibilisa he wena mo mametse lo qeto imamela o tla uka wena e binwa ke mang go rena e lebitsela yena pine na he le feng ya jwa le fela wena mo mamedi ebe he wa mpolella 62009560 62009560 wa ngwala wetsa voice note kapa wa letsa 21219960 21219960 le plus 2665995 plus 2665995 mpolella wena pine na ereng ebina ke mang simple ka mora o mono he ko fa ditlhatse feletseng ka sebini sena wena yena ke mang le wena tsa tswela pele jwang go sebetsa ditabe tsa etsa mmino le karolong tse dintsi tsa bophelo ba hi ebe go bapale feletse tlhakile ke

0: mmino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse.

become one.